Mamedi ke metsotso e mashuma mabedi na le metso robe di pele re fitla horeng ya bo raro ho pula he mamedi hore e tla re fitla metsotso nge le shuma le metso mehlano pele re fitla horeng ya bo raro ke mane mo re tokenang se gotlwaneng sa rona sa ithueletse bo mamedi engwe ya dintho tse hlaeletseng ka mahetla harabeke re tswang ho yona ke ena ya bana ba nemba celebrate spring ei mamedi ntwe no yense mathata a mangata ka jeno ha re sana e tsepang nyati mohlankana ya dilemo se mashuma mabedi wile a hlokahala ka o hlazwa ke mongwa batho ba neng ba ntse ba batshela ka metsi me a utlwana le mosito ka nnete ya ba o amolelekisa o amohlaba ka bo matimabi o ammolaya ke engwe ya dintho tse hlaeletseng ka mahetla me yentse hore social media e dumadume ha batho ba bang ba re ba ne ba sa tshwanela ho etsa jwalo bana bana gore ntwe ka reng batho ba bang ha bana bothata ka taba yeno ha batho ba bang ba medi ba na le bothata bo boholo hore na ho ba nengana a sa nki mohlomong le banta mo shapa ka lona ho feta hore be o nkile tipa ke engwe ya dithoma medi tse hlaeletseng ka mahetla tse ho buang ka tsona ka ro Africa borwa le dina hentsa machaba ma medi ntwena ya Spring Day ihlile batho bohle ba bua ka yona lefatshe ka bophara.

0: Kwede pa are rise again peja na humono Berita M Masango kina ko hema media hore re tlo fetela segotlwaneng sa rona sa ithuele sebo empa pele ma medihle ke etsa jwalo re ketle ke fitise taba ya bohlokwa engwe ke yena hona le ngwana ya ntseng abatluwa ya lahlehileng re ya kopa hle ma medi e bang o ka mmona e o thusetse lebiso la haike Thabo David una dile matsa mashuma mabedi ana le metso e robedi ho thwe ha tsa maya una apere track top ya uzi e khubedu e mautonga re se dieta tse blue sa nai ke re ya kopa hle hore mang le mang ya ka monang apere burugo bo bachino e khaki ke motho ya nang le siemonyana se stelele mme hana mmele mang kapa mang ya ka monang ho kopua hore atla moise 1195 JB Mafora Bloemfontein kapa a letsetse nomorong ena ya 0836687958 lebiso la ngwana mohlankana enwa ya hantle ntle ke monna monnino ya lahlileng e ka ka hana monate ka hlong re ya kopa hle mang kapa mang ka bo mafura ka mono re ya kopa hle ka mo ka bo mhlomong bo face 2 jalo dibakatse mabapi re ya kopa mang kapa mang ya ka bonang mohlankana enwa ya biswang Thabo David e skebela ka nnete ke tsotsi tshe ke lelo ya haihle ha e sebetse hantle re ya kopa jalo hore mang kapa mang ya ka monang a tla tsebise lelapa ka kataba yena ke tse o moise mane 1195 JB Mafora Bloemfontein 1195 JB Mafora Bloemfontein ke mo re kopantle hore ha o ka mona ngwana yena o tlo mo iseteng
1: Thembisa ho ba tsho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le khubula nna la khaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana le sedi FM ke molelwa
0: Mamedi ere retle re fetele segutlwaneng sa rona sa ho ithuela tsebo ne mamedi mona retlo fetela ho ntate wa rona mona o refa ditaba tse bohlokwa tse amanang le ditshelete me mamedi ke engwe ya di tape se wa kileng a dipapala kgweding ya basadi me mamedi ne re fela re tle re o hopotse re be re o phete hape ka taba yena hore o tlo tsebe taba ya hao ya ditshelete jwalo ka mme a re bui le bo mme fela re bile re bua le bo ntate mona
2: mamedi ya rate hangwa le sedi FM ya o dumedisang ke Moses Nteo moeletsi wa hao wa tsa ditshelete Re a le amohela kopanong ya bobedi ya seboka sa dithuto tsa matlafatso ya ditjhelete bakeng sa basadi. Nakong e fetileng re buile ka budget le moralo wa ditjhelete. Re ile ra ithuta hore matlafatso ya ditjhelete e qala ha re utlwisisa hore na tjhelete ya rona e tswa kae, mme haholoholo hore na ya kae. Kajeno re tla nka mohato o mong hape. Sehlooho sa rona ke taolo ya dikoloto le mokgwa wa ho thibela sekoloto ho laola bokamoso ba rona. Ke qala ka potso. Ke karolo e kae ya moputso wa hao wa bokamoso eo o seng o e sebedisitse? Ho ka utlwahala e ka ke potso e makatsang, empa nahana ka yona. Ha o na le bond, koloi ka finance, personal loan, credit card kapa account ya lebenkele, karolo ya moputso wa hao wa bokamoso e se e abetswe ho lefa dikoloto tseo. Pele moputso wa hao o fitlha accounting ya hao, karolo ya wona e se e tshwanetse ho ya ho motho e mong. Ke ka lebaka leo, taolo ya dikoloto e leng bohlokwa haholo. Dintlha tsa moraorao tsa South African Reserve Bank di bontsha hore sekoloto sa malapa se ne se lekana le ho e ka bang 62.2% ya tjhelete e salang ka mora ditefelo tsohle e leng disposable income ya malapa kotareng ya pele ya 2026. Ditjeo tsa ho lefa dikoloto le tsona di ne di le ho e ka bang 8.4% ya disposable income. Dipalo tsena di bolella hore dikoloto di nka karolo e kgolo ya tšhelete eo malapa a nang le yona. Diphuputso tsa TransUnion tsa kotara ya bone ya 2025 le tsona di bontsha kgatello e kgolo go dikoloto tsa personal loan. Dinomoro tsena ha se dipalo fela. Ka morapalo e nngwe le e nngwe go na le motho, mme, kgaitsedi, moradi, lelapa le lekang go phela. Ha sekoloto se se le sengata haholo, ha se ame account ya banka fela. Se ka ama kgotso ya kelello, dikamano tsa lelapa, bokgoni ba ho boloka, bokgoni ba ho tsetela le boikemelo ba ditšhelete. Jwale re ka etsa eng? Mohato wa pele ke ho tseba dikoloto tsa hao. Nka pampiri mme o ngole dikoloto tsohle tseo o nang le tsona. Ngola tšhelete e o e kolotang. Ditefelo tsa dikgwedi le dikgwedi, sekgahla sa tswala, nako e setseng ya ho lefa, le ditjeo tsohle tsa dikoloto. Se ke wa tshaba dipalo, o keke wa kgona ho laola ntho eo o sa e lekanyeng kapa eo sa e tsebeng. Mohato wa bobedi ke ho emisa ho etsa dikoloto tse sa hlokahaleng. Pele o sebedisa sekoloto, ipotse. Na ke hlile ke hloka ntho e, kapa ke adima tšhelete hore ke tswele pele ka mokgwa wa bophelo bo ke sa kgoneng ho lefella. Ho na le phapang pakeng tsa ho batla ntho le ho kgona ho e lefella. Hobane fela banka e dumelletse ho nka sekoloto, ha o bolele hore o tshwanetse ho se nka. Mohato wa boraro ke ho lefa dikoloto tse tswalang haholo. Haeba o na le dikoloto tse mmalwa, eteletsa pele dikoloto tse nang le tswala e phahameng ha o ntse o tswela pele ho etsa ditefo tse hlokahalang dikolotong tse ding. Sepheo ke ho fihla boemong bo moputso wa hao o seng o sa jewe haholo ke tswala le ditefo tsa dikoloto. Empa ho thweng ka lelapa. Sena ke sa bohlokwa haholo ho basadi. Basadi ba bangata ke bahlokomedi. Ba hlokomela bana, ba thusa batswadi, ba thusa bana babo, le ba lelapa le leholo. Ho thusa malapa ha se ntho eo re lokelang ho ikgantsha ka yona. Nka tla ka re ke ntho eo re lokelang ho ikgantsha ka yona. Empa re tshwanetse ho ipotsa. Na ke thusa lelapa la ka ke le boemong bo botle ba ditšhelete kapa ke kena sekolotong hore ke kgone ho ba thusa. Haeba o tshwanetse ho adima tšhelete kgwedi le kgwedi hore o kgone ho thusa batho bohle, qetelong le wena o ka ba boemong bo bobe ba ditšhelete. Molaetsa wa qetello wa kajeno wa basadi ke hore, ha re haheng moloko wa basadi ba sa fumaneng tšhelete fela, re be basadi ba laolang tšhelete, basadi ba bolokang tšhelete, basadi ba tsetelang, basadi ba hahang matlotlo, mme basadi ba ka reng, tšhelete ya ka ya nthusa, mme bokamoso ba ka ba ditšhelete bo tlasa taolo ya ka. Ho fitlhela nako e tlang ya le dumedisang ke Moses Nteo, re letsetse phaposing tsa rona tsa Bloemfontein nomorong ena, 051-247-5129, 051-247-5129. Ke a leboha.

0: ha se mohemo medie e mashomo mabedi na le miso me raro metsotso ka mora hora ya bone a re uto rena ke bomamba ngolang ka jeno
1: se ba tshela go ke go kena motho ke na hle ke ba mo samatela khaisa ya monna wa ka motho yo ke magatagate motho a sa fetweng ha kalo ke mama futhi matara ka mana ka box ba ke lo misara penge bo thabotsa makhunyana mo gana a tsiba go ngotsisa a botsa makgogwa dira tshwara jwa ra ska ba fetwa ho ha
2: e dumela se sports e ka jeno la masilo mo fokeng ka mo ka kwatwa thabapsi ke re ga phapya masono la ho la go gobe kopela ke nna traffic masangane ka mo ka kwatwa thabapsi.
3: Hai sports ona me ko re ke go hurisa mo haisana wa ka ka mona ona ka mona ka bo edela ka mona ena ke motte ba ra ha hola hola abele le motle ka nan le tsa ka mo tsane wa isuno bana tarin ke sports inda tim tholo ka mona ka khaltu.

Ya ba pini monate he mmamedi motla wa tshebeletso ya lesedi ene le pini monate ngene khitwa ke ntate mantsa o ne a re ditsela tsa lefatshe ke monate o ke neng ke re getse bile la ka jeno ka yona jolo ka ile mona he re le beke nya pele ya kgwedi ena ya lwetse e tlhola fela matsatsi a mahlano re ke opopo tse molo mo ditaba ka mahlahlalo a mabedi a o re neng rusile ka yona beke nyane e sa tswa feta mo kileng ka tsa boipiletso ka re ka re botse no di a gela o mafrika tj@sabc.co.za re ke nana bedela pele le teng ke tle ke tshwere mathefatshe nna nongyana senya mafimi ke re shadilo e ntle tseketseke ke ho benya botle ba mmupi botle bo etswanga ke phoko sa yona ke mahlonono ke mmopo wa rramasedi gona teng a bonkgegele magerengkgwa motho wa dilatlha ditaola tsa ba fatsheng ena tikolo o teng o phela tsona dinyamatsane dinoga ka mefuta nna ke tseba mosenene poroporopo ntho ya gagaba ka mpa fatsheng meru fa teng e tsentso fifing la bonkantšana dintle e di entse mokoloko dikolokile botle ba tsona e ka re bo kgobokantle tsolong le mosikong go tsona go utlwala moya maphodi go foka moo go phelang a manong le dintlo goba le sephoko o ntse a phela maphaong a tsona sebaka se setle sa go kgatlha matlho re bona ka mangolo a barwa o takwa e ntle e ya tlhaogatlhegang

kwana ke tle ke le phete ke tle ke le phete he mo mamedi mo tle wa tshebeletso ya lesedi ho le phete nga ka ke tshwara mathefatse nna no nyana senya mafim ke ri shit ke ya khu ke ri shit lo entle tseketseke ke ho benya botle ba mmupi botle bo etswang ke phoko sa yona ke mahlonono ke mmopo wa ramasedi hona teng a bonkgegele magerengkgwa motho wa dula tla ditaola tsa ba fatseng ena tikolo ho teng ho phela tsona dinyamatsane dinoha ka mefuta nna ke tseba mosenene poroporopo ntho ya ho haba ka mpa fatseng miru fateng e tsentso fifing la bonkantjana dintle di entse mokoloko dikolokile botle ba tsona e ka re bo kgobokantswe tsolong le mosikong ho tsona ho tlwala moya maphodi ho foka moo ho phelanga manong le dintlo goba le sephoko o ntse a phela maphaong a tsona sebaka se setle sa ho kgahla mahlo re bona ka mangolo a barauta kwa e ntle e ya tlha ho kgahlega badumedi ke bao ba e palama ho kopa ho ramasedi torata marangrang tsa e matsaetsa botle ke hopola le thathama la tsona bolelele ka hopola ya iso ya serupa ka ra tsona ke bona le tamokatse mohlodi wa metsi botle ba tlhao ba nhlolla ka makala e e matso a mupi a ntse bo e ke re kha hola hore e di leo he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo la pele ho ama bedi a hore neng re usile ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka re zwibida tsohle di agelo mona mafrika tj at sabc.co.za fela ntumela hore ke tle ke le feletse ha le mona re fitile lona ka hore kenke pine monate ke bitse phoka special ha re ke ratile ngwane motle banna ka ra ditšhaba ke phoka special ha ke ka ntwe monate a re ke ratile ngwane motle

0: ya ba pele monate he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi o nongwe mametse e monate o kineng kere ke feletse le hlahlelo leno la pele ho ana amabedi a re ntseng re ho popotsa molomo ditaba ka ona ele amabedi a o kineng ke usile ka ona bekenyane e sa tswa feta re ke tle ke nana bele lena la bobedi le teng ke tle ke tshwele mathefatse nna nonyana senya mafimi ke re shit ke ho ke re shit lo
1: Basotho o tlanga phala diella o thotomela ka maleng ha diphoofolo le batho sutanga ka ratela sutanga ntoki o metlan le teng ho tla se seholo o sebata sebata sa dithota yona ya masira a letsatsi ke tsho e mona e saboteng empa fela e setleha o isa masapo ho be dinonyana tsa phasa phasa diphoofolo tsa ditipatipa ho balea ka haramiru sa sasanka ka selope ya sasanka ntwani ke e mona e tlokanga badisa ba re ha e tswale motsheare ha ka tswala motsheare e ya tlola mantle a teng a phekola ebile a batlwa ke bo matsetsela ke tsho bona bo magareng gwa ha bul ore iti mpolele
0: ke ya le phetha he mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi e ba mohlomong tsebetsa ho tsona di le tsa eba lena he la bobedi ho ana amabedi ao ke neng ke usile ka ona bekeng e sa tswa feta o le phethe ngaka ke boela ke tshwela mathefatshe nonyana senya mafimi ke re shit
1: Basotho o tlanga phala diella o thotomela ka maleng ha diphoofolo le batho sutanga ka ratela sutang ntoki o metlan le teng ho tla se seholo o sebata sebata sa dithota yona ya masira a letsatsi ke tsho e mona e saboteng empa fela e setleha o isa masapo ho be dinonyana tsa phasa phasa diphoofolo tsa ditipatipa ho balea ka haramiru sa sasanka ka selope ya sasanka ntwani ke e mona e tlokanga badisa ba re ha e tswale motsheare ha ka tswala motsheare e ya tlola mantle a teng a phekola ebile a batlwa ke bo matsetsela ke tsho bona bo magareng gwa ha bul ore iti mpolele
0: leo ke lona he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana amabedi ao kileng ke usile ka ona bekeng eno e sa tswa feta mo kileng ka re ho wena ha o tseba dikarabo tsebila tsohle di agele mona he o mafereka tj@sabc.co.za re ke mathise ba ka bofofopile nako e tla mphitlhela ke tle ke bone gore na dikarabo tse ileng tsa kena ho tswa ho wena jalo ka momamedi wa lesedi ile ya badife eno a pele a kenang kwano ke ntate modibedi damane a re ntate mafereka dumela la pele kileo he ngwana mme la bobedi le lona kileo ya ngotse mona ke mohaila ke thala maite a lefatshe daimanyane o hlaka mona ka hamabote ka berea ka hare ona ya lesotho lehlohonano nyokong o re dumela tle ntate saga a re motintinyane ko marapo dipakeng a re bana ko shebile ebile o fofa ka bohlale ngwanna weso he o re karabo tsa okitseo ya pele le ya bobedi ke tseo tle ntate mafereka nna ka lebitso ke lehlohonano nyokong ke nomorong ya ntlwa 2859 strateng sa lediga haufi le petoropo ya Botaville ka mona he ka kgotsong ka provinceng ya Freistata ke tsone he karabo tse ntseng di mphitlhela Daniel Pepenene o re dumela mohlwathupa a re dumela tle ntata banana o mphile karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi a re kege a re ko thegeditse ke nna mme wa lekgetho Pepenene o ka mona ka matatiele ka mona ka hoboshianeng Matwang Mosolotsane a re dumela tle ntate mafereka a dumela ntata banana karabo tsa o kitsene he tsa bekeng e fetileng o itse ya pele a boela a re ya bobedi ya ngwetse mona ke Nnuku Mosolotsane ya leng ka mona ka Ramolotsi ka mona ka Phil Yunus Kloon re ke bone mongwe a ileng a kena ke Tsane Tsane o kena a re kgotsotlhe ngwana mme a re kgotso ngwana mme o ka mona ka Johannesburg CBD o nampa dumedisa fela ke a bona ha ona ditaba bongata ke a leboa Tsane Tshediso Maloka le ena wa kena a re dumela tlhe nonyana senya mafi o mphile karabo tse pedi Tshediso Maloka o itse ya pele a boela a re ya bobedi a re ko thegeditse tlhe mathegetsa a re tage Tshediso Maloka o ka mona ka Zone 6 ka Extension 3 ka mona ka Sebokeng 1983 ke tsone he karabo tse ntseng di kena mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi di keng di le ngata bona ba e sale diketso maletswane le ena ke eno wa kena a re la pele kile o tlhenta tema Afrika la bobedi le lona ke leo diketso maletswane o ka mona ka Phomolong hiena manna a re nna ba ntsema ka gore fela ke DJ malejwane ka mona he ka Freestata ka mona ka ke ka kae bana ka lejwa liputswa e ka lejwa liputswa dumela hlenta tema Africa dumela mathegetsa e ngwana mme ku tlile la pele ke e karabo la bobedi le yona le teng ku tlile karabo ke eo mosimanga sello ka mona ka bohlokong ka mona ka Bethlehem ka mona ka Face 7 ke karabo tsa hae ka bobedi ba tsona mo kwena Stirman o dumela hlenta tema Africa karabo tsa o kitse o hlenta te ya pele ke eo na ke mo kwena Stirman o ka mona ka Hammansdale ka mona ka province ya KwaZulu Natal fa re di ntshetsa ra ke feto feto tsi mapai sa tlile ka Hammansdale ka mona ka Tongat o ka mona ka Tongat fa la hele province ya KwaZulu Natal be 12 molelekwa o re karabo tsa ho kitse nna tema Africa ya pele le bobedi kitse molelekwa gesa o ka mona ka Kokosi Fortville ka mona ka extension 3 Tunani JC Mufokeng o ke ne khaitse dia ntaoleng le Marisebo o kamane ka qwaqwa ka thaba na tswana ka phameng o mphile ka rabotsepedi a ri ya pele le bobedi ntate Mafrika kitseo makafane Paul Ntidi o ka Mamelodi ka mona heka Mamelodi ka Gauteng le nna mphaka rabotsepedi a re ntate Mafrika ka rabotsa ka kitseo mapase ka sebabole a re dumela hle ntate Mafrika wa dumelisa a re ke utlwile hore rokitseo ne di bolela kae ka urialo a mphaka rabotsepedi a mpha ya pele abela ampa ya bobedi mapaseka se babole o ka mona ka bonani ke ka mona ka Vanderbilt Park ka lekwa ka province ya Gauteng tebo takalo kititi o ka mona ka Machabeng ka mona ka Welkom thabeng tse ilentsa ahwa ka matsoho le ene o mphile karabo tse pedi o itse karabo ya pele abela karabo ya bobedi ar kitseo ka bobedi ba tsona ntate Mafrika Bishop Chetu Vuma o na le member Bishop Chetu o na le member Bishop ntate Chetu Vuma o na le member Vuma kamona ka Maxwell Street CW5 extension 3 kamona ka Vanderbilt Park ba mphile karabo tsa ka tsepedi ba re magorometsa kitseo he karabo tsa rona ka bobedi ba tsona ba itse ya pele ba boela ba ba re ya bobedi re ke bone mong ya kena nkwano ke mambanna ke itse taba tsa ka dingata ka taba tsa ka dingata bona ba isa jola ke shebile komporena ya tlola ke sekeka sia bongata ba tsona morao ke sekeka tsa phoso e jwalo dumela hle ntate Mafrika la pele ke leo karabo la bobedi le teng ke o karabo ya ngotse mona ke mabokang ke mempuse mpuse mokwena ka mona ka lusaka ka kwa e ke kwa habedi e ka mona heka malutia pofunga puseletso moshwariba e moshwariba puso ka mona ka universitas ka Bloemfontein le no mphile karabo tsepedi o ile ampa karabo ya pele a boela ampa karabo ya bobedi e atanga mokwatle le no kene atanga mokwatle le no mphile karabo ya pele a boela ampa karabo ya bobedi o re lapengi ka mane ka matatiele e are hamorena e khasele ya amrana khasele karabo tsa ka bobedi Elias Chabalala are bana koting sa shola motho le pere ha morana mmusang ile morana montwedi ke kamane ka seseng ka qwa ka sifiganeng le no mphile karabo tsepedi e ke ntata thokozile le ntokozo e are au ke ale bahlenda tema Africa ha ile mona difinyeletse karabo tseno ka bobedi ba tsona tsietsi magalanyane are ho tswa ntata pulani le makatso ke tsietsi magalanyane ka segotlong ka tabana tswana ka mona ka qwaqwa le no ntse karabo tsepedi o itse ya pele a boela are ya bobedi Mosiwa Joseph Mofokeng o mphile karabo ya pele a boela mpa karabo ya bobedi empa o ile a tsa tumediso a re kgotso hle ntate Mafrika e ngwanona wa iso he Mosiwa Joseph Popo Mofokeng ke ntate wa lerato kgatlhiso bokang le kgopotso mmogo le tlotliso ke bafokeng ka ofela o ka mona ka extension 5 ka mona ka Thokoza ka provinceng ya Gauteng Thabo Koko ke the bad boy wa lebakania o ka mona ka Bloemfontein ka mona ka Phelindaba o mphile karabo tsepedi o itse pele a re ya bobedi ke tseo hle ntate Mafrika polo shiya kgaitsedi ya mpha fulane Range Farm extension 3 le na mpha karabo tsepedi a re nonyana ke senya mafi banna ke tseo di tadime di shebe hle ntate Mafrika ya pele le ya bobedi re ke bone e mongwe ileng a kena ke ngwanano weso e leng yena maletsatsi sefudi o ka mona ka Klerksdorp ka bokoni bophirima o mphile karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi Elias Sithole fatentse ntsho fele tropo ya poloru le na mpha karabo tsepedi re ya pele le bobedi kitse hle ntate Mafrika mona heng Joseph o ke ene mona heng Joseph kamane ka phomolong ka moreneng ka tsheseng ka qwaqwa le na mpha karabo tsepedi a re ntate Mafrika kitseo dingata makafane Paul Ntidi ka Mamelodi a khutla hape mosimanga selo bo hlokong Bethlehem thabiso le kweni ya ntja ditota e bana ke kolota ntja ditota ke tshwere ntho mona ke tshwere ntho ntja dithota ke Caleb Motsabi tse ke tshwere ntho ao ntja dithota se ka mmakalla yaka ke motho ya tshepalang fela re tla e tlhopha tabeo tumelo moloi le ena o ke ene bana mpha setshwantsho se setle jwang fela se tlhakileng le o feta metsi ya sediba ebile phoofolo tsena he di dutse antle mane matlapeng le ho rile letsatsi e di ho rile letsatsi le re ke bone ba bang ba ileng ba kena kwa no le hlonono nyokong romeletsetse mmalo a tendo tello tinda ke le buile hengwana mme lwena taba tsa o di fihlile ke tsena ke a di bona ka mo ka khotsong a o dinga ta bona bona ba isa le tsi tsoma loka a boela hape a khutla re ndate mafrika e bang o sa utlwa tadima ke ntse karabelo le baking ena ka o tswana fela le na go nya o feta dinga ta mamedi jolo ka ke bontsa kere ne te sebetsa o di manako ndate hlophe mo kwena ke a leba Joseph Khota Steven Nyakisi ke le buile na go matsoso ke a leboa Maxwell Sitai ke le buile me Ntswaki Maile ke a leboa dingata bona ba isa le bana ka bo madima be le dia matlosa ho sio fela ke nako Justinus Sepaka ke le buile bana beso nete ho sio fela ke nako Paulos Maloke Matoa Mosolotsane Babo Ramkanate Johannes Mofokeng Thabo Baleng ibing ka moka vepenare Shopi Mkabani a o dingata bona ba isa le ke di khaletse fela ho sio ke nako butle ke mpe ke di be go tlomona bakeng sa o lekola mabitso le dikarabo tsena he mamedi tseo ileng wa mpha tsona empa he karabo tse pedi tsene paetseng ya pele ke thaba ya bobedi ke tloma gola ke phoofolo e mo ka diphatleng banna ba re ntho ena ga e katso ala fela motsheyare o tseba ya tlhola ke yona tlou ke ya bobedi ya pele e ne e le thaba ke tsona karabo tse pedi mamedi tsene paetseng bakeng sa matlhatlhelo ano ka bobedi ba ona ntumelela fela ke nometsi pele nako tla re tshwara e tla re ga ke bituwa ka moo ga ke eta ka manyabolo ko shia ka matlhatlhelo a mabedi bakeng sa bekena ke aya ke tla gutlwa
2: go tswa godimo dithabeng tsa Lesotho go ya magaeng moo Basotho ba phelang lefa lena le dula le tlhoko mapelong tsa Basotho lefa la kgotso go tsietsana le tlhomphana kobo ya gago ha e o buelle pale ya gago ga e utlwale gotlhe mme botlhaba ba gago bo ganye lesedi FM ke molelo
0: onjo mo metse tshebeletso le sedi le nana o kile monate ke la mpolele ke itse ona ke moqabelo ka jeno ka re go di ena ke ya lwetse ke be ke ya pele bana itlhola matsatsi ya mahlano ka jeno lwetse e be ke ntsane tse tlangotse batho ba tlatswa e bile ana ka jeno e batho ba tlatswa ba re gamela le hlabula e fela ba potlakile bana ba potlakile ntho ya di sa tshwana le pele la o ka ba tshisa ha re tsebe ho sane le ha o ka bata ha re tsebe ho sane ya re ke nke ya mabedi mahlahlelo go siang ka ona ba keng sa re kena ke nana bele le nana la pele le teng ke tshwere matefatse no nyana senya mafim ke re shit ke go ke re shit lo foto rolela o ba mohlabaneng ha se le rele ke thomelo ya mashala khubung ya enwa hotala se ha habi e khile ka se ka ja ntwa magoa e thobiletsa e tswala bo seberwane hori matsepe gwele mo sinini se khitile ka se ka ja se habi se thwena sa khaka pio le dipatile e bona dintsha le tla ba ruthotenga lifu yena le nkhanko tsanya kilena libina ka thota nko di mafamo musika phalla di suma sa piti tsela e gautse ntwe la sona ho hoa le paka hona hore ke hwalane di thota bo setla di ntse di feta ka se ka ja le belo matha di ema ho sena ho se ho akusela di reta ndla mo arabapina sepoko ka moya mahudi ya tshwana shadimanga le soto le tle le bone bomme mekhanya ba ahile ba setse ka mano di tsinamo se khaula thota musika phalla wa dithota sile e ka beng ba rona ke tshoba lekane ke re khakholla hore iti mpolele ere ke le phete he mo mamedi mo tla wa tshebeletso le sedi hlahlelo lena la pele ho ana ama bedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e ba mohlomo ntse betsa tsona dile tsa e bo le phete ngaka ke tshwana mathefa tseno nyana senya mafimi ke re shit yahoo Kiri Shadiro
3: Foto Rolela o ba mohlabaneng ha se le rele ke thomelo ya mashala khubung ya enwa hotala se ha habi e khile ka se ka ja ntwa magoa e thobiletsa e tswala bo seberwane hori matsepe gwele mo sinini se khitile ka se ka ja se ha habi se thwena sa khaka pio le dipatile e bona dintsha le tla ba ruthotenga lifu yena le nkhanko tsanya kilena libina ka thota nko di mafamo musika phalla di suma sapiti tsela e gautse ntwe la sona ho hoa le paka hona hore ke hwalane di thota bo setla di ntse di feta ka se kaja lebelo ho matha di ema ho sena ho se ho akusela di reta ndlamo arabapina sepoko ka moya mahodi ya tshwana shadimanga le soto le tle le bone bomme mekhanya ba e ahile ba setse ka mano di tshinamo se gaola thota musika phalla wa dithota sile e ka beng ba rona ke tshoba le kane ke re qhaqhulla hore iti mp olele
0: leo ke lona he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena tsebila karabo tsa hao di agelo mona mafereka tj@sabc.co.za re ke latepine monate le feletse ke latentate kgafetsa dikgau ha re go monaka e tla re ka morapina ena he ya ntate kgafetsa dikgau ke tla bekeng ka labobedi le teng re tabere sentse re diela dikgala kgafetsa dikgau go monaka.

ya ba pine monate ono mametse mamedi a gafetsa di gao ona re go monaka ke monate o ke neng ke re ke feletse hlahlelo leno la pele ho ana amabedi a o kusiang ka ona ba keng sa be kena re keng ke la bobedi pele na korita re tshwara le teng ke tla ke tshwere mathefatse nonyana senya mafim ke re shit ke khu ke re shitelo hela nga basotho tendi tsebe le mamele ha ke le lo cha ke le lo cha ka moloaluani o moholo o tsamang le fatse lo hlejekelele ho tswa ka wa tswa limpopo ho tswa limpopo wa fita a se hazolo natala ntho ke ena e laula ba khani ba dikoloi tse nyenyane dikoloi tse kgolo ke bela tsona dinthorontoro e ka sitana le bapalami ba dithututu di baisekeleng ka disiajwa e khabile ka mabanta a masweu le a masehla ka shwala ni mmala ya khanya e khantsa ka ubenya ha o kena ka radi teropo tse kgolo o laolwa ke yona e entse le bokoswana le mmala e meraro o mofubedu o tla bua le wena o re ema o moseta o tla o bolela o itukise athe o motala o tla re tsamaya ke re qhaqholla o re iti mpolale ke a le peta he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi lena he la bobedi ho ana amabedi a o kusiang ka ona bakeng sa be ke no le pete ngaka ke ntse ke etsa jalo fela ke re shit hela nga basotho tendi tsebe le mamele ha ke le lo cha ke le lo cha ka moloaluani o moholo o tsamang le fatse lo hlejekelele ho tswa ka wa tswa limpopo ho tswa limpopo wa fita a se hazolo natala ntho ke ena e laula ba khani ba dikoloi tse nyenyane dikoloi tse kgolo ke bela tsona dinthorontoro e ka sitana le bapalami ba dithututu di baisekeleng ka disiajwa e khabile ka mabanta a masweu le a masehla ka shwala ni mmala ya khanya e khantsa ka ubenya ha o kena ka raditeropo tse kgolo o laolwa ke yona e entse le bokoswana le mmala e meraro o mofubedu o tla bua le wena o re ema o moseta o tla o bolela o itukise athe o motala o tla re tsamaya ke re qhaqholla o re iti mpolale leo ke le ona he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi lehlahlelo leno la bobedi ho ana amabedi a o kusiang ka ona bakeng sa beke ena e le beke ya pele ya kgwedi ya lwetse ke itsa tse ba dikarabo tsebila tsohle di agelwa mafele ka tj@sabc.co.za nnete ya sala ke fitlha mona ke kere o gamoro wa se o tlatsa boleke e tse moja pele o ntse a tshwana le moja morago ditsietsi ga di ka dimaka tse monna ga e sita nako le basadi ba ntse ba ya ba dipheta nnate fela ke manane otlhe a tshebeletso ya lesedi bakeng sa tsatsi lena rusia ka ntho e monate re a tswa bakeng sa mafelo a beke ke bitsa mofu lampi ramakatsa o re ke hana ka taba nnate felwa ke pine monate ya lampi ramakatsa.

0: Dira ba tsena tsa hora ya bo supa tsona di fella mona tsela telang tsena e tla ba tsa hora ya borobedi ke nga di thapo tsena ke di fitisetsa ho wena Thuli baby ke tseo.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso le sedi FM.

0: bareng hey tuli ke moqobelo ka jeno me na le molekane wa ka re ya kete ka hle dilemo lemo re phela mmoho monate o mokalo re ke hle kutle mona e ka re tabaditeng mona re kutle mana tabaditeng mona
1: mela au sibongi o bua le nhlapho ka bohlokong Bethlehem ka ditseng mona ke kopela mokgotsi wa ka Isaac Mangizi Makhubo ya dulang ka extension wana na bohlokong mona yena o qeta dilemo tse mashome a mararo a metso e mene a dula le mofumahadi wa hae Mabongiwe ke mo lakaletsa dilemo tse ngata Bongi ke a leboha Bongi ke nhlapho ka ditseng mohlokong Bethlehem
0: ntatenhlapho ke lebile haholo ntate wa ka ha re utlwe mo hape ke
2: dumela tuli o bua le ndende rotheri ka Stekspruit nna ke kopela banyalani bana ba babedi banyalani ba le banyane ke mamemedi monaila le tshepo monaila ke re ba tshwarane jwalo danki tuli sa intsha
3: dumela tuli baby ke kopela kanane le nkone le fezi le nkone ba dula kwana Bloemfontein ba qeta dilemo tse pedi ba le lenyalo mmoho se ke itse go bona ba dumelela ntate Jehova gore a tataise lelapa la bona a se ka bohlale ba bona empa ke ka bohlale bo tswang go Jehova Modimo ba kopelwa ke mangwana wa bona Malerato Seane Masilo Thinazelo ke a leboha.
0: E ha se mo he re ke utle mong hape.
4: Hello tuli ke re batho ba etse ba ke tekang dilemo tse 33 ka pa mashume ma gago metsume gago. Ke o butwa ka ke rena matlakala. Tsingo lentswe yena le matsa hae matshepo lentswe. Ba ke teka ke re bona le batho bohle ba ke tekang. Ba beletsa sile monate menye. Thank you tuli ndinziwe itewe badula Bramford mona batho bana mani ithobale 2508 ya lebo
5: khotso metuli o go ke ka mane ka Dennisville tshiri malume wa ka o itsa dilimo tsengata tsa tsindina ha ba kitika ke re ke tseleng ke nna yeo ntse ke tla ke tloa ka mona ka tlokoleng ke tseleng go ya Dennisville ke tla ke na le bona ke malome le ponisa mothabeng o nkile mana ha mofubetswana ngwanana ke mmalagato se le mothabeng o ka moo ka Dennisville ba etsa dilemo tse 26 years ba le mmoho jore ka sheko ba ntse mokete o wa bona hle ke a leboa mme thudu ke ne nsima lefetse ka mona ka tlokoleng soon 14 ke tseleng ke nna eo ke atla malome wa ka kanke mme thuli
6: dumela thuli bebe o bua le mme wa lebo ka Johannesburg ke kopela ngwaneso katlo le mahlonono lenyalong la hae ba etsa lemo tse ngata ntse ba rula mmoho ke re ntate Modimo nna ba etse ka o loka tshireletso le mohau wa hae dibe le bona ka mehla yena ke mmaga itumetse Modupi la hae kwana ke manne Potlaki le Dr Modupi ba mane bothabotha Chipisidi ntate Modimo nna ba etse hantle lenyalong la bona ke a leboha thuli bebe
0: le bilenda me re kenke baba bedi fela ba uqetela baba bedi fela
7: dimela tudi yenta tere kena la sinya bwanye ke tsana matse 20 le mosana le mama tere le sinya go dilamo esolwane goa ang sa dibla le
0: he ntate o le hlonolo ha kakang ha le solwane dilemo tse kana kana he ya do ho bona tla pinle na ho bona tla o qetela fela bo bo bidi motle
8: mmala mama tlhona nna ma tlhona se ya fa ke tlo malaba ha ke le bo mo mo tlhona le la ja ke te ka la mo sa jwa ka yona dilemo tsa mo ma ha le mo sa mo pedi ke tla mo le na le ma tlhona le ba sala mo timo a ba ba le tsi ha ma thata ha me le ko yohle a holo holo mathuli ke le bo o ka fike ke mo tse go ba mo tsama re tsa ho tsama mathuli ke le bo tanko
0: danko danko danko danko ba bidi metso so e ma shuma ba bedi le metso medi pele ho ra ena ya borobedi le se di FM ke moqibelo thabang le nna re ntse ro fa mino wa munyanyako re ke nkepina e ke ratang ha ho lo Catherine Coristas ba re mosinyelese.

dira batsena tsa hora ya borobedi tsona di fella mona tsela telantsena etla ba tsa hora ya borobong ke nga di thapotsena ke di fitisetsa ho tebu tebu di tebontsala ka Studio Mind.

0: Ke lebile haholo ntsane iranta mogotsi wa kahle o se a le teng tshehlana ya kahleng ke o dumedisa ke re dumelang dumelang dumelang mogotsi ba ka le phetse jang hle nna ke phetsa monate fela bile ke ala amohela na no na gona le monate la state your mind mo go kopana re le bana ho re ditabatse re amang na no le na o litlisetswa ka motlotlo ke SABC education bo tla isi makineleng ka mane ya bua mona hle ke tebu tshehlana ya gahleng di tebu ntshala
1: go tswa ka matheke.

0: Metswalle ka phapusing hona le morutwana ya ratang ho tshehisa batho, ya ratang ho etela bana ba bang pele, ya thotseng haholo, ya ratang ho mamela le ho shebella, le ya ratang ho bolaisa bana ba bang. Empa potso ke yena, wena o tsebahala o le motho ya jwang sekolong, na o motho ya buang, ya thotseng, ya etelang bana ba bang pele, kapa a ratang ho bolaisa. Kajeno he, ke batla ho bua le lona mokgotsi wa ka, ke batla le ke le thumela di voice note ka mane ka WhatsApp. 079 75 85 0666 079 75 85 0666 lothe leratong secondary school o tlo re qaqa le yena hle a re bolela gore ke motho ya jwang sekolong empa he e re pele ke katla holona ke ke ke potlake ke ema bengkeleng hang fela ka mogamo ke tlo lenkela pina e monate ya thandaza yona le tsakeng thabisings tsaka jalo fela hle mo mamedi ke a gutla
1: ha ho supermarket e cheap ho feta you save ho bolelang hore o tla boloka ha ho lo di hlaiseng tse o di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse di ntse ngata fumana 900 gram ya bokomo wheat bix ka 49.99 fela le velo pack ya maleri a lovis ka 139.99 pack di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026 se fosu ke di solotsana tse toma le tse di ntse ngata ha you safe fela mo di jotsa maemo di bitsang hanyane ka mehla
2: na kontsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: yona ne le tlisa ke nthabising se mogotsi wa kahle pele ke ka onkela pina ke kupilo o nthumele di voice note ka mane ka WhatsApp 0797585066 0797585066 kompolela hore na wena o motho ya jwang ha o le sekolong na wena o bua haholo kapa o motho ya thotseng kapa o rata o etela ba bang pele kapa o bana ba ratang ho bolaisa mogotsi wa ka 0797585066 0797585066 re ha wena ntse tsa jalo hle ke ke kutlo ho rona na thi yena o re tshwaretse difi o na thi
1: bua
0: o petse jang hle mogotsi wa ka
1: ke tantle wena
0: le nna ke petse ha monate fela a go re qoqele hle ho rona wena o kena sekolo ho kae
1: nna ke le ona thumo ka tshidiri yena ni kena sekolo ga tlo ke tsa ke 18
0: Nao nahana ha ona hana ka wena fela mo sekolong mo we chebile fela o ka go motho ya jwa
1: ke na le tshisa ba ithu tumo le la me ya mamela ka classing ile ke bua le ao
0: jalo wena mo khotsi wa ka ha o bua ha holo tse o tshisa bana ba bang e be le ha o etsa etse eng
1: e be le ka ba ya go tibo breaki mara ha o fitla ntse sekolo rena le o mamela ke ba tshe re mamela ka classing
0: o etsa hantle hle mogotsi wa ka jole la peng teng o jwang
1: ke motho a ga go sheba phone nengeng ha ke go nwa hanga ta ja tine
0: ha o sheba o ta botuna ke eng mogotsi wa ka
1: a ba go nne hanga
0: a ke re tlame ba etse jalo ke mo sebetsi wa mele ntata ke rona mo sebetsi wa rona ke nne ntse re e ya ma e ya pa jene metsole ya hao ya sekolong ke bomang
1: ke se president shapo buka mosoli baka ditotolo tlhani dimphomaria ke go mahatlane wa ga dile faba le sedi magetha pele tsa ka moelo buka mso manya ka le mme wa ngata ho
0: bona ke batho ba jwang ha le kopane ka ofela
1: ena le tshisana mme ha re tla ntse sekolo ga focus
0: oho o na hana go ha ulo file ba hopola jema
1: e bana lo mputa ka phone go na ba ntse ka fela go na le kilo setse
0: oho ke a utlwa hle mogotsi wa ka e be hona le ba rutwana ba o batse bang ba ratang ho bolaisa ha o ntse tsa metla e ka mo ka phapusing o ntse o bua bana le ho bolaisa
1: eya bana lo mplace
0: ba reng
1: ha se phose kgolo ba blela teacher ha se phose kgolo ba blela teacher mme teacher wa galeng Ha ile kgolo ho bitsa motswana.
0: Wena wa bolaisa tje.
1: Eh, ina nna lo bolaisa ho tou.
0: Jale he o rata nka ba ithuti moholo wena ka ba bolele mo hore o wa barata pele ke o kwala.
1: Ke rata hore ha o tla tsenya sekolo bona lo focus a mme rena lo tsheya. Ise rena lo tsheya ka bo breaki ise ka tsenya sekolo mme ke ba rata ho.
0: Ke a kgola le bona ba o rata ne.
1: E yanga ga tlo dumedisa mesko sana mme ba tlo pani mme 20 jalo jalo ba ma tsha ga sekolo sa rona mme nka ga tlo dumedisa nya ka lo mokai man semila rona ka ofe
0: ke a gola hore ba dumetse
1: eh
0: bye bye
1: bye
0: ke unati mokai yena hle mogotsi wa ka o tswa sekolong sa Legatong secondary school ke a gola hore le mo utlilo re yena wa tshoga a e hlile ka bo ha le ka phapusing ya thupelo mogotsi wa ka o hla hlapa metlai ena ka o fela e bile ena ke mo thaithatelang ho bua empa ha itlwa mona di bukeng tsa sekolo o etsa bonete ba hore e ya fela metlai e o ka o fela jwale he ke batla utla ho wena hore wena o motho ya jwang ka mo ka phapusing kompolele ho 0797585066 0797585066 ra ontswe tsa jalo hle ke onkele mabenkele mogotsi wa ka
2: Lokolla botlhatseka ba hao jalo ka mophehi le spa fumana 80% off di sebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 200 gram Nescafe Classic Coffee Jar kapa 230 gram refill ntle le DK ka 119.99 o boloka 29 rand kapa 750 gram Croissant Blackwell Tangy Mayonnaise ka 39.99 fela o boloka 10 rand ditheko tsena di qala ka la 24 August ho fihlela la 7 September ha thepa isa le teng spa fela hona le dipehelo
3: Ebang ona na hore ke ka kgona ho lefella leqwetha, na ana hape. Clientele Legal, yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase, Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

Mogotsi wa ka ere wena ha ntse le ka tlung ka mo o ngomela di voice note tsa hao ke ke ketse hore o tsike fela hanyane fela hle mogotsi wa ka ke tla o nkela apina e yona ke tsa ke na lady apiwe ha mo holy goon flavor bona ba re ba ya zibuza tsara jalo fela hle mmamedi ke a gutla.

0: Naledi apiwe good flavor bona ba re ba ya buza ntse ditile tebute go hle mogotsi wa ka ibile nna le wena re bua ka gore na wena ha o le sekolong mani e ka ba o motho ya joang ke kopile le ntumele le voice note ka mane ka WhatsApp 0797585066 0797585066 ere ke utlo gore na lona le reng ba gotsi ba ka
1: Di ba na le bitse la ka ke na mola ke na ke na sekolo di bensa tse na ke tsheisi wana ba ka class ha ke stotu ka class ke mamela mme ke ya ne ke na class captured ka class.
0: Ao hle mogotsi wa ka o nne o ba etele jalo pele re batla o bona o le mane hle o se o le mo president.
2: Hello, nna ke Rorisang Kgahledi, ke rata ho ithuta, ebile ke rata le ho bala English. Ke ruta bana ba bang ho bala English. Ke dula Botshabelo N8.
3: Hello, nna ke nna Butso, ke kena sekolo. Sekolo sa ka ba se bitsa ke Christatendeke.
4: O jang sekolo?
3: Ho na te ke tsa la tsena ke na tela.
0: Go ena tleva.
3: Ke tla se koloba e keng setso. Ke bala gre 2D. Ke thusa ba go tsipaka ho bala lo ngola ba ba sa tsebe. Shapukin.
5: Hello, Hoza. Ke bitsa ka ke bontle ntshabi. Ke na Abraham Tlope. Mama ka ke mama rake. A ke ra se tlase.
6: Dumela motswalle, ka tlase ke nna bo ka ntse ke dula Bloemfontein. Ke dula Phomolo, ke kena sekolo Tsholohelo. Ka tlaseng ke ngwana stoutu.
0: Ah, mogotsi wa ka ke eng etsa ngobe ngwana stoutu? Hey, o hle o bua re na ke eng etsa ngore o be ngwana stoutu? O ska nna tella ka mo ka phaphusing mogotsi wa ka.
7: Dumela o skini kini. Nna le bitsela ka ke Sibongile Mthimkhulu. Ke dula mona Marshall Forsberg ke ba like grade 5 Phaphama Public School. Nna ke motho ya boleisang mara ke boleisa fela motho ang etsa ntho tse mpe tse ke sa di rateng ebile ke ngwana a thotseng ka tlelaseng a imamelang mara ke a bua sometimes wa tsebe.

0: ka mona ka botshabe nna ka tlelaseng ga ke stute ke antle fela ke dula ke le ka tlelaseng ga o sena teacher ka tlelaseng ke ntsha buka ke a e bala ke antle.
1: Hello, ke nna Puleng Kgasedi. Ke rata ho mamela haholo titjhere wa ka. Ke kena di-bentha ke bo titjhere wa ka ke mme Makgotla. Ke dula Botshabelo West.
2: Ke lebile haholo hle ba gotsi ba ka di voice note tseo le ileng la nthomella tsona ke le utlwile hle empa ha ke a gola ho rotla no o dula o be motho eo o le nyena o seke wa re ho ba o bona yena a etsa metlae e be le wena o se o batla ho etsa motlae o dule o le motho eo o le nyena hle mo gotsi ba ka re hopola hore sekolong ho tlamile ho be monate fela re seke ra ba le maikutlo a bohloko re seke ra ya sekolong re topotse re kwatile re re thabile e be re ka tlung hape re thabile hle mogotsi wa ka ke etsa tjena ke kwala nana o la gona le monatela stage your mind mo go kopana re le bana bo ka ite batsega amang nana o lena o no o litliseditswe ka motlotlo ke SABC education bo hlaiseng ba kineleng ka mana ya bua mona hle ke tebu tebu tshehlana ya gahleng di tebontshala.

Mashume a mararo metsotso ka mora hora ya borobedi. Ha etsa tjena hle e se le nako ya hore re tla o mamela Kemo. E re nna ke lesie ka pine e monate ya Angisa Savi mogotsi wa ka yona ke sa ke re Thabile Khumalo ha moho le Malungelo. O fitlhela re kopanang hape ka nako e tlang salang hantle metswalle.

0: Dumelang, dumelang, metswalle ya ka hohle, mo le mametseng tshebeletso ya lesedi, ke a le dumedisa, be bile ke le amohela motswalle wa ka nanong la rona la Teen Zone, mme kajeno re tlo bua ka dikgohlano pakeng tsa bana ba motho. Sehlo sena ka nnete se monate, ke batla utlwa hore na wena le bana beno be ntse le tseka eng ka tlung ka moo, mme diteboho o rametse ka pina e monate e neng e tla ka TGTSA hammoho le Meriteline Zungu bona pa ne ba re o ska nyatsa jwale motswala ba ka sehlong sa rona sa kajeno moito wa rona ke Dimpho Mathibedi o bile ebile o teng mona mohaleng o tlo go bolella gore na yena dikgohlano pakeng tsa yena le bana ba ha bona na ke difeng le wena motswala wa ka kajeno lena o tlo nqoqela mane ka WhatsApp ho 0797585066 motswala wa ka o mpolella le gore na wena le bana beno na lebelintse leqabanela eng hopola hlenana o lena o litlisetso wa ka motlotlo ke SABC education botla ising ba ke nilweng ka mane me ke nna kemo ke nna ka mohelo marumo SABC education enriching minds enriching lives
1: lesedi FM ke molelo mo

0: Motswalle wa ka ka jeno re bua ka ntho eo bana ba bangata ba o ketse bang hore hantle hantle taba ena ya yetsa hala e leng ho qabana le bana beno kana go tseding le ka qabanela diaparo na go tseding ke mesebetsi ya ka lapeng mme ke a tseba gore dijana di ka sehlohong ke tsona tsetsang hore re qabane le bana ba rona bana beso o ntshwarela motswalle wa ka jole ke batla utlo gore na dintho tseding tsetsang hore wena le bana ba halona le di qabanele ke di feng empa ke batla utlusisa le rena le ha le qabane je na ha le qabane ho bane ka nete ha lutlwane le ha le qabane ho bane ha lutlwane ka pa mohlomong ebe dintho di a loka ka magamono nong hona le o mong a yang wo mong ebe o kopa tshwarelo dintho di be di ba hantle tseno ka ofela o tlompilella tsona ho 0797585066 motswalle wa ka o mpolelle hore na wena ha o ka fuwa monyetla wa ho fetola ntho e lengwe fela ka manong ya hao le ngwaneno hore na o ka fetola eng ebile o mo joetse hore na o mo rata hakae o nthumela voice note ka mane ka 0797585066 motswalle wa ka ere ha o ntswetsa jwalo re buisane le Dimpho Mathibedi ho utlwa hore na yena le bana ba ha bona na ba phedisana jwang Dimpho
1: Aski
0: o phetse jwang hle
1: ke phetse hantle lona le phetse ja
0: a le nna ke phetse hantle mogotsi wa ka e ka ba Dimpho ke mang o hlaya go kae o kena sekolo kae
1: Dimpho o hlaya Chrisahani 29088 ke kena sekolo to ka primary school se hlapa ke 16
0: oho jole le ba kae ha lona mogotsi wa ka
1: re ba be di a re ba rao ha go yes
0: oho le ba gago
1: Eh,
0: ke mang a moholo ke bo mama bitswa bona
1: a moholo hore ke a buti botshelo e ba ba nna e leng Dimpho Mathibedi e ba ngwanese a monyenyana a nhlahlamang e leng Dimpho Mathibedi
0: okay jwale wena le bana ba halona lutlwana jwang
1: go tsana ha monati go bana re phidisana ka Dimpho
0: Okay lona le batho bana phedisana ka hlompho wa tseba gore abuti ke abuti ngwaneno ke ngwaneni
1: eh yes
0: ha le qabana teng tla be le qabanela eng ke mang a le qhoko ha le bagago jwalo
1: motho a le qhoko ha le bagago tse ke abuti wa ka
0: kwetsa abuti wa hao
1: o ga ka o nka sekolo ba ke mokotlana wa ka wa sekolo ntle le tumellano ya ka
0: Ao mogotsi wa ka jolo o etsa jwang ka taba eo wa mobilella kapa wa mobilaisa
1: ka sekolo ba ke sa ka ntle le tumellano ya ka go bana ha ona tsebana se tla utswa meng
0: Ao tya utlwa ka nnete motswalle wa ka Na ona le ikutlwe ka re mohlomong motsodi wa hao o hlokomela ngwaneno ho feta kapa o butuwa hao ho feta.
1: Ke le motsodi wa ka ha hlokomela a monyenyane ke o tlisisa ho bana kena a nshashama. Empa ha ka hlokomela a moholo ho fitisisa nka utlwa bohloko bana kena a moholo tlamela a hlokomela go na re le banyane.
0: Ka nnete ne ho ba ke lona ba banyane a kere.
1: Okay.
0: Mplele batswa diteng bakile ba bapi ba le bapisa mohlomong ba re sheba abuti wa hona boitshwere jwang le yona tlamile boitshwere jwalo kapa mohlomong ba shebe eno a monyane ba re sheba na Dimpho boitshwere jwang le yona tlamile boitshwere jwalo
1: ke me ka hamba pisi le abuti wa ka kapa le ngwana so a nhlahlamang go bana ka we ke nna fela ngwana ngwanana ha ga ba senyana ba babedi me wa ka hamba pisi le ba senyana ba babedi
0: oho oho na kwa ho go mohlomong hele qabane wena le bana ba halona e kile ya ba teng yona go re le qabane ha holo jolo o bona go ka nnete mona ha re buisane re fetana fela e ka ba ka abuti wa ka kapa e ka ba ka ngwana lona
1: E ka ba ka obuti wa ka.
0: Ne le qabanetseng ha kana kana ntle le yena yore ebe o nkile school bag sa hao mogotsi wa ka.
1: Eh, okay, mme ke nkile sekolo. Ha ke ile sekolo jalo, obuti wa ka ke ho se. O nka se notlo le ke tsetse ya se notlo la hang khona ka. o ka senotlolo o ya ka sona sekolong. Ha ke skutla after school, ke lapile, ha hona ntho ke e jang. Ke ile ka kwata haholo, empa ha o fihla ka five, o etsa matric, o fihla ka five, and nna ke lapile, ha hona moo ke tla jang teng. Jwale kha ke kwatile, kha ke mo tshikile, ka gore o keke wa tlhola wa etsa ntho, ke la o qetele o etsa ntho.
0: Ya ba ene le la o qetela?
1: Ya ba ene le la o qetela, ya ba sa fetsa thetsa.
0: Na wa tsama tsegata ka mogoleng ka teng mara mogotsi wa ka ene taba yone ka inclusive ho bana wa kwatisa ka nete go lapile o tswa sekolong ho bo go sena batho ka tlung bo tlemile o eme wa yutlwa mare
1: o ka inclusive ke mo bo shoko taba
0: he ai bo shoko sefapano motswalle wa ka le ha le qabana jwalo ke ntho di fetse o diratang ka bana beno o ka qala ka o butuwa hao ebe o bua ka ngwana lona
1: ke ke ratang ka ngwana so o butuwa ka ke rata hore tsela eo a ngratang ka yona le tshireletso ya hae
0: ebe amunyane yena o rata eng ka yena
1: amunyane le nna ke rata hore ke tshepa hore o tla hlompha ene o tla kena sekolo ke rata le hore o santse a mpontsha lerato la ka la hae tla re le nna santse ke mo bontsha lerato la hae tla
0: Jole re a tseba ha re le bana ba motho rena le re thusane a tshe mogotsi wa ka.
1: Eh okay.
0: O kile wa thusa bana beno ka eng?
1: Ke le nna o botsa ka ke mo thusa ka ho tsatsa dihempe. Nna ne se a ntsha sama ka mo thusa mme wa ka ha tsatsa bo dijana kapa a tsatsa bo wa shini ke thusa ke mo thusa ka bokuka ngwana ke jaga ngwana me ne ke mo thudisa.
0: A o motswalle wa ka wa tseba mara wena o go re ka rata ho tsaneng le wena o tho o ngwane so ka nete o nthuse ka mogho thusa bana beno ka teng hle o ka rata hore eng ho bona
1: bana ba
0: eh bana ba halona
1: nka rata hore ko pa re ka teng sekolo o ke ka re ka teng sekolo re ya university re mamela batsadi ba rona re bontshe diphoso tsa rona re le bana
0: Okay motswalle wa ka ke le buile haholo o utlwa.
1: Thank you Skimo.
0: Eh empa ka mogodi utlwa le qabana ka teng lo butuwa hao ke nahana dintho tsena haetse ka bomo wa o rata a ke mogodi wa ka.
1: Eh a eski.
0: Eh o be le letsatsi le monate.
1: Thank you le letsatsi le monate bye bye.
0: Bye bye. Motswalle wa ka re qeta ho bua le Dimpho Mathibedi a tshe o wa qabana motho enwa le butuwa hae ka nnete enwa a monyane tutlo a sa bui ka yena empa ha le butuwa hae yena a re utlwile jwale tsa tsebo ga se Dimpho fela le rona ka hlola re qabana le bana ba ha bo rona motswalle wa ka o fumane ke qabane le butuwa ka kapa ke qabane le osi wa ka empa re be re utlwana hape hape ibile ga tseba hore o na le wana utlwana leno fita emong e be se le paka eno emong a tere ke kopa o nqoqele le nna ka ditaba tseno ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 0797585066 ebe ha o qetile motswalle wa ka o ka bua le bitso la hae o mo jwetse hore wa morata ha go tswe metswalle ena e gona e se go gometse di voice note hore na bona ba reng ke batla ho utlwa hore na bona ka nnete ba utlwana le bana ba ha bona ba phidisana jwang
2: Hello kamo ke Paolo Msia ka Bloemfontein when me and my little sister Bohlale fight it's because whatever I take she wants it even though she already has it it's a toy food anything should be kind for it thank you kamo
0: Ao ja itse ba he wa tseba tabo buang ka yona ja itse ba go re motho a sa batle gore le wena o be le ya ha o na le impontsa e batla ho baneng ha ba le jalo tlamile ba re arabe ho baneng ha ba le je ha ke mamela e mong motswalle wa ka
3: Hello Oskimo bua le Sibongile ka mona ka Bloma yo Oskimo nna ke na le ngwana gona o monyane like o 10 years ne So like ha se motho o dirang di borokolomaka ka bokatung and ke motho o ratang ho qala batho wa motho le nojo o rasitse one thing I can change ka yena o skema like ke le rata motho ga tse o a re itukisetsa sekolo o ga sitse ga sheo osk mo ke bo ma-six batho ba bangwe ba gobetse rena o ga sitse osk motlhe and like la ke kolomaka like ga ke gropa obviouse ga ketsa gropa osk motse o emele ome yena oa kena a etse diretse like yo osk mo yo
0: o etsa jwang empa ka ye ya gore ga be ga o kolomakile ka tlong o tlhekile ka nnete e be batho ba gata a le nna ke dumelana le wena ga ke e rate nna ke batla ga ke qetile le nkemele ke qete go be gantle e be le gona le kenang ka tlong empa ge batho ba bangwe kere ga ba tshwane ga ba e bone e le jalo taba yeo empa ke a utlwisisa motswalle wa ka
4: nna rona re ithu fela ne babedi fela ngwana gona gatlhe ga a kena fela ka tlong sentse o nna mogo sotlaga a kena fela gatlhe dila se bone di mo ferefere mmakemo yo batho ba ba mo ferefere ande batswadi ba dula ba le saeteng la bona fore re a leboga tshena ditšhena ngwana eng gatlhe yo re a leboga ka mona ka botshabelo di-section mare ke mo rata
0: ao motswalle wa ka le nna ke last born jole ke ipotsa jole ha hore di last born di a sekodisa hore na o suwa ka lobutwa ka ba ikutlwa tse ka nna ke ipotsa hore na ba bona ke sekodisa
5: ke mang dumelang ke nna mama le sebutsa ka mona ka hlane ka matabe nna o suwa ka ke ratang ho qabana le nna ke a se mofumadi kwa na qwaqa dikolong tse phahameng ke rata ho bua le ena founung WhatsApp-ong nkare nthe ke thaka hae be ke bua le ena a ba kgutlela ho nna re mamele mamele o ngwana ha qeta be ke kopa tshwarelo ke a mo rata a se mofumadi ke a leboha
6: dumela lesedi FM ke nna bogolo mohutsuwa nna ka mekeke o mogolo mohutsuwa re nanela go ya shopong go ya nna ke liwane ngwana ko go nna ga batle go ya shopong
0: go tshong ga batle go gongwe ga e le gore ga batle go ya shopong kapa na ke e bona jwang taba e ga sa batle go ya shopong go tshong ga batle go gongwe and-e ga ya loka ntho eo
7: nna ke dula ke qabana le ene osi wa ka obane osi wa ka o batla go dula a laela ntsho molemo ka tlong ga batle le rona re
8: dumelang ausi kamo ke nna ke molose ka melodin visioneng rona re itiri ga rona bana ke nna o wa mo o wethu re rata o lwana rona re lwanela ntho senang kelello nna ke rata bashapa ya lebo
0: o rata go ba shapa he mogotsi o ba shapela eng wa tseba le ka gone go le buisana fela ka taba e be le ba hantla ha o hloka le go o ba shape
9: dumela nna ke re sedisitswe thama from Botshabelo K section pela bopheka dinku nna le ngwana gona ga rata o lwanele remote ga ke shebeleletse o batla go changea
0: metswalle yaka e re ke ye mabenkeleng mme a ke gutla mabenkeleng gopola le ka nna le lala nthomela divisioneng tukamane ka whatsapp go 079 758 5066 079 758 5066 motswalle wa ka ke a utlwa le ntse le nthomelela empa ke ne ke kopile gore tlhele ba jwetse gore le a ba rata ao banna re se ka dula fela re ntse re bua ka gore ba etsa tjena ba le rata ba gana go rongwa re lwanela remote le gopole gore ka moraa le mpolelele motlhomong le qabanela eng le ba bolelle hore le a barata tsa gutla tsa mabenkeleng
10: na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela utoba na le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo sms-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: etli sampotso selo di fase hontsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto nla bona la bophelo ba katlego
2: motswalle wa kaontse o na le nna kemo gopelo re ka jeno le na re ntse re bua ka dikgotlano pakeng tsa bana ba motho mme pele go mabenkelene ke kopile go le nthomelele device note ga re utlwa gore na metswalle ya ka yona e re ba phedisana jwang le bana ba ga bona metswalle ya ka.
3: Hi Oskemo, nna le bitse la ka ke le Thandang Kopo, ke founa ke le Welkom. Nna le Osaka re rata ho lwana, ha nka ntho tsa ka ke mo tshika, ha tata a maka bang place a ba re nna ha ke thaka hae, mara nna ke a mo rata haholo.
4: Mala motswalle la, ngwaneso ke le Thabo Malapisa, ke dula a le ntone le ga tswana. Nna le bitso la ka ke o wa ka Molapisa. Nna ngwaneso le Thabo o hana ha ba moroma, o stubdu, o palama disoufa, wa jumpa. Le ha ke shebeletse bo TV bo iPad ya ka, o dula a nnathe. Ke dula ke mo kgalemela re ya sekolong taxi. And ke re tlabe a robetse, ha re re a thoba taxi, aba hana o manganga hape ha ba moroma o e wa hana ya ha la ba montseditse diaparo tse a tsamayeng a diteng o re yena a batle diaparo tseo o batla diaparo tse a di batlang. Thank you. Yo le Thabo stutempe
2: bu le Thabo tauka ka nnete go le Thabo o stut.
5: Dumela ausi Kemo, nna lebitso la ka ke nna re thabetse Masilo. Nna thano ke dutse ke lwanela ausi re dumetse. Rona go dutse re lwanela gore ga ke no ke ile sekolo na tsamaya le senotlolo. Ga ke no ke molata ka malena na tsamaile le senotlolo ka teng, o tlotsa gore ke a mo sokodisa. Gape ge ba kere ke lapile ore ke a mo sokodisa gape. Ha re mpotsanang ke batla ho pheya, ke mo jwetse re ke batla ho pheya boroso, a re fela se ka bang ga hampe.
6: Dumela mama, nna ke Thabo Mokoena, nna ke rata Lindiwe le Katleho, hape le Thata.
7: Dumelang ausi Kemo, ka lebitso ke Nethomologo Gaborone, ke dula Virginia. Nna le ausi wa ka ga gona re bararo, nna le ausi wa ka re ga tswalelela tlhatswa dijana. Dijana ke tsona tse re qabanyang ka tlong mona ga rona, and-e bothata e be le nna. Ke dula ke lwa hana mohlang ke tla hlatsong dijana ka kgona, ke dula ke lwanela dijana. And-e ntho ga ke sa e rata jwalo, ba nyetsa ge qabana re se ka ra buisana ka tlong. And-e ke ba rata ka pelo ya ka kaofela. Ke nna ke ausi wa ka ausi Mamello le Tshegofatso Gaborone. Molaetsa ona o tswa go Tshimologo Gaborone, ke a leboha.
8: Dumelang. Nna lebitso la ka ke Ikabetse Mhlong, ke tsamaye le ena ngwana heso kerekeng, a bua dintho kaofela ke a mo hlapisa, ke tsamaye le ena.
9: Dumelang ausi Kemo, lebitso la ka ke Nomvula. Nna le ngwana heso re phela re lwanela go tlina. Bonyile ha ba tlo tlina, ha tlina o tlametse a complain-e. Ha galongwana wa topola a kampa itulela fela a ipapalela ka founu. Le teng ha re tlina ke batla motho a tlinang kaofela a tloletsa di-half-half. Shebelela se ke hlatswe dijana, yena wa kropa o etsang. A ke batla ha tlina a tlina kaofela. Ke a leboha.
2: Ao motswalle wa ka, mohlomong ha etsa mesebetsi ena kaofela o utlwa a sokola. O tlhoka hore jelo ka usi hae o bo o le teng a tere o mo thusa. Ao motswalle wa ka, ha o monahane le hle.
10: Hello Kemo, o bua le Kera. Nna heso re dream ke a vutwa ka ke ne ke ngwana heso a bitswang nna. Ke ngwana heso nna a yang sokodisa eo, o rata ho tshaka o rata o bapala ka mpu e tla be ga gotla a gotla mochako a fihle ke mo beetse metsi o tla fihle a tsentse a feresa fela a batla dijo ha go ya ke ya mongwathela ha tlo dikete dijo tseno o mo tlhapisa a kete o mo tlhapisa o lokela go a rata ha o lokela ga a tina ha batle o tina o ya sokodisa je.
1: Dumelang Oskane, ke nna wa mokamona ka molato vsene. Nna o soka wa re rata magoa go otla. Nna le ngwana gona o rata go otla. Ke nna o wa mole nunati le o wetho. O soka ke nunati. Jao o tlotsa go otla. Jale, ha re mo tsitsinya re bo mo otla nna le lefahla la ka tango.
11: Dumelang Oskane, mo nna lebitso la ka ke tsetetse ko ketse ka mana ka petsana re itse ke bala sekolo sa kgotsa Ucholo grade 8. Nna motswala ngwaneso lebitso la ke Thandeka, re dula re bapala monate, re jaefa, re sala mmogo, re shebelela le di-movie.
12: Oskane, ke nna Tebogeng ka mona ka Komisari. Nna le ausi wa ka hangata re dula re qabana. Hangata maobanyana monananang se fitlha ke mo pesa ka pampiri ke entse matšhe ba ka mo pesa mona bodige a mpetšha yaba a ntse a mpetšha moo ka nako ga tsheyagatsheya and-e ke thaba gagolo rona jale itse ka nako a leleleng a ntse a mpetšha moo ewa o ntshela ka mathi ka motshela o ntshela ka mathi ka motshela itse ka bane enge e ngata ka bona fore motho ona ga a sa bapala jwale wa nkotlha ya ba se fitlha ke mo etsa tsene gantho o nketsa ka kwele hai mare ka morata ke batla majwetsa fore ka morata ka leboga.
2: Ke lebohile haholo hleng metswalle ya ka ka dibesenotu tseo le nthomeletseng tsona. Ka nnete ke utlwile hore ditaba tse etsang hore re qabaneng ke dijana. Ke utlwile le ena ya remote, ka utlwa hore ba bang bana ha ba batle ho rongwa. Le ena ya ho cleaner ba batla ho shera mesebetsi ya ka tlung. Ka nnete ke utlwile mme ke a leboha hleng metswalle ya ka. Ka di-voicenote tsena tsa lona. Ha re etsa tjena, re se re fitlhile pheletsong ya lena la rona la Twin Zone moo re neng re bua ka dikgohlano pakeng tsa bana ba motho. Mme moeti wa rona e ne e le Dimpho Mathibedi a buileng ka botu wa hae hore hei ba qabana ka nnete motswalle wa ka. Hopola hle nana o lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano CDFM botlhahising ba kenelweng ka mane. Mme ke nna Kemo, ke nna Kamohelo Marumo. SABC Education, enriching mind, enriching lives.
0: Thuto, boithabiso, tlhahiso leseding. O di fumana ho Lesedi FM.
2: Motswalle wa ka, re se re tla kopana bekeng e tlang ka nnete. Re tla utlwa rona re tshwaretse difeng. Mme ke a leboha ao batswadi ka nnete ba file metswalle ya ka monyetla ka jeno lena hore ke bue le bona le dibekeng tse latelang e nne e be fela jalo. Ke lebohile haholo hleng metswalle ya ka, re se re tla kopanang bekeng e tlang. Le natefelwe ke mananeo ohle a tla latela tshebeletsong ya Lesedi ho fihlela re kopana hape bekeng e tlang. Hodima hlowa ratja borobong, mme re balo ditaba SABC ke ntsane rantwa.

Balela pa langgeteng wa molegotla wa IFP ya bolaidweng ka uthungwa mathwasong a beke ena kwa Swaimani kwa KwaZulu-Natal Midlands ba re ba phela ka matswalo. Ho tlalewa ha boradithunya ba sa tsejweng ba ileng ba latela mehlala ya Lucky Sokela yeo e leng kgetheng wa lebatowa la borobedi mmasepaleng wa Umshwathi ho leba lapeng la hae moo ba fihlileng ba mbolela teng ka labobedi thapama. Sokela ke molekgotla wa bobedi wa IFP ya bolawang nakong ya beke ka morao thungwa ha khethelo Mdluli ka labohlano le e fetileng tikolohong ya Umlalazi. Mwelli wa lelapa la Sokela ya sa ratang a lebitso la hae le ka phatlalatswa o re ha jwale ba lelapa labo ba phela ka matswalo. Ditaba di sa eme jwalo mokga wa African Cultural Identity Movement ACIM ka bokhutshwane o tlo gakolwa semmuso le mokga wa dipolotiki le o teka tokomane ya ona ya boikete ba dikgetho seitediamong sa Kaizer Sebotelo Botshabelo porofenseng ya Free State ka jeno. Mwelli wa mokga ona Thato Gwatela o re ACIM e tlo manola ponelopele ya yona ya dipolotiki le o teka mesebetsi ya yona e ka sehlong e le o rarolla diphephetso tse amang baahi ba Free State ka o qolleha le ba Afrika Borwa ka kakaretso. Gwatela o re mokga ona o tlo tshwaya boteng ba ona jwalo ka mokga o motjha wa dipolotiki ka sepheo sa o ba le kabelo sedikadikweng sa dipolotiki le go dikgetho kwano Afrika Borwa.

0: Dida batsena tsa gora ya borobong tsona di fella mona tselatelang tsena e tla batsa gora ya lushumele motsomong ke nka di thapotsena ke di fitisetsa go thabo mokone ka tse mashumi a mararo se ratwa.
1: Hele hele le basotho ba heso le rato la dipompong ka tsheditsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekuku e bona dithole ana ibe o seroki o motho ya thellang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao mamela ditaba tse monate ke tsena le sedi FM le utlisetsa ke molelwa poetry session mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke o ingodisa ka o romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079-758-5066 letsatsi la ho kwalwa bakeng sa monyetla ona ke la 4 Lwetse 2026 le Sedi FM ke molelo hashtag ke molelo poetry session.
2: Abo mukuni ke phoko ya pudima la shwahla ke takadimane molotai ke la ka bele ka odimo pere ke khegula matala seno a mano
3: se ratwa ngamoro ya mashume a mara.

0: letsatsi la tswalo la Shoprite ha le na thaka. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jalo ka 10 kg ya Super White Super Maize Meal, 10 kg ya Tasty Rice, le 10 kg ya Snowflake Cake with Flour ka 299 rand a boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: O tseba pale e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na leng toro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaluni. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke Deal or No Deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC2.
2: Bapostola bohle, le memelo moketeng o moholo wa seopotso sa moprofeta Elia Molapong Ketseng, mothehi wa tshebetso tsa semoya le seprofeto. Ntate wa moya wa moprofeta PH Moloi, moprofeta Christina Nku le moprofeta Elia Ramipo. Mokete o tla tshwarelwa moo a qadileng leeto lena teng, e leng number 35 Martin Street, Hertogville, Malebogo, Free State Province, ka di 19 le di 20 September 2026. Ho mengwa mapostola bohle ka dikereke ka ho fapana, bohle ba tlang matsatsing le kopotswa ho itlela ka ditente bakeng sa bodulo. Bakeng sa dintlha ka botlalo, letsetsa Archbishop Elia Molapong Ketseng ho 084-73-9999 kapa ho baetapele ba dikereke tsa lona.
3: Soweto, mose wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kgaolang le iketle leqhubung la 88.4 kapa le download-e SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molelwa.
4: Nao motjha wa Afrika Borwa ya batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse monate ke tsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng, a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.
3: Soweto, mose wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kgaolang le iketle leqhubung la 88.4 kapa le download-e SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molelwa.
5: Nomoro ya 29.
6: Thabo Mokone,

0: ina ina kibos le ka e supporto mana go jile ka tsebe braya ka ke le mona be deli ya velkomo ke nna tenjiwe la ba se mara na go go yi
1: la ba se tenjiwe la ba se arufa ka high definition
2: eh ga tsi dia ka ha o bana se sane
3: Jesus! Oh, I'm just a little bit of a

so ke sa fa phatlela ba fa ya nwa mo hlaba ga tswa sniff ye bana se sutu ntsane se sutu se monate ntsane se sutu se monate jo he jo ke malla shwahla ba tsama le mchurch makwete jwale ha ke re se sutu se monate ka mrapine na ya malla shwahla ke wa setsa nane le ka sesotho ke batla go tlomamela ditaba ho di ballwa ka sesotho se monate hantle re ba hla ho rakela shomela motsiri mongena ke tshebeletsa le sedio SABC ntsane Solomon Rantwa o balla ditaba tsa ho rakela shomela motsiri mong ka sesotho se monate.

bona le ntwe ntsha morao tsena moshimane no e bitswa fela Natala re sa qetetete la rato la ka re tla uisa Natala ho finyana o tla utla wena ayayayayayay thaw ke di tshepe LR.

0: Ey, balla, banna, banna, bamazulu. Balla, balla. Ake rim, bafana, ba. Lisilimfela balla bana ba mazulu balla bana ba mazulu ba ri khona ingoma ethi gauta lisilimfela
1: thabo thabo thabo thabo thabo thiba thabana una thabo ntu yetsa mona ke ja ofisa maqheko ke ja ifa ka ntse ke cleaner ka mona ka tsung ka mona hai u nyetse ke tsitsinyela next ba tsitsinyela ntu yetsa aw thibosi bathathe bathathe tsona pele ka msebenzi wa hao Tsa mosebetsi wa o divorce hai ke opaka go rolela ga ba tsamaya matsepiso ka Velcom ka di 300 teng tanko
0: matsepiso
2: na go ntsa tlhelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di planetsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Matsatsi a 90 o a haba le metsotso e 90 e drama go SABC 1. Shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8 o'clock e Generations The Legacy ka 8:30. Sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang television o kenele ka WhatsApp o kapa ka USSD. E ka ba wena fumana airtime le data letsatsi le letsatsi. 10,000 randa beke le beke e ka ba o habe mputso e moholo wa 100,000 randa. Ho na le dipehelo. Shebella o hape le SABC 1.
0: Ame diskabale bala re SABC ina le di internship now mucha wa Africa borwa ya batlanga monyetla wa ufumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka mahla di taba tse bona tikitsena SABC ina le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi ile di internship makaleng a fapaneng re fa ba tshaba batlanga monyetla wa ufumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka di kgoditse 12 hai ba ona le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7 o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba hona le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
4: Tshebeletso e ratwa. Lesedi FM. FM.
0: Aba shama mabe di fela metse o tsere fela letse ho rala shomela motse lomong ho na le pina ho be le pina ho na le pina ho boba le pina
5: nomoro ya borobedi ho tse ratwang
6: a tsoba mogotsi be ke nyetlang
0: ka o tla utlwisisa ka mga pina na go kgireng
6: ka ska ntshosa ska tsoba mogotsi a sentse etso sang o so tla bona be ke

0: Oh, Tibos. A go jile ka tsebe ngwana mme ke le ka mona ka phamogisi. A ngwana mme o di tshege. Yi tabo dula vadze mpololo wa kene. O dobo ne ha go ete. Tabo dula vadze mpololo wa kene. O dobo ne ha go ete. Yei, Tibos. Ai ngwana mme dula fatshe mfololo wa kene dula fatshe mfololo wa kene ngwana mme ai u go tlile ngwana mme ntate le beso wa leboa Tibos
1: mare ga u tsa strata.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go diseha di plane sa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Mamedi ke moqebelo wa jackpot ya loto moqebelo ona ona le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyetswang ho 12.5 million ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang mme mohlodi e ka nna e ba wena shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho moqebelo ona ona ka hora ya borobong ho SABC 2 fela o ka ba e mong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa ei wena Lutho ya naha di papadi tsengata menyatla mengata di milione tsengata hopola di papadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 ka pa ho feta mme di papale ka boikarabelo the national lottery etsa maiso semolao ke size khaya
2: tebeletso e ratwa le sedi e

are bona rena beke tlang e tabetse di tsibe mo mbapele ka pantho di tla swae are shebe too cool uncle waffles sa mana mana o ka ntsa tlhalosetsa kwa nore batho ba fukotse le bilo ha ho lo ka bona ka R59 are koloi e fe fotso ke moya e bile itsule ka route la ya wela kwa ha ho ya o libile Mazda R59 ka ba ka la moya ya le fukotse le bilo ngwana sa ho khanna ke le bile sa mana mana o ka ho re shebana ka ntse ba hlo ra ke le shebele metse medi ena ke sebele sa le sedio SABC ntsane Solomon Rantwa o boetse go khutlela hape tlo re ballata batsa ho ra ya le shebele metse medi ntsane.

Didabazana tsa hora ya le shumele metso mbedi tsona di fella mona tse tla latela tsena etla ba tsa hora ya pele tse tla benditsa maya le tsa mo mbolo godimo ke nga di thapotsena ke di fitisetsa ho le gholokwe re ka ofela.

0: you know, fela ha se ntwe hantle mo mamedi ntwa ile mpimpi re ska nne ra re mara ke bana ngwana o tla ma hlokomediswa ntwe e fosahetse se yona ra e ngwana ka ha se yona bo hang re tshola ka mathe mamedi ke mongwe batho ba hananang le yona en yona se yona mamedi hlompo ke ntwa pele hore ngwana a hlompe motho e moholo e mong le mong ya mo bona ntseleng na le motho a butsitse mpotso e matla hore bana bana ho ba neng ba sa ga di 20 liter tsena tsa metsi ya re ha mme wa ha ya ntlatswa wa shine a pheya ka tlung ka mona fihla motshele ho ba neng tatu wa haye ha ntsa koloi ya tswa mosebetsing a thewa koloing a sa ga 20 liter ka tlung habo a etsa nthwena batswading ba haye ke potso bonolo e matla he a utlwisisa gore ngwana o tlamaye strateng a ile o tshela motho ya mogolo mme wa motho e mong ntate wa motho e mong banna go etsala maraka jeno mana o na le modumo mmamedi fela ntho tsa ka difatshe a ke tsebo etsalang ke tla e sheba ntshwarele mmamedi ka ona modumo ntho tsa ka di leveleng hantle fela go na le modumo o ntseng o tlhelela mona le mane ke ntho ya bohlokwa mmamedi re tlamang re e tlhokomele gore ha re bue le bana ba rona bophelo bo latlhegile o na le ngwana a latlhetsweng ke bophelo ka taba ena fela e bohloko yona empa boitshwaro batswadi re tlameya reng ke kgato galemela bana ba rona mamedi bang o le motho ya etsang o le sethothokisi he taba tsa bohlokwa kitseng
1: hele hele le basotho ba heso lerato la dipompong ka tšheditsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekoko e bona dithole ana ebe o seroki o motho ya thelelang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao mamela ditaba tse monate ke tsena lesedi FM le utlisetsa ke Mollelwa Poetry Session moo re tla hatisa thothokiso ya hao mme re bapale marangrang a stašene re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke o ingodisa ka o romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079-758-5066 lesedi FM ke Mollelwa hashtag ke Mollelwa Poetry Session
2: Nao motho wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba hona le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
3: Ho etsahalang. Theola moya re bue ka tse ileng tsa etsahala letsatsing lena, mmoho le tsa boithabiso. Lesedi FM ke Mollelwa.

0: 0758-5066. O lakaletse ba kitika mahlohonolo. Lesedi FM, ke molelwa.
1: Mamedi metso tso dula jwalo he mashuma mabedi a metso mehlano pele watla hora ya pele. Hosane nano la magulong a matala le thuso mtaungwa. Tau tla ba hasaka wotlo wa mamedi kamane ka Kronstadt. Wena mo aiwa Kronstadt di bakatsema bapi hosane ka di 6th September. Nano la magulong a matala o tla horeng ya Brobong fitla horeng ya le shumela metso mmedi ka thuso. Maluma mafahla mtaungwa a o tla ba le ka mono a tsa majwalo le mmusi wa Freestadt. O tla ba tsama le tona kholo mema Queen Letsoa Mathai le tona la Cogta le budulo ntate Saki Mokoena. Mamedi ba tla be ba fana jwalo ka ditsa ka mono tse ka bang dikete tse hlano le magolo a mararo sekolong sa Dr. Qingo Secondary School.

0: Hi, Veli, ke mabinda ka maokeng. Veli, ka jeno lena mona hali ya po hola motho a moholo hle. Yana ke mahatsa botimola tuti. Ke o si spono no le epo. Ke hi Sponky, happy birthday. O be le letsatsi le monate. O ketike ha monate. Thank you Veli, ke lebule. Bye.
1: Hi Veli, hi Mvololo. Mvololo ke kopela cousin ya ka yena ke Nthabise Ntala o dula ka Henemane wa hola tsatsing la ka sheko qeta dilemo tsa etse ngata ke re a hole a tsebe hore re marata o kopelwa ke mami ke Mazinyo ka Henemane ke a leboha Veli bye.
2: Ke a leboha kgaitsedi ya motho ke lebohile haholo mamedi metsotso e tsorama hantle ho leshomele metsorobong pele wa tla horane ya pele mona ho lesedi FM. Mvololo ke kopela mme e ke moratang haholo ka pelo ya ka kaofela Siabi Mosebo wa hola ka jeno o etsa dilemo tse ngata o kopela ke mora wa haye Victor Mosebo o re mme ke a o rata ntate Modimo ha o re bolokele wena o fedile mo tse dintse ngata mme ke utlwile tšhaka temeki mmogo le nono temeki ba ne ba etsa 20 years anniversary le bona kala pedi September nyakallo temeki ya dulang Kroonstad gore Modimo a ba sireletse a re bana beso tshwaranang jalo ntho di tsamaya gamonate mamedi re a phetela re a mane go riana ka jeno ke mang ya golang jalo ka e tlhola matsatsi a mahlano kgwedi ena ya Lwetse.
3: Ela Mvololo Mvolisto ka jeno go gola ngwana wa ngwaneso e leng Nontlantla Sphetiphete Mthunzi ke ra hole a bone dilemo tse ding tse ngata o kopelwa ke nna ngonae ka seZulu re ruma mkhulu wakhe o sibongile Mthunzi ya dulang mona Sebokeng poloko. Thank you Mvololo
4: Mvololo amna dojja strada o hola mfana ga tshwile ke banele tshabalala ka mahlonjwa sisi se ka monana ke ka hola ska hana o mo jolo ga ntsana o mo tshina hola ale ga ne le na thamala hai shapo da bolisto
2: re le bo ngwana mmere le buile hola ra hole a hole fela mo file mo laetsa ngwana mmere le bo hore a mamele a hlompha dumele o rongwa. Yeah. Ke ona ntho re batla mamedi bangwe ke teka tsatsi la o latswalo ka general la ka letsa ka tlhole mahlono la ha o letse le ngwane eso ganna ka kelo hloko re ya kopa mo mamedi maemo a le godimo ha a jese ditheoelang ho ang hlokomela mo yang teng hlokomela ntho tsa o di tsamaya monate lesedi FM dumela
5: e veja
2: e shapuzet
5: mpo
2: a monate o tiaka ke ma o letsa le kae
5: ke la ke lkholoa mo district.
2: Mamedi ho bona la ke mehala ke tsebe mahalena e na le modumo ka nnete nkile la matsometsi ngwana mme o ka tswela pele
5: fandagi ke bete ya ka veta ke tsa dilemo tse ngata fela wena o tsiaka
2: ngwana mme ke a leboha re o lakaletsa ka tlholo mahlonolo
5: ke a leboha veta
2: happy birthday
5: anki dango
2: eitada mamedi re lebohile haholo hle e ba le letsatsi le monate ya dumela gore nna le wena re ke ene mona
6: seho se llile re ka ofela go kopela ka mmino wa koreana re keteke botšhaba ba basotho go lesedi FM ke molelwa
2: go fela o le jwalo mamedi kgwedi ke yona ya botšhaba ba re o tswa kae ka utlwa motho a re ke tswa mantilatilane ba re wa jang a re ka ja bohobe ba re wa futswela ka eng ao banna we a re ka futswela ka metsi a pula ba re thelela he ba radikale a re bitse jwalo dinare tsa mafube metsotsong ya leshome le metsi mehlano pele wa tla hora ya pele ba re ba tlogelele

0: a simo he ma mediki a seven to tsaka di mona di jole ri nele matsometsing line ena ha e mona di fela re se re fetu tsira tla ka mona e la 2.1 bana be soli teng a kere
1: e ya re teng wana mme
0: re teng a ha mona di le hlakile le petse antle
1: a ntse re ha ntle wana mme re ka botsa lona ka maphilo mo mbololo
0: ha o bana be se ntodi mona di mana ntodi mona di ke thabile ha re dutse le lona ka kwano ho re ka ofela ka jeno.
1: Yeah.
0: Ke ka dile ka pina lona ba nna standwa sa. E ke rata pinina.
1: Eish. Pina tsa magato ntate, pina tsa magato. E bata o bona le motho o tsheisanang le yena o finyana.
0: A holo maemalo
1: le neng ho go tsheisane le yena ba la o finyana.
0: A holo maemalo di mali tjena ba nna. Mm.
2: Eh ya bana me achi. A o tsena o tsheisana le yena e tile ha o ha o no tlisisa bana me.
1: Ga me sena se to ketula.
0: Ao ba da taba tse mona ha re o potseng mo mamedi ya ba le tse ba man ba na ga le tse ba fela ha re bua ka 2.1 re bua ka boma.
2: A re bua ka 2.1 re bua ka ba shimane ba ba bedi ba hlang ka mona na ka motseng wa Welkom mo Thabo. Ka hona province nyene ya Freestata ke prega le sheke re ba hatisi ba mino re ba hlophi re ba hlophisi ba mino re ba re ngola mino mwana mme re ibile ka producer ibile re di DJ mwana mme
0: he ba nna le dietsa ka ofela
2: re dietsa ka ofela mwana mme a pela e re mino fe
1: ke ya go
0: ntengwe lengwe monate ke na kwe ka ile le mmo.
1: No tjena ke gore ela 20 years ne
0: yo
2: go tlo ha 2030
0: e ba nna ke na go etelele
2: e ke na go etelele mwana mme since go 2013 ho fitlela ona jwa la tjena ntse re tsa mammo
0: le gona ba ba ne re bone batho ba kopana ba fihla le dihlopa batho ba babedi ba bararo ba bane kamera le motseitseng mangwe sa ikemetse re se re bona re bala ho masedinyana mona ba lwana ba tseka hona ba tseka hwana fela lona ke mona lentse le mmoho le mongtsena tse mashuma mabedi phirisa lona keng
2: ngwana ngwe rona re ha ga qala sentse re kena businesseng re soka re tseba hore hantle motho e re sebetsa e re tlo sebetsa lena ke mang re qadile pele ga nka 3 years ka ofela re le ditshomi ngwana mme re sa tsebetse ka mmino ho hang re le ditshomi empa ka maka 3 years eo ka ilona re reng ha a man re bona mfore sheke o na bapala di drama ko kerekeng nna he brega ha sa lentse ke rata mmino ke le DJ he ho tlwana ko ntse a ntse ke kena high school jwale be se re ikopana re re ha a man ka bana re babedi ha re tsamaisane tselena ya mmino re le babedi re tseng tshwene e one ena ka tlabe re ipitsa 2.1 music le ka shekolena ntate wa ka ntse re eme fela jwang
0: ntho ntse di eme fela jwalo mabedi metsotse mashome a mabedi a metso e supileng ka morago rena ya pele hashtag tse tshwisang re dutse le tlhopha se ke se ratanga 2.1 batheuwa Free State mane jwalo ha re utlweng bana beso mmino mona le qadile le babedi le montsena tse mashuma babedi le kgothatsa batho ba bang ba batjha Free State yeah. Le phamisitse flaga yona Afrika Borwa ka ofela ho na le batho e le gore o qadile a kgathala tseleng ha a kopana le diphepetso fela lona 20 years nyena le ntse le pusha le ya pele ba nna le gonne jwang le mona o tlhola diphepetso mme le tse le kopaneng le tsona ke difeng
1: watsang bololo ngwana mme ke tla o jwetsa ntho e lengwe fela gore ha o etsa ntho o e ratang o na le patience o na le mamello ntho tse tse ding di tla etsagala empa mare ntho e bolela gore ha o etsa ntho o e ratang ha e tlo o phidisa o sane e ka o phidisa after matsatsi a mahlano kapa after dilemo tse hlano jona ka pra a qadile gore re qadile jwa ka metswalle itse a se re kena mminong ha ga tloa fela sentse le gore batho ba sentse ba re rata re qadile re betsa gona kasi ba re rata kasi a re tloa kasi ra re Free State a re tloa Free State be re se re sheba South Africa ka ofela so ntho e ke batla re hlalosa fela ke yone patience le mamello ke yona e le gore nekeng e tla le o understanda gore dintho ga di tlo etsala ka tsela e rona re batlang go plana ka yone jalo ka ra tseba gore dintho monana lefatsheng o tlo plana go etse tjena empa Modimo o na plan ne gore o tla o etsa go be hantle ka o sane ha o etsa fandaga e tsa fandaga o tla bona molemo sane e tla o tswela molemo sane ngwanami
0: ngwanami o buile ntho ya bohlokwa mamello mme ha o qala ntho ha se ka ofela batho ba tla qala ba o thabela hona le batla bua sena ba bua sane fela ha o tsebe hore ntho ena e tswa ka hare ke ntho hao le bane ba o tloetsa gore bane ba neng ba tlile ba ach mara ba qetelele ba re e banna o tseyane motho o ne re mo doubta fang fela ke enwa ka jeno re ya mmona buile ntho ya botlhokwa ga re utlwe dipinang tse seng le dientse pele re ke yana ke utlwile lentse le le thong ya lona lentse le sebetsana le mmino motšha pina ntse le dientseng kao fela e mong le mong le babedi tse le rata pina efe ka o fetisisa mme ke sebini sefeng se le re e mvololo bona daemane kapa ausi yona re sebeditse le ena pineng ena ai motho ona ke motho ya hantle ke ma motho enwa ke pina efeng e reng o bona mvololo pineng tsa rona kao fela ena e dutse pelong ya rona kapa pelong ya ka le babedi tse
1: e re nna ke qale sheke ha hlalosa gore pina ntse re dientseng kao fela ke utlwa ke ratile batho bana ke banana lebaka la teng le leng fela gore ke ane re qala re introduce sound enana ya rona ya Free State enana and ra bona gore batho ba e receive hantle le ka mogore e ntseng ka teng so batho banana ke banana ke yone e nkareng go nna e dutse pelong close haholo pelong ya ka gobane batho ke ane ba qala gore ba understand the sound ya 2.1 sound ya Free State ka yona
2: Napreka ngare

0: dichomi for 3 years le yena.
1: Eh, but na pele le ka kena studio.
0: Pele le ka kena studio, e le go o dulantsa tla studio, a tla studio empa re sa sebetse, e le ntwana pele ya gore re ithuta ngo rena mang ke mang o etlang ka yena wa bona. Re tsebane. Ka mora 3 years, inkile 3 years gore re tsebane hobane ha se hangata re dulang re kopana.
1: Sure.
0: Jwale ka mora monono ra etsa stimela. Stimela ke sona se ileng sa bula menyako e leng gore ne re sa lebella le rona gore e tla buleya. Effortlessly so, ho sena di kgathatso tsefe kapa tsefe. Ke yona ntho ke pina e entseng gore re bone gore dintho di possible gore na o hlaha kae. O ka thola call e tswang Dubai. Ntate se re tswa Dubai bo Katakwana na mo World Cup e le dalate. Ka baka la pina e. So ke yona e entseng gore re fe mogolo la ba ne sentse re tlo nyahamela mmino. Empa ka lebaka la pina eo fela. Acha ke bone gore re tla nyamela mmino ngwana mme.
1: No ngwana mme o di beile re a phethela jwale. Mmino motjha le o ka entse le sebetsana lona le sebetsa le bomang e bangwe le teng. Le re jwetse hanyane le ka tho ya lona ntseng le ho yona.
2: No tena ngwana mme ntse re pusha music ibile ona le sound e nngwe re batlang gore re tlo introduce le yona mara entse ke ntse yona morethithona na wa bona go tshwere empa mara he jolo ka princess alfred story stimela si le sarisa ka nkani do ha jale no tshena se re shebile gore re fitlhe bo spain bo di portugal ona le sound nya nngwe ntse re batla gore re zame ngwana mme ka tshepa gore ba mamedi ha e mo le batho ba supportang 2.1 le batho ba rata music in general batla i receive ka pilotse tshwiwe o tlisisa ngwana mme
1: yeah a no ho tswa la bana le batla o ya mose le batla o patlala lefatshe lena ke ntwentle
0: e ya ngwana mme ebe jwale ka be sentse re qalella he re tsa tho ya rona hona free state monana ka la maobane ne re le ka mona ka Bethlehem ka shegulena na re sa ya ka motsongwa ka mane ka Ficksburg ha re twa ka Ficksburg ka mono re ya ka Lindley ngwana mme ka usane re tla be re le ka Lady Brani ngwana mme ka Sunda
1: bana be sukile buile a holo 2.1 ho mamedi wa lesedi FM ya mametseng ya lakatsang ho latela ho marangrang a di gokahanyo le mantswa lona o qetela le reng ho lesedi FM bana ka tsietso e fang dibini etsa Afrika Borwa ho bana se se ya le maesa Freestata ka kakaretse lona le tswa Freestata nnete re a dumela fela ka rolo e bapetsweng ke se ya le moya sena ho lona jolo ka 2.1 le reng
2: wa tseba jolo ka 2.1 ke tla ke a beya tjena ngwana mme ke re mbololo mosebetsi o lesedi FM e etsang for the artist in general e seng tsa Free State fela wa etseba feeling yane ya ha o dutse haye ebe pina yao e top 13 kapa ya premiera lenane ho la ntho la o sing la motsiare kapa la mantsibuye gore e o fa feeling yane ya hore ntho o etsang ha e felle ona monana fela mo ntse o etsa ka studio ka backroom studio sa hao
1: ke
2: bona le batho be le gone ke mba recognize which is lesedi FM and lesedi FM a qeta e fitisetsa kae ditsebeng tsa bona ba mamedi batho ba ha e be le hore music wa rona re batla go fitlhe ho bona ba o enjoy. So ha kana re tla leboa lesedi ka mosebetsi o etsetsang di artistic ka ofela Afrika Borwa le Free State ha holo holo holo
1: bana beso ke le buile holo a 2.1 ho marangranga di gokanya social media ba latela o kae
0: ho marangranga re teng TikTok Instagram X Facebook re teng ngwana mme ba ka latela fela ka lebitso le leng fela la 2.1 music 2.1 ya boteng batho ba rata engola hampe ba ngola 2.1 kapa 2.1 ngwana mme ke 2 ya nomoro ke point ya lentswe ebe ba one ya nomoro dikopane ngwana mme ebe ba music ka proper English wedding ngwana mme
1: bana beso ke le buile haholo thong ya lona tsamang hantle le etse ntho tse le dumeng ka tsona re kwalwa ka Zaba Paper le tsama le DK Afromo
0: ra le bua ngwana mme
1: tsatsile monate mamere ke 2.1 re ne re dutse le bana utlwile
3: Zaba Paper
1: are kwa

0: Na o tla hapa lebelo? Ke Spinner Sonke Jackpot Race e kgethehileng ya Holofet. O ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng le leng, labotlhano le leng le leng le moqobelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patilweng, ebe o spinela ho hapa ha holoholo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Motsotso o mametse vele molomo.

Mamediana kipine manati mametse jwalo Linda utsama le TK bara ngicela mandla. Kwotletse jwalo Java tsama le Jesse Clark kuye. Mona hole said FM hopola kancane utjaba tsa ora yabo bedi rola mkhahlelo ngo qetela. Wa re ka ofela. #re ka ofela mixiteng.

0: Ao bana basotho kopanang re be moya o le mongwe mamedi kitse nakwa mona difihlile re a khufasela jwale mamelang he lona basadi taba tsa lona tse monate re a khufa sela khufa itse a re kekebe raetsa mekete mengata ha kana ra lebala basadi ba basotho ba re eno kekebe etsa hala mvololo hala la pitiki le kunutu le khotswa basadi Khufa e utlwisetsa pitiki letsatsi ke di 26 September 2026 nako go tla goreng ya leshomele motselo mongwe o fitlhela thapa makwana go ntse o jua monyaka fela mona sebaka All Grace Convention Center Bloemfontein mo me monateng mo mamedi o tla thabiswa ke dikgalala tsa Orange Farm mahlapi ipupeng bomme malefa Dr. Madikwena motseng lentswa ke roi roi roi kati wa lesedi FM o tla ba le teng ka re o batho mona teng o tiri ya khufasela ka pitiki basadi potlakang ke a tseba le teng le tla reka jwalo tikete tsa lona ka mekgatlho ya lona jwalo ya basadi le tle ka mona ka khufa pitiki ka di 26 tsa kgwedi ena hodimo ba ra re qala ka yona ntho engwe le ngwe mvololo ba re qalwa ke basadi ha o tla ba monate ka nnete
1: enako ya re kakakao fela mete go lesedi FM
2: ke re batla o patla letlalo.

0: Amahamba yetu, amahamba yetu, amahamba yetu. Akanditu kampaza maulemungu, kampaza maulemungu. Ukoba matata usa, singa usuwa. Hey! Barentwe tengi mavuso, nagitzi vifela kia uka utona lintotu ingi mavuso. Tuele, matumari tibantotele, baramvololo kampa vaya ulemungu. Sama ulemungu. Wajai fa ulemu kwa rosen neto nsema vuzo. Banao sa nsema vuzo fula khaitla tisi. Hey. Jala mwisho kongwa na mbora usile. Swa ulemu ukhute ulemu hukoba matata. Kikiona fela tila ya mwisho kwa njaka. Hulu majita. Hey. Haubulele urumutuwa tabaluena. Halele monating outsea o sheba hantle a qoka lwana hantle o saurata na le kelelo nya neno re nang le yona jalo ka majita ha motho a u si ha smile a u qokisa ngwana ga go mpatla yo e ngwana ga go mpa ha o sa ipuella lo ipuella so ha ke mreketse thunyana ke a bona o tla hana a ola jale jag ha o rata motho mvetse 99 o e mna Nagia Rad Liana Dumila Len Nafella Jalo Len Nagia Rad. A single fellow Motauco Panelu and Alfa Hagos our rad. When I can learn Nuki honorable Angelo Gamajitangata, and no one will know Tilu Nafella and Hagaiki Tilu on Nunum Patayun. I want to know, I say it in dream. Jalo song coming yet. Oh, hey. Kagana Tietting one of me. Ke mafela be ke re hlokomela ntho tseno ke tsona tse re le matsang ha motho a usi a smile le wena fela sa o batla mama di ska ba le bala hosane Kroonstad Dr. Cingo Secondary School le sedia FM le tlaba ka mono le tsama le mmusi wa Freestad re ke o puleli eo le mokotlisi mo le fintseki ya dumela mama di mehlano metsotso pele ho otla hora ya boraro ke dipapadi
1: Sadi papa di holy city FM.
0: Eh la ngwana mbe pula le yo.
2: Eh kaka pegolo.
0: Ke a phela kaka pa opetsantle.
2: Ho shapo jwa ngwana mme.
0: A manate ngwana mme maemalo di mama abi ha.
2: Eh ama abi ngwana mme ama abi bona ba isale mme. A re ruta hore re tlameha re dilo re ikatetse ka mehla le matsatsi ngwana mme.
0: Ta e ko bona ka nnete le wena o tlile ja se ngwana mme le sedi entle.
2: Entle bile ne ke re ke tlo gotsa rona ba neng sa ipetelle ka mantswa reng entle
0: ah ngwana mme ke ya le bua sebetsa ga monati le mokwetlisi mo le fintse ke kitseo
2: ke ya le bua ka kape kholo ke ya le bua na vimen sebeletsong ya le sedi mo mamedi ya ratehang le tatsing le nala ka jeno he ke ntjana kolo motsotso ke tle ke bohe madume ke u dumedise jwalo re kopana kwa no mona papadi nga e leng re ke papadi ya Betway ya Premiership ele papadi e patenga tsa hlopha tsepedi tse kholo kwa no mona Africa borwa ele nga Chipa United le se hlopha sa Milford ba u leng re ke bona bo setla botsa le tatsing le nala ka jeno hopola mamedi ke la hlano khodinyana e udimo e tsola tsola matsatsi a mahlano me ke kgodi ya lwetse le mosike sa ketepedi mashume a mabedi ana le metso e tsheletseng re kopana jalo he ke nna le coach Molefi Ntsekini e leng re ke ena tatang re manulela ena papadi me anati kondlan e le ena e leng re ke ma di konopo letsatsing le nana ka jeno re kutsibisa rona e be di tlhopha ka bobedi di panne joang re kale ka setlhopha sena sa baeti ka patire sa ba amohedi ba baeti e leng setlhopha sa Chipa United emong bapele bana jalo le Stanley Nwabali o teng ba bobedi ke Imran Jones o teng ba boraro ke Goodman Mosili ebile ke ena mo kapteni o teng Jeune Justice Figueredo boemong ba bone ba botlhano ke Boy Mohlometsi o teng ba botshelela ke Azola Aten Tsobeni Oteng Babusupaki Yena Muzomuhlen Kanyi Ati Babrobediki Semi Siabi Babrobongaki Abubaka Mubaran Balishume Kiena Azola Matrosi Otwamono Baukatelaki Keketo Maja Dibodu Eki katsela eo he banna bana ba tlopa sena sa chipa United ba hlileng ba panne ka teng letsatsing lena la kajeno mamedi ha re shebe hore na ebe mane bankeng ya bona monghadi Brandon Truta o panne joang bankeng ya bona rena le Elsin Sithole rebele bongani sema Elsin Sithole e ke ya ke mongwa ditibati ke mongwa en banna ba ditsi bankeng me bongani sema ke e mongwa bona ha re bona jalo ke bua jalo ka o ba ke tsaya o teng lena CN Ndlofu o teng Mohammed Karima o teng Ibrahim Bansan o teng lena ntutuko mlocha o teng Kaya Mfekana lena Sisanda Mbele ke bona banna ba lengwe re ba ditsi bankeng ya Chipan United ha re shebe he ka kwano ka bona ka tlopeng sena sa Milford re tle re bona rena e be ba panne jwang letsatsing lena la kajeno re fumana hantle fela gore boemong ba pele o teng Lungile Nkosini o teng ba bobedi ke Thabani Pengu o teng ba boraro ke Busumusi Mthabela o teng ba bone ke Olwethu Tele o teng ba bohlano ke Sifiso Mdluli o teng ba botshelela ke Tebole Nkosi Mthethwa o teng ba bosupa ke Menzi Chili ba borobedi ke na Thabana Mabena ba borobong ke Mvelo Zi Ekakanyo o tla mono ba leshume Eki bulelani si ngomoshen atiba ukatela kena sikalo masilela eki bona ba uhe belongre e ba tsakhola papadina letsatsina ka jeno e ka tlasa litlo le ntshotsho la mo la mokotlisi monga di shanti pupuma e lengwe re kena monna ya dilimo di mashume amane ana le metso e robedi hantle fela mo mamedi wa ka ya ratehanga ha re shebe he ka pelinyana hore na banke nya bona ba panne joang re fela ke tletse tsena ke bone hore re tla re totoba joang ba ke nsa hore re tla re tsebe ho tlo bona rena papadina e tsa majwang he mo mamedi re tla tle ke o neletsa rona bankeng ya bona ba eme joang ka pelenyana fela ke tle ke bone fela rona re tlo sebetsa joang na me mamedi papadina letsatsina ka jeno he ke ya betway ya premiership e bapalwa kwano mona East London e leng ka mona ka bufa ka Buffalo City Stadium me lebala lena he leng ka jalo babuhi ba dikete tse leshome lenang le metso e tsheletseng ka ofela mamedi wa ka ya ratehanga me he re tlotla re tsa bonnete ba hore re o neletsa yona papadina le mokotlisi molefi ntseki coach my coach letsatsina ka jeno he ke na papadi e sentse bile e thakgowa jwa lo ele papadi ya Chipa United me le tlopasela sa Milford Riboni tlopasa Chipa United ba dutsi ba momba le shumela metsumi raro bana le papadi tsenne ka mokotleng ka patire tse ba seng ba di bapetse ba hlotse ha so ka ba hlola papadi le lengwe ba bapetse ka lokana papadi nye lengwe me ba ipona ba bapala ka patire ba la hlelwa papadi nye lengwe ba ipona ba bapala ka lokana papadi tse tharo ho tloa mona he bana le ntlatse tharo ka mokotleng a tika hla go le lenga sheba tlopasena sa Milford bona ba ipona ba dutsi boemonga ba bohlano ka papa di tsano bana le ntlatse supileng ka mokotleng ba hlotse papa di tsepedi ba bapala ka lokana papa ding elengwe ne ba lahlelwa papa ding tsepedi ka ofela go bona la hore Chipa United papisong le Milford e hlile e ka re matla a wetse ka bona holo ka hlopeng sa Milford bo se tla bo tsha coach
3: bona me
2: ke ya le bo coach le petsantle
3: ke petse ngone so petse
2: ke ya le bo mokotlisi
3: ka mo ha ofela
2: ke ya le bo
3: bona me ha ke nke se baka sina ke dumedise mamedi le CDFM ho hle mo a mametseng a le gona teng ho fela ho le jwa lengwana mme ha o sheba dihlopha ka bobedi sehlopha se batlang sentse se sebesebetsa hantle ho fitlhelela ga jwale mona ho Betway Premiership ke sona sehlopha sena sa Milford mme he ha o sheba fumana hore maemo ao dintlha tseo ba nang le tsona ke dintlha tse supileng kaofela empa he ha o sheba sehlopha se e leng hore ke bona ba amohele ba baeti e leng Chipa United e tlile dintho ha di ba tsamaele hantle ha ba qala selemo sena sa dipapadi sa Betway Premiership hantle haholo hobane bana ba iphumana ba le maemong a leshome le metso meraro jwale he ke batla ho hlalosa fela hore e tla ba papadi e bohlokwa haholo sehlopheng sena sa Chipa United hobane hobane ba bapala lapeng mme ke papadi e leng hore ba tshwana ba bapalle ho e hlola empa he ke kopa bonolo hobane sehlopha sena sa Milford le sona o so hlalositse ngwana mme hore ba ntse ba sebetsa hantle haholo ho fitlhela ha jwale mme tla re shebe rona ana sehlopha sena sa Chipa United se tla hle seng ke monyetla hore se bapalla lapeng mona Buffalo City
2: kiare bo mokotlisi mamedi sentse dire rekena jalo gabonga ile noto ka mahlakore mabedi noto Chipa United noto Milford me papadina he jalo ka kile ka salosa Buffalo City ke ona teng mo gelenteng e ka kwano ka monaka East London harbone he bolo tsani kala bile sentse tsola kantle e sentse bile kala etsola kantle Chipa United ba peretsa bona tse tshweu me ba peretsa bona tse tshweu jalo he abatwa kamonaka le kamonaka le boya go le bana ba le bisa kamane ka borra me ha le tlhopa sena sa yona ka kwano Milford ba pere tsa bona tse ntsho na le metsero nyana mona le mane ka bang emisweu le di nomoro tse tsheu me batwa kamonaka borra ba le bisa ka le boya huku tya pele ya Chipa United huku tya pele ya Chipa United etla rawa kena Abubakar Mubara kamane ka borra bo tshabatsatsi a nka wa itlosa ke bolotelele Tronyaletin in Palajolo, a feta Bolotong, a feta Jolo Bolotso, Otri, Hibe Bolotan and Hebana, Ele Golki, Taho Nicolu Capotri, Hibe Hukuyung Wahape, Hibe Hukuyung Wahape, Ya Chipa United, Ekatolena He, Etaba Capano Caucunina, Eka Borra Bupirima, Golibala, Etaba Capano Camanaca Borra Bupirima, Golibala, Yatosa He, Mumamedi Yatosa, Rebone Papadina, Etata Majuang, in Alimitosu. Ekabang emiraro itzola pili. Yatusa jolo kakwano kamanaki. Jesse number 10 kena menzi chili. Rang pala jolo. Pota katuko mikwa loti. Haibe bolo chenang he banna ili golki ketao mikwa lo nya situa tibani. Haibe bolo chenang ili golki ketao mikwa lo nya situa tibani. Retate rebone eta sama joanga kiani bolo kama nesibile bankile rota boring ba le banan impa la jolo kiwo ibile eta boring ba bala kama ni chipan aisia mronya na hanyani en ki yena kama ni imran johnson banka bolo ka kwano amele ko prima hole bana enele ta kama na rebone nele na goodman en goodman ki no boring ba bala karas rona biki motle munne no goodman riam tsiba re uchila na ba pala sopeng hasa katula pele aba pala papadina ya bolo mautu na ba pala hante sopeng sanisa Desi Robertson, Balaki na bolo kakwano, eta jolo kamenzi, menzi ke wakena Chipa United, wen sa jolo me, we ka di makakwano kamlo kabu prima vole bala arbone, ine na se misiabi, ko ba bole tele ka runya retini, impala jolo, kiwo, bale ka kamane, e a ba na impala jolo, ya basula kamane ko tetso, majan di boduo, ibile ya la pala o te poso ba na baiso, o te poso he, luna kamono se to pasa Chipa United, le bapetsi ngwane mong hampi, le bapetsi ngwane mong hampi kakwano elenga velo zikakayo Liba peti mvelo zika kayo hampi Otogwa poso khatano liena semi siabi Otogwa jono poso khatano liena kamane semi siabi Oti haibe poso he yaluna kamono setopasa Chipa United Opula hore muleta pala tatinda kajenu he mumamedi Muleta pala wa letatinga ilena la kajenu Ekiena mungadi mkhele tulo Otusana jono kamane kamule wakabu chabatati le mungadi keni mamegwa Otwa mona kabu prima kule bala ribua jolo kamungadi jali sine simukele jali kibona ban na bainungure ba tama isena papadi letatinga lina la kajeno evide tula kante kamane iansua ki Milford entitwe kamane kante ki sapasa Milford otwe haibe tatelo yaluna kakwano kabu prima kule bala Chipa United elatelo kamana kiena buoy mosometine atete kamane unabata lutula hai kamane munenone elinyana kutmane mosiline impala jolo kiane yarrota kamane kamusewane Mule mo kabacha batsa tsim pala jalo mona na roi pasa pala jalo kiwo a khutla bolo kamane ka menzi chiline fela ke ane ba sula kiwo raha bolo ikela ka u tima mikwallo ai ikela ka u tima mikwallo buitiko bo botle ba buitiko bo botle kamane ba khanyi buitiko bo botle ba muzi o motle khanyi muzi motle khanyi buitiko bo botle mokotlisi tapa sana sa Chipa United ba sentse ba le ka hore ba tla ba kokote ba sebeletse nako nga ho baneng ha ba sheba nako metsotso ke mehlano karolo nyana ya pele papadi bo tloko ba hore se sopa se ba tlo hlabantsa metsotso e kalang ya papadi e le hore bo tloko ba taba yeo ke bo femo kotisi
3: ona me a ke le bua ke hlalosa fela hore bo tloko ba ntla ya pele papading ha go le jwang ha se se ba hore se sopa sana sa Chipa United se ba palla la peng mme gona go bolela gore ga ba ka ba tlaba ntlha pele ba tlabe ba beile setlhopha sena sa Milford ka tsa gatelelo e golo ya golo mme ga e baneng gatelelo ena e tla etsa gore bana ba Milford ba leke go tlasela e tla ba thusa gape gore ba iphumana ba bula gape ka morago gore ba ka nna ba tlaba ntlha e nngwe gape ke ka goo go neng botlhokwa gagolo gagolo jwang ga o sesheba nako ena e tlhokolotsi e le metsotso e le šomi le metso metlhano ga papadi tala gore setlhopha se bapalang se bapalela gae se tlabe ntlha mme ntlha eo e ka ba ntlha e etsang gore papadi e bulege mme ba kgona go tlhaba dintlha tse dingwe empa le teng ga setlhopha seo e leng gore ke baeti ke bona ba ka qeta metsotso e le šomeletsometlhano ba sa tlhajwa ntlha e ba fa morolo ebile ba fa tumela gore papadi ena ba ka nna ba bapala ka yona ba bapala gore ba fumane ntlha kapa ba fumane dintlha
2: re tla jalo e le re ke huku ya chipa ya Milford ka kwano ka leboya bophirima go lebala e tla tsosa jalo ke huku ya pele noto ka mathakoreng ana ana mabedi noto chipa noto Milford e tla tsosa bolo ka mane har bone he tsiane bolo ya tla ha pa ba ko ba bolete le le e pa tlo ba itshola ka matla ba hulu ka kwano ne e bile uthe tahlelo ya lona hape ka mona Milford se bile ba ntile ka kwano ka mlo ka bophirima go lebala ke eta bana mabena ne ho isi ya morronya na hanyane ho ikadima morromani e tla tlo ka lotula mvelo zika ka yomne onka bolo re bana ba isotlonga tshile bona lokae ra tshi bolo tshele haina motho o teng ka mane sitiba tibane sa chipa Stanley Nwabali Hanka kamane Stanley Nwabali raile ke bolotelele ya matha ka mchacha fatsi bohare mbar balen palar jalo khabele tsa kamane har bone ke o chipa United hanele tsa kamane menzi menzi ke wa tsa kamane menzi ka karbo nya letini ba mo tsa ka le ho fine ba mo tsa ka melodi ba iko ba bolotelele ne ine dene kamane service ya bi impala jalo bana ba letse ba shebile ne karbo nya letini ra fosa bolo impala di jalo har bone kamane menzi hape wa tsa tsosa motho o inka jalo kana le tsele o inka ibila tsola ka ntle jalo letini ka kwano ka bo prima go le bana le pio le tsona Onka bolo, abainka kale le tio kale le tsiadi hape ne. Ai batla lo tunga, re tibona ke manga. Ene le nanne, mnane, hala jo le kio. Ya ta bolo ne. Inkwa ka mona ke, menzi hape. Empa ba hana mrao. Tsula e bile kio. Ya khutla o te poso. O te poso, o te poso. O te poso, le bapetse mo kapteni wa setlhopha sa Milford Hampi. Le bapetse mo kapteni wa setlhopha sena sa. A Milford Hampi e le nyana menzi. E tsaba bolo to song ka manar bone ne yang kwa bolo ka kwano e bile tsiane bolo e telele ne impala jolo tsiane bolo rata mronya na kwano ne ne sentse bile tsa jolo ka boy mo tsometsi ne ra bolo ka bane impala jolo tsiane bolo ba khabile tsane ya tsa bolo ka bane ka musewane mil fo tele ka jolo tsiane ka bolo ne impala jolo tsiane ka rikena bengua wa tsa ka bolo yeo o le ka tsiane impala jolo ka mronya di tini yalla palo ti poso o ti poso o ti poso luna ka mono mil fo Oche poso come on Milford ne ya tabolo come on impala jalo ibile inkwa come lengo ka bacha batsatsi harboneng ile ka utena jalo ka lutula azola ne onka bolo wisiam rao ainka jalo come on bane netsa re ke bona ke yona jalo netsa ka bane mrao Abu Bakan rabone telele bana ba letse tlo ba shebile ye mathelo ka bana hantle fela ma azola ne onka bolo tsheo wa kwalla hantle fela ka bana ni ona le ena ne ona na le ena ka bana thabani bengu impala jolo tsipa wa ka bana tsipa ka ba a tsipa ka bana tsipa thabani bila counter half e bingi lo nkosi a counter half e ka bana tsipa thabani a sile ba sasela mokotlisi bana bana ba tlo pasana sa tsipa
3: ona me e ka re ba rutla ba ne re hlalo sa fela hore mambiri le se FM gone ho tlisisa hore se tlhopa sa Chipa United ho hlokala ho lo kae hore bona ba iphumane ba hlola papadi ena ha ho le jwang ba ne ba bapalla hai mme ra bona ga se bapadi sena e leng yena a jola tshobeni re tse bana ba bapadi se bapalang ha ufi le yena Goodman Mosele empa re mona a fitla ka mekwallo ya hlopa sena sa Milford mme bile hape a le ka hore a ka hlaba dintlha tjo le ho bona hala hore se tlhopa sena sa Chipa United ha ba tshwere bolo ba nna ba tshwana le bo Seni Siabi ba nna ba tshwana le bo Goodman Mosele ba nna ba tshwana le bo Azola Matrosi ke di bapadi tse leng hore hantle ntle di batla hore di fitle ka mana me kolong ka tlhopa sena sa Milford ka maikemiso tsa gore ba tlhabe dintlha
2: mokotlisi ga re sheba mo mahano e ntle bone ba e sale morraomane ya banna ba o tshwana le bo majadibodu banna ba o tshwana le bo yena mubara morraomane jones e tlile e batla e le ntle gagolo baneng setlhopha sena sa Milford ga soka seetsa boitiko bo bokalo le hoja he ba tshwere dibapadi tse batlang di le ntle gagolo pele mane re ka bua ka bo sekaelo e ka seta le bulelane sekomoshe
3: ho fela ho le jalo ngwana mme empa he se ka ga hlalosetsa mmamedi wa sedi fm gore bolo gore e fitlhe go di forose tsa sehlopha sefe kapa sefe ba tshwanela gore ba be le dibapadi tse bapalang bogareng ba lebala tse e leng gore di botlale ebile gape neletsano ya bona e ba entle mo magano ya bona e ba entle mme gona go a bolela gore jole ka se ke bule ka dibapadi tse tharo tse bapalang bogareng ba lebala setlhopheng sena sa Chipa ke buile jalo ka ena Goodman Mosele Azola Tshobeni le ena Seni Siabi ke bona banna ba etsang gore mosebetsi wa majadibodu le ena mubara e be mosebetsi o bonolo baneng bonnete ba taba bolo ga di fitlhe le go setibatiba sa bona e leng yena Nwabali
2: a re tlhela jalo mo mamedi e le gore mabena o ne kata go etsa boitiko empa la le jalo ka bomadimabe a iphumana jalo e le gore boya ka thoko boleno e ya ka thoko go mekwallong metsotsong ena e lesome le na le metso e le mong karolong yena ya pele ya papadi he e le noto ka masakora mabedi noto setlhopha sa Chipa United e le noto Milford Betway Premiership le Sedi FM puleli eo ke na le coach Molefe Ntseki ga re bone he e tla tsosa bolo tsiane bolo ka mane Nwabali ra ke bolotelele bana ba leletse ba shebilene hula ka ditlogo morao nyana mane hula tsholo ka tlogo ka mane vusumusi and vusumusi mtabela hula tsholo ka tlogo ka mane vusumusi mtabela mne ibile hantle ke yena bulelani sikomoshe ba hlile ba sebetsa hantle bana bana bana ba balelele morao mane tlopeng sena sa Milford batla pale balelele setlhopha sena sa Milford ga re bone he bolo e tla batatlhelwa ka molengwane ka botšhabatsatsi e ya latlhelwa jalo e tla latlhelwa gantle fela ka mane ke Imran Jones go tla etseba ka mane o tla etseba ka mane Imran Jones tšhatšhelela morao ka molengwe ka botšhabatsatsi le pion le letsheadi ga re bone ke ba moletsa bolo gape bonka bolo ka mane Imran Imran ke wa kena ka bolo Imran tsolo monna ba tšapalela fatshe le ena wela fatshe o a ema monna ba sala kgomame ka mangwele o a ikoma Kimame kwallo Awana Yabasula Kamane Yabasula Setapasa M Chipa United Onasila Kubila Bolente Bona Basali Imran Jones Mukotisi
3: Iramu okorepeta bolo entle ifumana man kamekwallo nyasopa sena sa Milfoto elengore o tlhaselong ke bua ka yena semisabi re bua ka dipapalisena tse thago tse bapalang boareng ba lebala gore gante ntle ga o sose ba fumana gore emong le emong wa bona o batla go iphumana a fitlha ka di-18 tsa tlhopha sena sa chipa kapa ka karolong ya tlhaselo ya tlhopha sena sa Milfoto ka maikemiso tsa gore ba tlhabe dintlha mme ge go se o bona fetse gore hula ba le monyetla o ileng wa fungwana jalo ke Azola Tshobene mme gape re bona go ba le monyetla o fungwanang gape ke ena semisabi
2: e jalo mokwetlisi e jalo mme menyetla ena bantse ba tlile ba bapala ka yona tlhopha sa chipa United nenneng kae kae jwang jwang ba tlatlhe ba tlotla ba ihopola ga nako e ntse eya ba tlatlhe ba tlotla ba ihopola ga nako e ntse eya jale ke noto ka matlhakora mabedi noto chipa United noto Milford re kwano mona lebaleng la Buffalo Stadium e le lebala le East London mme o tlo pele gore metsotso ya rona ke ena e leshome le na le metso e meraro karolong ena ya apele ya papadi jale go na le monna ya utlwile motlhoko he ka lesakoro la tlhopha sena sa Milford jale o santsaneng a emisitse papadi ke bua jalo ka yena ke bua jalo ka Thabani Bengu ke bua jalo ka mapalamorrao Thabani Bengu ke ile ka tlhalosa mo mamedi ka re tlhopha tsena tse pedi di ile tsa iphumana jalo lokomane Milford e dutse boemong ba botlhano ka morra papadi tse tlhano ba na le ntlha tse supileng ka bokotleng athe tlhopha sa chipa United ba dutse boemong ba leshome le metso meraro ka morra papadi tse nne ba na le ntlha tse tharo ka bokotleng ke ile ka go tlhalosetsa tsona le ka botebo le gore na di bapetse jwang ka go lekana mme ga re shebege huku ena ke ya bokae ke ya boraro ya tlhopha sena sa chipa United koba sempalo jalo ba ihula ka ditlho morrao o teng ka kwano ga re bone ke ena nne e ne le ya boraro e ne le ena ka bane Azor ene na Azola Matrosi fela ke anontsa e kwala jwaalo ka mana gore ka tsena Azola mme impala tsho ke ba mo tsela bolo bile e tsola ka ntle hape o thwe ha ebe ya luna hape ka kare khatolle na ho thwe ha ebe ke ka bona rona ho tla thwe ke huku ka pa ho thwe ha ebe huku hape banna ha ebe huku hape hape ya luna ka kwano ya bone ya bo sanu jwaale ya papadi ya ka patire ya to pasena sa Chipa United a tlo sa ka mane Azola Matrosi bona ntse a impala tlo nka ka stibile ka mane siwa tibane a enka jo la iphaila a iphaila ka siatla a iphaila ka siatla a baka huku engwe hape ya botsilela khatolena etaba ka mane ka borwa botshabatsatsi etaba hona ka borwa botshabatsatsi Abubakar o tla tlo sa bona yo are bone tsane wa enka wa tsamisa bone telele ka re nya le tini pala tsola hula e potla ka stibini ka manisi wa tiba nine ke yo la le tsola ba itshula hape hape e bile tsena bono ra bono e tsela ka udima mikwallo ka mani e tsela ka udima mikwallo ba ne ba tsile ba re ba likile chipa ba ne ba tsile ba re ba likile chipa sebetsa ka thata ba nane mona pele kwa mona bo semisiabi sebetsa ka thata bona bona ba hisale mo mamedi se tlhopeng sena sa Chipa United jwale mokwetlisi sheba ka tsela eo setibatibane kgato la pele o entse mosebetsi o motle ka huku ena e neng e tloswa ke monnenwa Azola Matrosi go tloa mono a boela gape gape a etsa mosebetsi o motle ka ntlhena bolo ena e ketang go rrawa e be ikela ka godima mekwallo ga ke tsebe rona ebe motlhomong qetelelong ya letsatsi ba ntse ba mo sheba banna ba tlhopha sa Chipa nenneng kae kae ba ka nna ba mo tlhabantlha
3: o ne mme o sebeditse sethibathibane sa setlhopha sena sa Milford ke bua jalo ka yena Lungile Nkosi Dungile nkosi yena o tswa se tlopeng sa Kaizer Chiefs mane ntse topeleng ya dipapadi. Dungile nkosi yena o ile a sebesebetsa le coach Vela Khumalo le le khake hlalosa kere ke sepapadi se leng sa fitla Kaizer Chiefs mane a le dilemo tse ka tlasa le 16 mme a dula dilemo tse tsheletseng kaofela mme ka jeno re mona e le sepapadi se e leng gore o eme pakeng tsa setlhopha sena sa Milfoto le setlhopha sena sa Chipa. Ke bua jalo ka tlholo e ka bang teng kapa ntlha e ka bang teng e leng gore e tlhatswa jalo ke setlhopha sena sa Chipa. Mme ge ke ka gore re tlhalosang re re Dungile Nkosi o sebeditse ga e sale papadi e qala gobane obane o se o na le dihuku tse tlhano kaofela tse e leng gore setlhopha sena sa Milfoto ba ile ba tshwanela gore ba ditshireletse.
2: Ujalo fela bokotisi ujalo fela letsa tsinga la kajeno intele noto he kama sakurenga na anamabedi noto Milford noto Chipa United harbona kiani boloka kwano baitisa mulegona okobu prima hule balame ine sense bila tajolo ka buzumsi ibile kiena ule tuta elene uinti te kama nipala jolo kiewa rota barin barbala baisi akama ni kama nipo kama chabatati harbona kama nipa bole ukosine ibile ki ritibona kiewa ki munena ilenga bulena nisi kwa moshene onka bolo kama nisi apiline impala jolo kiena bolo harbona kiana hape rabono kiela kau di mami kwallo ai kiela kau di mami kwallo kamane ya basulam en bi ke sapasa Milford ya basula kamane Milford sebetsa banna bo mabena pilimani basebetsa ka thata bona baisali khahlanong le Chipa United eka toswa morrao ele golchi ka thome kwalonga e ke bona yena kamane e ne ke bona jalo kamane ke botlo ka munnenwa elenga e abuga kamne wa ikwelela kamane sithiba thibane re a santsa le twela sithiba thibane jalo ai raha bo letelele munnenwa elenga e ne stelli rabali kenke di papatso sulo le o kaoke.

0: Major League Birthday ya Shoprite. Merekete ka kau subsidize ditoko tsa mantla. Ka disolutse jalo ka 5 kg ya Super White Super Maize Meal ka $47.99. Le 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka $119.99 fela. Disolu di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Spina Zonke Mystery Castle ho tswa Hollywood Bed. Ipeha monyetla wa ho hapa karolo ya 1 million rand ka tjhelete le di-bonus bag. Ha o betha ka thuranta kapa ho feta ho di-playtex slots tse kgethilweng ka laboraro le leng le Sontaha ho tloha ka 8 hoseng ho fihlela ka 11:59 bosiu. E fumaneha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya 3 Ships Select Whiskey ka $179.99. Le di 6 packet dife kapa dife tse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka R199. Ebe o fuwa e le nngwe mahala. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Ha o rekese sebaka tlase ho dilemo tse 18.
2: Tsa di papadi.
3: Ke leboa morena tsholo, ke leboa ka kapegolo hantle fela mo mamedi metso tsona e mashume a mabedi e karolo ke ya pele ya papadi noto masakure ka bobedi noto Milford noto Chipa United le ba tabule e tika mota mota ka Chipa me kwallo ka tshuko me kwallo pota ka tshuko me kwallo ka bana masimela raile bolo ntle bona ba sale hantle fela mo nena ileng Emasi lelane sikelo masilela marile bolo entle bona ba haisale jwale ka madimabe mo kotlisi ya ikmana e ya ka thuko mikwallo tsa ipotsa rena ha ine ile mikwallong hantle ka botlo wa rabadi ona le mathate
4: mo se re jo motle ngwana mme e leng yena tlhaselo ya pele ya hlopha sena sa Milford mira mona sa ba pandisena e leng yena masilela o ntse boitiko bo botla holo a le ka hora ka hlabantla empa he bolo e ono he ya sikelo ya ska iphumana e le ka hare ho mekwallo ya hlopha sena sa Chipa mme ke ka ho bolo e o e potile ka thoko mekwallo empa he e bile boitiko bo botla holo mme hape ngwana mme ke re tshwatswa ile a khutsonyane ka sa ba pandisena e leng Tony Mbunga e leng ro kena jole metsotsing ena e mashume a mabedi a kenela sa ba pandisane e leng yena Thabane Bengu Thabane Bengu ile a tsokotsi mme o ile a tshwana hore jole a tswe mme re hlalose re re ena ke phetho e leng hore mokwetlisi ha e baneng a rata kapa a batla ke phetho e leng gore o etsa gobane a tlamehile go etsa gobaneng sebapadi seo se tswile kotsi
3: e jalo mokwetlisi e jalo gantle fela go ya ka mogota ba dileng ka teng ebile ke yane bolo e rrawa ke bolo e telele ebile tsola ka ntle ka molemo ka botshabela ba lebala mong ga dithulo a re gabe tatlhelo ya lona ka mone Milford sebile ba latlhetse ka bane ga re bone keo e a tla e bogareng ba lebala e ne tlile e le ka go kena ka bolo ka mane Milford ka bolong kosine empa na le jalo ke yena bolo morrao e tla tlola ka olwetswe kaele kale o isia gaufinyana bosimosi mothabela mothabela ke weng ka jalo o thabela gore a ise mane go longileng kosi japoko ka tlanaka wen ka jalo le ena o ne tsaka ka mane lotula mothabela ga re bone keo sebile ba kena ka bolo gape e a le ka go kena jwane e a tla bolo ka mane ne ga re bone kilao banka bolo ka mane ke e ne le monena te boleng kosi empa la jela bahlola ebile tsela ka ntle e ya bahlola e tsela ka ntle othwe ga ebe bolo e kenang he e le ebile sebile ba e kentse jalo e ke ena bolo e tla jalo ka botsimosi mothabela wen ka jalo o eneletsa olwetshitele tele keo o e kadima ka kwano ka molao ka bophirima go lebala o eneletsa monena spiso mdulin mdulin ke a lotlotse bona bareng bana ba re bone ebe tla jalo ka lotula ga mocaptain ma captain chili menzine empa la jalo ke ane bolo ba enetsa karolong ya baithini mabena ebile ke monena thabana ke thabena mabena empa la jalo ba rata lotula gae ya mathelwa empa la jalo keo a gutla bolo ka mane ka mosewane moleng o ka botšhaba tsatsi Chipa ke Milford FC enkuwa kwano ka molao primam e tiena ole tutelene dale ke un kabolo kamane u siam rawnya na hanyane o e kadima wa habo elinga vusimusi mtabela ne mtabela u sia kamane kamuleng o ka batsatsi impala jolo tiena ne retu wa jolo kabolo yeo kamane tabana mabena ne impala jolo tiena rbone hinka jolo kabana rbone tiena ba itseka kwa no kabolo kabo prima hole bana ko tsimo ba rimba bana kamane ne ole tutelene u inele tsa kamane kabolo kabo prima spisa mbuli wa kwa ba bona bona volontaire impala jolo tsula ka mataba holo ka bana Abubakar Mubarak e bile ke na e ya matela jalo e ne sentse bile ke na jalo ne ka mo le go ka prima kan Imran Johnson Jones ke o ka bolo ke chipa United ne Imran Johnson o ka bolo ka bana ka bolo ka botsa tsatsi le pio tla le tsia di khutla mara ho tlhanya ne pela ne ha re bona ke o e beng kwa ka kwano ke ye na captain my captain Goodman Musili siam ronya na hanyane Abubakar Mubarak wa taka boloka bana Abubakar we batla boy mohlometsi mohlometsi se bile ntse tselena impela go le tsena ba ile tsa boy hape go ka boloka bana rubanna ba se tlong lo kae we sia mane ka bana ka rutu la Abubakar Mubarak mrao nya na ho yela ka bana go ka botsa tsa tsile pio tsile le tsi ali ha re bona ka bana Imran Imran ke we sia mrao hape a go etse bana ba bil photo ba hana hore bana ba tlopa sa chipa ile tete ba tla ba fike ka mane ka bana go ka botsa tsa tsi we ke ba bokano japoko ka sana ka monaka la di wa tibolelwa yena ka bana em ke wa jalo Imran isia mrao na hanyane etla jalo ka Goodman Musili Musili tsane on ka bolo wenetsa ka mane Stanley Chabali e tse Stanley mno bali na bali wen ka jalo ka kwano ka mlo ka prima bali bana na jalo boy mo tsonetsi har bona ke ba en ka jalo ba phamisa ke bolo tselele empala jalo tsane bono em wala ka mane ka lotu la hai Imran on ka bolo ka mane pala jalo ne le tsa mrao nyana kwano har bone ke na bolo ali ka jalo tsane ka bolo ka mane ni sa pasa chipa United empa na jalo ke o ibile irota ka mane ka prima bali bana ne kwa ka mona tsane a bana a bantsa bolo hampi ka kwano a bantsa bolo hampi ka mona boy motloletsi e tsena e bile e wona hape lotung la hai ba nka isa mo rona na hanyane se bile ba ntse le ka bana har bona chipa United ba re mbale phala ne ene le yena monne na ne ja Imran Johnson tsela tsane ka mona go ka botsa batsatsi har bona ntse o a isa mana lotung la hai Abubakar ne Abubakar mo rona na o tlo se mo rona ba bala jale o a tsena ka bona o re bana tonga tsile bona lo kae o e ka di mo ha bo ho finya na har bona impala jo le tsane bolo Imran o tsetse mo mara wa tsela ka rona le tini ka bo le go ka botsa tsatsi ke na bolo ne impala jo le tsene bolo wa enka ka mane Abubakar ne tsela ke na bolo le ka tsela ka Goodman Musili o ba re mbala bala wisi a mara wa nyana hanyane ke na se bile ba ntse jalo ba e ka di matwa no nane lutu le khabane la boy boy o enka bolo wisi a mara wa nyana hanyane e tla tsela ka just e ke manga re ke bona jalo ba e ka jalo a ba ntse pa o so mo mane di ile ka ba ile la pile ka mane mil porta impala le jalo ba hana jalo ne ibile ka mane chipa United in matelo ile tsola kantle bolo yeo e tsola kantle bolo yeo e tsola kantle bolo yeo mokotisi papa dingena ya bolo maotu luna jolo ka bakotisi ba semba ina di buipihlelo bo matla haholo lena le lentse lena leo le sebedisang haholo la ho skena ha ke tsebe rona ka sesotho nka re ho skena ko yetsa joang mohlomo nka apa fela ka hore ho kamaka o kamake ka lele tuna o kamake ka lele tshiadi o bone huku ye ka pela hao e ka lele tuna o bone huku ye ka pela hao e ka lele tshiadi o ntano tse ba rona bolo yeo ha itwa mo le tuna hao e ya pele e ya morao ka pa wai holder han ka sebisa le tsule wai tswana jwale monne no Goodman Musili ntwana ya ho tseba ho skena e hlile ke ntwa tswa ngule leo
4: Wana me o ne pile ha o salosa o re ho skena go kamaka hantle ntle ho kamaka go tseba hore na o tloetsa eng ka bolo jole ka so salositse hore na o eme jwang ana mahetla a hao a shebile ka hlakoreng la tlhaselo kapa a shebile ka hlakoreng la tshireletso mme hape bolo e fitlang lotung la hao ya pele hore na wa tseba hore na bolo ya bobedi na o tloya kae mme o tsebe hape le hore na motho o bapalang kgatlhanong le ena o eme kae mme moo ma emeng teng o ka nka monyetla jwang wa ka mokgwa o a emeng ka teng mme ke yona ntho e tlhalosang gore ga e le Goodman Musili o e tseba antle taba ena gore ga o bapala gagolo mona bogareng ba lebala o tshwanela gore o tsebe go kamaka o tsebe gore na o tlo etsang ka bolo ga o ifumana o tsebe gore na o tlo etsang ka bolo ga e santsane e tla go wena
3: ke nkile pene ke ntse ke ngola fatshe mokotlisi ke a ithuta jalo ka o sentso o ibua jalo letsatsing la ka jeno mo mabedie re sella e le noto masakore ka bobedi noto chipa United noto Milford re ka kwano ka mona ka Buffalo Stadium e le ka East London oti poso wena ka mona captain my captain oti poso ka mona captain fantastic Menzi Chili ebile hantle ntle ho no itse phoso e entse ho yena Menzi Chili ho no itse phoso e entse ho yena hantle pela ka mana re bone ne ene sentse ebile the white ho jono e ka lutu la ziko mo shene pela jo kina bolo o tamane lutu la ka bani yena ne en Goodman Musili wi siam ronya na hanyani wi karima si kwa mo na rawo e ta jolo ka boy boy ka mi sa tibo le telele hantle pela ka mana pela jo lo o na bata se mi sia di ha mo fumane e ta ka kwa no ka mo ka prima se bile ba ntse ka mana si so dzuline hantle ka mana re bone le olwe tune aisia usitiba tibani Samuel Forte ke Lungile Nkosi onka bolo ka mane Lungi entsa jwalo ka mana re bone ya ka bolo ka mane ka lotla manga re tshe bone monina ka tangwe tsena nena Tony Mbungana tsela tsane bolo betla jwalo enkuwa ka mane ke bona Goodman Mosile manna ukile botloko ba reng ba bala ka mane ke ukile botloko ba reng ba le bana e le nyana Azola Tsobeni Azola Tsobeni abata outkile botloko pa jwalo wa yema Azola re bona kena ka mane Abubakar Mubarak we batla lotla ka mane Goodman Mosile captain fantastic we ntsa jwalo ka mane batla boy ke ntsa bolo yo ibile tsane ibile ba ntsa jwalo ne rota ka kwano bo reng ba le bana ne ibile tsane bolo betla jwalo e se bile isu am rawo enku ka mane kena oletu ke se bile ntse la jwalo o batla ka mane kena captain e le nyana bolo ne menzi chili wa pamisa ke bolo telele ya matelo ka dipita jwalo la jwalo ne ine tsa jwalo ka na zi commotion impa la jolo tiani bolo eta ka kwano ka mo ka prima khole bana ka bu iketo bona ba hisali har bone eta ya mo la ki sipiso mtudine ba insante ka mani sipiso ne impa la jolo ki ba ka jolo har bone ki wo ele ka jolo tiana ka bolo ne in ku ka mani tiana azola matrosi ne un ka bolo win sante la jolo a khu ka bari bale bala ani sa ka bani ne mil fort o te ka bona sitiba tibani ele nga no bali na ko be tsotso a shina mararu li kotonya na tsero Robedi hante fela eleng metsotso ana e Robedi Carlo Chiapili ya papadi 55% ya Chipa United 45% ya Milford FC ya utweta tabayeno mokotlisi hore Chipa United ho latela ka mogodi percentage kapa mohlomo di percentage di emeng ka teng e hlile ke yona e tlatetlatelang haholo lekolong ena ya Milford empa pele re kala papadi na tatsina ka jeno hona le monna eo re neng re ntse re motshwahla re tshwahla ka yena ya bapalang pele mane jersey number 7 Justice Figueiredo ke mongwe wa banna ba e leng gore ba maatla gaholo empa ha jwale tje nna ha soka a bonagala gakalo
4: ona mme ha soka a bonagala gakalo empa bapala ka tlhakoreng lane le letshegadi ke bua jalo ka yena motlhankana eno Justice Figueiredo mme ka tlhakoreng le letona ga bapala yena a Zola Matrosi mme seo ke se ratang kapa seo ke se boneng sebapading sena e leng yena Justice Figueiredo ke sebapadi se bapalang ka maikemisetso Figueiredo ha le ka lebaleng o sebetsa ka thata
3: a re bone tsane bolo ya sasela ka manepela jalo ke Milfortne har empela jalo a banna ebile tsaka kwano ka mona kame leoto lamzuli zuli ka phamisa bolo telele o teng ka mane situatibane nobali

0: ka papadi ba isa se tlopeng sa Chipa hona ho etsa la ka bakala hore ha se tlopa sa Chipa se hlasela ha ba lahlelwa ke dibolo bana ba tlopa sa Milfoto ba gona ho sebedisa monyetla o wa hore Chipa ha ya ema hantle ka morao ho bana ene le bona ba neng ba hlasela mme e be re bona se tlopa sa Milfoto e le bona ba hlaselang
1: ho fela jwa le mokotisi ha re soka re bona dibolo tsengata tse hlahang ka mathuko chehe Chipa ba ile ba nna ba leka mona le mane na ho lokala sa kurula tlopa sena sa Milfoto ha soka re bona dibolo tsengata tse hlahang ka mathuko e ba di square ball kapa tse leng hore di kengwa karolong ya di 18 bakeng sa ho leka hore ho hlabiwe dintlha jwalo ka monenwa mabena jwalo ka re hlokomela hore o bapala pele mme dibolo tsengata tseo a di rahang ke dibolo tseo leng hore o tobane le mekwallo ha se dibolo tse hlahang ka mathuko bakeng sa hore di fihlelle hlong ya hae kapa mohlomong di fihlelle leotong la hae re bua ka dibolo mohlomong banna ba bapalang ka mathuko ka mona hlopheng sena sa Milford FC ha re tsebe rona ebe bothata bo kae moo kapa mohlomong ke leano la mokotlisi go se ka ba jwalo
0: ona mme ke leano mme ebile gape ga o sose ba fumana gore ka mokgwa o setlhopha sena sa Chipa se bapalang gantle ka teng ga jwale sebapadi sena se bapalang ka tlhakoreng le letshegadi la tshireletso e leng yana Imran Jones ke sebapadi se tlhwatlhwa se maatla mme a bapala ka tlhakoreng le le letshegadi la tshireletso go batla go le thatanyana go sebapadi se tshwanang le Bulelane Singamoshe gore a ka iphumana a feta bogolo ba nako gore a koropetse dibolo ka tlhakoreng leo le letona mme ga o tla ka tlhakoreng lena le letshegadi la tlhaselo la tlhopha sena sa Milfoto e leng gore ke tshireletso setlhopheng sena sa Chipa o kopana le sebapadi sena e leng yana Boy Mohlometsi le yena ke bone gore ke sebapadi se senyane dilemong empa ke sebapadi se tlhwatlhwa mme ke ka go leng thata golo gore sebapadi se tshwanang le Mvelo Zikakayo le yena ga a kgone gore a fete go yena a koropetse dibolo jale ka tlhalosa fela ra re Chipa e batla e le popota e le maatla ka mathoko go thibela setlhopha sena sa Milfoto gore ba ka koropetsa dibolo
1: e jalo momamedi ya ratehang wa lesedi e jalo gantle fela mme metsotso ya rona ke mashome a mararo a na le metso medi bolo e santsaneng e emisitswe hanyane go na le monna ya utlwileng bohloko ai le teng le tshwele le yona le teng le dutse le santsane le shebile letsatsi la ka jano rona e le gore papadi nang e tla ya letlhakoreng lefeng la yona e ntse le noto ka matlhakoro mabedi empa he ke na bolo e sentse ebile e tloa jalo ka kwano moleng o ka bophirima go lebalan e ne sentse ebile jana jalo ka zolo matrosi o isitse morago empa na jalo Chani Harbone, Yata Bolo, Kamani Chani Bolo, Hitele Kamani, Yama Matelaki, Anna Chipa United, Imran, Imraniki, Watana Kabo, Imran, Wako, Boletelin, Impalazolo, Hana Kaman Hunter Fellow Busumusima Tarelam, Ibilikin Rotam Harimbalahate, Kio, Ilikotena, Eka, Pamia Fatuki, Papadi, Zelepi, Ibanan, Pulamun, Labuana by Sali, Karunerijan, Warimbalakaman, Wasapesa Chipan, Mabena, Wissiam Rauki, Bolan Fantijan, Yam, Sopasana. Milford in el file Eleona ball advantage ya tlhopa sena sa Milford empahe ha bona la hore se bapadi sa Milford Ramani o le titele o intsetse ka ntle hore ho tle ho popolwe monnenwa ya chapaletseng fatshe a ileng ba mo tsipa hanyane fela ba mo tsipa hanyane ke Goodman Mosili ha bona la hore ke Goodman Mosili fela monnenwa yena ya chapaletseng fatshe wa Milford si tlelo masi lelan ga re bone he gothe e tlaba bolo e kena jalo he banna baiso ga re utlwe rona mokotlisi kapa kere mo letsaphala o tlanka keto efeng gore e tlaba tahlelo kapa e gotlele mane fela ke nagana gore ka lebaka la nako eo ba seng ba nkile ketsagalo e se etsagetse go fitlhelela bolo e tswela ka ntle e ke be gotlhetswa mane le go ja mokotlisi la e kakakepa kere moletsaphala le a ka fetola megopolo ya gae gore ke phoso e ke ba gotlela mane ga bona le mokotlisi
0: ona mme ke re tlhalositse mamedi sedi fe mo rona gantlentle go etsaetseng mona bolo e ne ba polo ya bogareng ba lebala mme ya fitlha jalo leotong la yona sebapadi sena e leng yana Goodman Mosele ya ba dibapadi tsena tsa Milfoto ke bua jalo ka yona setolo masidela wa mo tatela a ketelela jalo a latlhetswe ke bolo ya re ga ba re ba tloga ka bolo ba tlhasela a gutla gape Goodman Mosele ya ba o kgona gore a utswe bolo eo a lefatshe mme go utswe bolo eo a lefatshe e ka re sebapadi sena e leng yana setolo o iphumane e le gore ga fitlha gantle fatshe mme ke gore monang a dutse fatshe mme ebile alla a bontsha gore o tlile botlhoko mme he ebile papadi entle bonnete ba tabo baneng Goodman Mosele ga ka a tlhasela sebapadi sena gore maikemisetso e le gore a mo utlwise botlhoko o ile bolong ya ba o kgona go fumana bolo mme ya ba he sebapadi sena looto la gae a thele gaufi le bolo ke ka go a la iphumana a tswile kotsi mme he se e tsaetseng kore moletsaphala o ne a le gaufi ha ke tsegalo ena yetsegala ke ka ho a sa bona.

0: Now motho wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Hai ba hona le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba hona le thahasello ho tsa technology, khaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.
1: Kia ota! It's letsi na lwena re ya horeng ya bone.
2: It's Trent's music.
1: Ho teng tena ga masawana. Ntwe? Ke tsa nnete. Ke bo ka go batsiye mokopu. Masawana ntwe.

0: Malo le Tibo
1: Katuxi Sanzo Kova Kova Pendula Mina Gasfono
0: Babe de Mr. Suki Lahanta Wemra Rubusiking Kamara Hora Ya Bone Hora Bone Tabakitsina Tigwat Lang Hofatson. Hey, but League is a possible and I quite League out seal. It's all Paso Papa. Irina DK. Oh, Mujolo, Tao Hola Pilina, peace, peace. Giddy Gelady, Lizzie, Hot Mujolo, I had Tabanabis. Bagao so bonny, or dinner who over dinner with Lanulis. What's the right corner? Mujola so is a little. That's what you are about Mujolo, Betzer, or Lanulis Bog or turn that. Gumjol. Best dinner weekends away, Tanuli Zuzu, Alagam Jolo, Wau Duba. He hoot him Jolo. Wahet. I'll read some Pule Liu, Macho Ral. You turn Jolo ahead. Let's all I lend Napule, Nags Alamian, and Walamian. A week and Billy Hebaga.
2: Sadi Papati.
0: Police
3: affairs. A police?
0: Ah, Mungapofu. One is.
3: Kile ka kopa mokotlisi kwa no kere jalo ka ha re kopana na le yena tatsinda ka jeno.
0: Eh.
3: Motho motho. O mpatla gwa gwaetse hokang.
0: Eh.
3: Letswe inyana mono ho bane pofete.
0: E nakzerepo.
3: E wena tserepo.
0: E ya wonda. E la di jala lo di siwa wana o tla bona e shapa go hanga mi.
3: A le tso ile e fitisa nta.
0: E gire ke jolwa.
3: Eh ke.
0: Mogena. Ba la ba se tsela mpile ke ya lebo.
3: Ke ya lebo monga pofo tsebeletsong ya le sedi letsatsing le nala ka jeno mamedi wa ka ya rate hanga ke boela hape. Ke kopana le wena re kopana ka rolo nyena ya bobedi ya papadi. Mo ile ngore teng he re fitile jwa lo ka rolo ya pele ya papadi ile hore se tlopa sa na chipa United se amwetsing ba eti ine ile noto se tlopa sa yona ka kwa no tshibwa tsholo ka na Milford Football Club me ka tsela jwa he re tlotla re thagola ka rolo ena ya happy ya bobedi ya papadi re metse fela moletsa phala monga di tulo a tla iletse hantle fela me ho tlala hore ke wa iletsa phala ya tloa he papadi ya kala hape karolo ena ya teng ya bobedi ya papadi fela jwale ha re soka re tlokomela hore ho yentse di petuo di ping me ho bona la hore ha di yo ho ya ka mogho tse tlokomelang ka teng ha isa le ketela fela petuo yane ya pele karolo nyane ya pele ya papadi mokotlisi ke mona he re bona re kopana karolo nyana ya bobedi ya papadi me ke a tshepa lo dumela hore ke bona hantle hore ha hona di petuo tse tsaitseng e le hore ka tsela e jwalo se se tlhalosa gore bakwetlisi ka matlhakorengana a le mabedi mongadi Brighton Brandon Twitter le mongadi Shanti Pupuma e tlile ba kgotsofetse ke karolo ya pele ya papadi
4: ona mme re ke kera re ba kgotsofetse gobane bane seo ba se etsang gore ba fe dibapadi tsa bona monyetla go ya ka mogo ba neng ba radile dintho tsa bona ka teng mme tumelo ke gore ga o ba fa monyetla karolong ya bobedi papadi o buile le bona ka mane ka dressing room mme se o se lebeletseng gore ga papadi e qala kapa metsotso e lesometsometlhano ya karolo ya bobedi papadi motlhomong tse o e leng gore re lokisitse ka mane ka dressing room ba dibapadi di tatetelela jalo di entse mosebetsi mme he bona go bolela gore ke ka go bakwetisi ka bobedi ba sa etsang diphetong
3: Mamedi Hetolina he setopa sa chipa United batloa ka monaka borwa ba lebisa ka lebuya le pion laka le letsiadi haile setopa sa yona ka mani Milford batloa ka monaka lebuya ba lebisa ka borwa le pion laka le tuna entse le noto ka masakore a mabedi rena kong ya motsotso fela le se gatsana ka rolonyana ya pele ya bobedi ya papadine me jole he ke mona mo setopa sena sa Milford eling bona ba ntse ba hlile ba tebu tebuka ka bolo ka kwano ka monego ka bo prima ho le banana ha re bona ka bane tshoni Mbunga on Kabolo Visia Kamana Kamalo Kabo Chapatati Arbonakio, Elikana Kabolo Hapen, Ibile Eta Hante Felar Bonachin, Mchetra, Rabolo Kamaneo Tamoto, Ibile Yahutan, Hutin Kamane Azolan, Impalazola Mutela Bolon, Hutatolaka Oletu, Oletu, Winkajolo, Willibisa Lotunga, Lan, M. Busumusim Tabel, Tabela Winneta Kamanecho in Bungan, Mbunga Chion Kabolo Jaron, Ekadima Ronia Kwanmana, Harboniki by Pamisa Tibolatele, Impa Narjolo Panabemeti, Afita Bohaloto, Larjolo, Ibile Inkuakaki. Yen tsena no ba le arra ke boletelele bana ba letso ba shebile ka molengo ka botshabatsa tsine impala jolo tsane ole tiwa ho ntsha bolo hampi impala jolo ba ile le hape ka kwano a ke tlhopasa milforten e ke o re se bile ba nkile ka bana mthetho mme ba nka jolo ba ile tsa mthetho hape ho nka bolo ka bana ke bolo nko sim mthetho mme pa misa ke boletelele e bile tsaka kwano ka bolo ka prima ho le balane hinkwa ka mana ka lotle kha bana bulela nisi ko moshene ho se bile ntse mthetho e ke e bile tsola ka ntlotwe e la fele monna e se ka monotoni mbunga Ela tsela ka kwano ka mona ka mlo ka prima ho le bala Tony. A ka e tsiba ka mane Tony. Enna ko metso tso ke medi interi noto masakore ka bobedi. Noto chipa United noto. Se tsapa sena sa. En be se sena sa. Yo na ka kwano Milford. Hopula mamedi hore tsapa sena sa chipa United. Se tswa kwana le monsane sa sekete. Ka patire e kete pedi robedi. Le kete pedi robonga. Se tsense sa 2008 le 2009. Sina sibitswa ka hore ke Mbekweni Cosmos. Mbekweni Cosmos kana ko yeo ba ne ba pala litini ene bitswa ka roki castle hantle fela chipa united ke ane bolo ka mane betla jalo ka mane go ka botsa tsatsi e bile mona ba mo khutumetse pala jo so pa go tipa pa ditlo pele ne ha re bona ke ane bolo chipa ne ba le ka jalo tsena ka bolo ba hinka jalo e bile ka mane ke imran impala jalo ye ba tsula bolo yeo ho tshe haibe bolo ke nang le tsahlelo ya rona ka mone chipa united ka mone o ka bo chaba tsatsi le pione le tuna la tsapa sena sa Chipa United 2009 2010 yaba baba pala likinya bitswang ka rokea Vodacom kana ko yeo ona ka mane ka Western Cape 2010 2011 kimong bongadi chipa mpendesi a ile nganga ka tya hore a tla reke maemo a se tlopa sene se bitswa maemo a se tlopa seo hante pela yaba o reka se tlopa seno me Yaba wip mana jalo elore otula o hapa likio ya Vodacom League jalo ke mohe a ile nganga ka eto ka 2012 2013 aure atle arreke se tlopa maemo a se tlopa sa Pretoria University hare bona ke ane bona betla jalo ka ronya le tile ba ko ba ne impela jalo ka mane mvelone ibile ke ane ibile ene le ka ba khabane bona ba sa le ka mane chipa ene le mvelone tla ke ane bona betla jalo ya rota ka mane ka lotla ha ya zola ne a zola ke o ke matrosi ho inka jalo bona mona ke ane ne o le ka o tsena ka bona ba sia mo raunya na hanyane e tla jalo ka kwano chipa united ene ba ne ba file ba re ba tsena ka bona fela hare bona he e tla ka figure re ne e se le ntse o ne le tsane ya mme le tsa bolo hape ka mane ke a sola ne figure re ke wa tsena ka ba bolo ke lang ka tshuko ho me kwallo e ke lang ka tshuko ho me kwallo bolo yeo e ke lang ka tshuko ho me kwallo ka mane yena figure re e ke lang ka tshuko me kwallo mo kotisi mo ne no figure re ka mane ka mo le go ka botsa batsatsi ka rolo nya pele papadi o na ba pala re ke bona fela huku ena rona e tla tsa majwang le kitse ka re ke ena a ntse teng empa bona la re hona le monna e mo tlileng ka sakura tsa pasa Milford ha re bone huku ena he ya bona hore na Chipa United eta mata mata jo ne ke bo tsilela jwale eto so ka mane ke a mathamisa ka mana zola le ntse ka rojana itini impa la jolo tsena bolone ya tso hanya nyana fela ne ile ka tsena bolone impa la jolo ya matsula ka mane a zola ne e tso betsi e tso beni impa la jolo tsena wa lone la hape ka mana zola ne wi ka jolo wi se ba rimba le pala ne ine tla hantle fela ne ine le ka tsena ka boloka e ne le semi tsela tsena bolo se mo rawo e tla se tiba tiba ne nobali nobali ke wi ntse jolo wi se kwa no mana lotula Imran Johnson Johnson ke wa pamisa ke bolo telele bana metsi pala jolo tsani a fetse ba khloto e tla tsola ka kwano ka bloka bo prima in kwa ka mana tsena ha te figure re o ntsa bolo ka mana zola zola ntsa ka figure re tsheo karlo nya le tsini figure re wa koma a ba ne pala di jolo tsula ka ba tsaba holo e tsela bolo kotsi empa ya tsola ka ntle jana re tsini e tla ka Imran Johnson Winka ka jolo ka mane Imran impala jolo tsiane bono ya keteletse e rawe ka mane bile tsotsi ke bana ba tlopa sena sa e ka mane chipa e ka patirki Milford har bona ke ba itsa tlhaselo hape Milford e ka rwinga ka ntse ka le tini ha ana ka mane ni ba tsula ka mata maholo e khuta jolo ka mane kan e boy mulu e ke boy boy impala jolo tsiana bolo e taka a zola matrosi matrosi ni tsa jolo ba tlhasela na bana bana me ba inka jolo ba isa hantle fela mo rawo tlam rohanyane e bile ya keteletse e tsotse ka ntle ho tshe haibe bolo tsenang e le tahlelo ba nna ba iso ka mole ka botshabatsatsi ya tlhopa sena sa Chipa United mo kotlisi ka tsela yo ba nna bana ba hlaselanang ka teng ne ke bua taba ya figure re mo lengo ka botshabatsatsi re bone a etsa mosebetsi ona ana ntsa o yetsa ha na le ka kwano ka bophirima ka rolonyane ya pele ya papadi mme ho bona la hore mo mahano e tla ba matla ha ho lopaketsa hae le azola tsobeni
4: ho fela ho le jolo ngwana mme re le ga hlalosa re monna ena Figueredo Justice Figueredo ke se berekane monna ena o sebetsa ka thata e le ka nnete ha ho lo ha le ka karolo ena ya tlhaselo ni ra bona hore karolo ena bo be di papadi e kala jalo maikemisetso e le maikemisetso a go di mo setop di tlopeng ka bobedi go bana re bona se tlhopa sena sa Milford ka morara papadi kale karolo ya bo be di papadi le bona ba tshwereng bolo bo lwana nako ne le tsana bona e le ntle ga holo empa ba tshireletsa bana ba tlhopa sa chipa ka morara metsotso e mehlano hape re bona e le se tlhopa sena chipa hape se ba le menyetla ya gore ba ka hlabantla ba ka tau fosa menyetla o motle a holo ka morao re bone ba palo ka moramola o ka morao wa tshireletso wa tlhopa sena sa Milford ya ba he Figueredo o kgona ho fitla bolong pele ho stiba tibane sena e leng yena Lungile Nkosi empa he ba se ke ba kgona gore ba sebedise monyetla o e wene le monyetla o motle ga holo re ba ka hlabantla
3: a re bone he ke noto ka matlhakore ka bobedi metsotso ya rona ke metsotso e robedi ka ronyana ya pele ya papadine ya kapakere ke ya bobedi ya papadine e le noto Milford noto Chipa United Betway ya Premiership Buffalo Stadium le CDFM ke mo releng teng e atla bono ka mane ba isia moraonyana ganyane a re bone ke ka mane hantle fela ne asle ba tle ba tsena jalo ka mane ne le yena ka mane Johnson a misa ke boletele ya mathelwa e tla ka azola empa le jalo a hula lotu la hai ka mane ke skiso mdule ka mlego ka botsa we ka dima ka mane a tabolo nko sim tsa tsa tsa netsa mdzuli ne mdzuli sa dilantsi tsa la jolo ke bolo ya tabolo ka mane hantle pela ba ntsha jwalo re rotha ba re ba ka lo lutle kha bana thabana ba ena nna o ntsha bolo ka mane ne har bona ka rolo ya letini monna tsa pala fatse impa la jolo Milford ba hana ka mane Chipa United ne khutla ka bolo ho tsi bana ba se hala mo kokolla jwalo papa di a tsole pele azola azola ke o onka bolo ka mane azola ne o a tsena ka bolo azola matuosi onka bolo ke wa ntsha bona ntse Figueredo bana Figueredo Tuko mikwalo Aikela ka tuko mikwalo mukotisi Borwena bana bana ba tlopa sa Chipa United ba iphile hante ho tlo mane bo harreng ba le bana ba iphe ya ba iphe ya ho fihlella ho azola matrosi a inka e bella lotung la Figueredo Carlo Nyaretini ka ntle fela ho le thiba lena la pene le lena ya ba o e bea ka tuko mikwalo ha ke tsebo rena e le re mono lihlo la haile le la tswa bolong kapa o ile tlo sa kelelo ha mo mikwalo e leng teng
4: ona me ha ikale munyetleng o ile ngwa fumona ke se tlhopha sena sa Milford mo teng re bona se papadisena ile ngana se tlolo ma silela aba le munyetla o motle wa hore a ka fumana bolo ka mora di mola wa tshireletso wa tlhopha sena sa Chipa empa a sebetsa se papadisane ile ngana ka ketso ma ja di bodu ya ra ha itlo ha mono ya ba munyetla wa tlhopha sena sa Chipa bane bolo o ile a fitela lotung la yena azola matrosa azola matrosi a neletsa Justice Figueredo bolo entle ga holo empa Justice Figueredo le yena a senya nako kate o a inkileng ya ba keto e sa sebeletseng setlhopha sa hae gobaneng haufi le ena ke bua ka ena motlhankana ena Justice Figueredo o ne a sa fitlhile a tsona matuose gore a ka moneletsa bolo gore a tlhabentlha empa he a batla a etsa keto ya gae a le mong gore e be ena a tlhabantlha bolo e ketela jalo e tsetse ka ntle e le monyetla o latlhegileng o neng o le motle golo gore bana ba Chipa ba ka tlhabantlha
3: Hare bona he ba sasela hape Chipa United ile ka utena ka bolo ka bana ka rumenya retini kiwo Imran ka rumenya retini bona a bana ya ba sula hape le hape ya ba sula hape ka mane o sebeditse mthabela o sebeditse ka mane monne no ile nga busimusi mthabela o la sile ibile ke khanyi o la raile bolo entle ka mane khanyi a re o e pote wa e koropetsa ka rolo nya le tini sa tlhopa sena sa Chipa United impo ha bona la re mo sitiba tibane e ka re o tlo ke sitiba tibane re tla bona fela rona be e ke ho bo fela le jwalo ke huku mo mamedi e ka re o tlile sitiba tibane huku ya bo robedi jwale e ka mane ka huku nyane e ka le boya bo tshabatsatsi ka le boya bo tshabatsatsi ya ikisa bo bo na Abubakar Carlo Nyaretini na rbona ke bai kwa fete ba lotso ka mane ne Goodman Mosile o atla ka bona ka mane Goodman ka ntle nyalo retini ha rbona ke bai kwa bona tele hape ine bena ka mane zola na kana ke o raha tima mi kwa lo ka mane khanya ya mosula hape ya mosula mukotisi munena mzo muhle khanya ke ntlatse pedi tsene ndi tutubetse
4: ke ntlha tse pedi ngwana mme ka tlasa go metsotso e leshome fela e le gore ke menyetla e welang jalo setlhopha sena sa Chipa empa he ga re tlhalosetse mmedi wa CDFM orena gantente se etsagalang mona ke sefeng se etsagalang mona ke gore dibapadi tsena tsa Chipa menyetleng eo ba e fumaneng re bonala ba sebedisa maikutlo go feta go nagana le go etsa keto tse nepagetseng tsa gore na bolo ena ga maemo a le tsena a na ke tlhaba ntlha go kae mme seo ke batlang go se etsa ke sefeng re bona motho a tata a raga bolo ka maikutlo mme bolo eo ketelo jalo e latlhegile
3: re bona tsane he bolo ka mane figure re se blentsitse yalla pala hotse wena ka mona monaso muzimu tsen khanya o batlanga ka le sutu sina passport offside ka mona wena muzimu muzu ndeki muzimu si khanya eta to sa bolo ka kwano mo offside tsa tinteng dinne di offside tsa chipa united me Milford ha iso ka ba le offside mo kotisi seo siring go latela ka mogho dintsho di etsa lang ka te papa di jabola maut
4: go bela ngore bana bana ba ba pala mo lengo ka morao ba se tsapa sna sa Milford ba etsa mo sebetse mo tla holo tshigeletso nya bona ne hape se hore se bonang go hore bana bana ba hlaselang di tlopeng ka bobedi ba batla ba hlasela ka maikutlo ne ha ba itshebe lo itshebe rena motho e le jwang le bolo e tla ka jwang ke ka ho ile ngore ke fumana hore se tsapa sa di sentse di offside se seng a setsa di offside
3: tshoni mbuga wa ikoma impala le jalo tsiane ba hana tsula ka matsa maholo ka mane ba tsula e ba bolo tsena nga ile golki ka tsomi kolonga nna ko metso Aki les chumes les metu emiraro carlo qui ya bobedi ya papa di les di fm hante fela qui poule liewa sama jolo li mukotisi mulifi inte qui harbona jani bolo kamane kamusewani ne mule ngoka chabatsa tsi ne tlo ka imran ne onka bolo tele impara jolo hula ka tsoka kamane khanya ne ile tiane bolo ya matelo kamane kamusewani e tlo ka lotla petro qui ne matrosi matrosi kewa mazola we koma bolente ah what the pano e pala le tlhokenana e betsa ka kwano ka bolo ka primam e ke se le ba ntshitsene e le tsiko moshe ba netsa tsiko moshe hape ka mane Milford e pala jolo ba rata lo tla hae e bile ke o ba siya morao ka mane chipam ke se le siya dine e bile rata mane morao e tla hantle fela morao nyana mane e tla jolo ka ene le boy boy ho ka bolo ka mane wi siya morao nyana ne wi ka di maka mane ke tsetso ma chat bo rua e pa misa tibolo tele ba nna ba yeme tsim pala jolo ya ta ka figarero ne ho ka bolo figarero one on one figarero Figarero serrete hasna mato impala le jalo harboneng ile ka utena ka bolomme ka kwano ka bona chipamme ba enka jalo ba netsa pepe figarero figarero e phamisa boletele le impala le jalo ha gana ba itsula ka matla maholo ha itsula jalo ka matla maholo ile e rota ile e khutla jalo ka me se tlo pasena sa Milford FC mokotisi ba buetse hape ba tsotso ke ntla entle bona ba isale me re ka re phoso ibile kaimo
4: Bolo entle haholo e kropetseng jolo ka lotwa le qaela go tswa ka hlakorena le letona e kropetsa jolo ke yena motlhankanena Azola Matrosi ya re ha ke na ka mekolong ya tlhopha sena sa Milford ke ha ona di dipapadi tse pedi haufi le bolo eo ke bua ka yena Khanyi e leng yena foros ya tlhopha sena sa Chipa mme ka hlakorena le letshehadi ho Khanyi ke ha ona le yena Justice Figueredo empa he bolo eo ka ketela jolo e fitile go sitibatibane le ho mona ka morao wa tshireletso wa tlhopha sena sa Milford empa ya se ke a kgona hore e kene ka hare ho le tanka ya o tapalo ena ya ngudi
3: are bona tsane se bile ba e kobile ka mane bulela ni super motion important ka mane no bali ho se bile ntile jalo ka letso ho le jalo tsheo ro tsape ha ten ho le tla ha ka mane matrosi o a tla wa bala ga tsam ho wa bala ka mane matrosi melo ka botshaba tsatsi o na le o le tikele o nka bo lo ka bogaba ni bona ba isane ka le tsiadi wa e kwa bo le telele a fita ne e tla jalo ka justice figurero figurero sirete ao ba nna we ha sina mahlo mo go tsi rete sa monenwa o se o tlile khatola pele ya ba tsi se gatha sina mahlo a bolweno ya Punya tapasa Chipa United kieno hape o tla sirete se sina mahlo e ikela se bapadisa Milford
4: ke dumela hore ha ka sheba tabatsa ha hantle ha ka sheba lo rena mohlankanana a zola tshobeni o haufi lo ka ho raka moneletsa bolo e o ka sirete ne ba ke bolo e lahlehang hona ho bontsha hore o ile tata me a sa sheba hantle hore na hantle ntse se bapadi mo ho lena o haufi lo ka ho re a ka mo fa bolo e o ka sirete
3: are bona bulelani sikoma o shene ho ka bolo o itse ka kwano ka motsiamo le ka bo prima ka mane Tony Mbunga ho insi a mronya na hanya ne ke ba mole le ka o tsena ka bolo mo Romani ile nyena mone no ke ba ka na fusi musim tabela ho ne tsa se tiba ka ba lungile nkosi nkosi wi ka di makamane ole tika eleme tele ke ka bolo ho isi a ka mane ka musewane ha re bona ke ba bale ka o tsena ka bolo ka re ke na mona wa menzine ka ba ke bolo tenele impala jolo petu a ka bolo e ka mane ho na petu le ka bolo ka mane mabena tabana me tabana mabena ho ja ifumana hantle ke bona le ke bona mathata ke bona kotsi
4: o ne a sa ema hantle bana ba sa ema hantle ho hang ke bua ka dibapadisang tsa bapala moleng o ka mora e leng yana Abubakar Mubara le yana kaketso mo jadibodi ba mo file nako le sebaka hore monna eno a ka tsa qetwe hore a ka phetoha ka bolo ena jole ka o hlalosa ngwana mme ha na le haufi kapa a ile a tshwara hantle e ka mebile bolo e thata golo ho yana sebatibane sa Chipa e leng yana Stanley Nobadi
3: batile ba apere mekgabo ya bona ka o fapana he balatedi ka matlhakoreng a mabedi batlile ba apere ditaba tsa bona tseo ba tumeng ka tsona ka kwano ka letlhakoreng la tlhopa sa Chipa United le ka mona ka go Milford mme go kene jalo phetogo ke ena e katangwetsala Bans o kata o kena monna wa ga Bans nomoro ya masome a mane a na le metso e mene Bans o kene re tla bona gore na go tla go tswile mang gobaneng ka nako eo go etswang phetho ena momamedi kel gore go na le kaekae mo na le mane mo e leng gore go ile ba le go tshirelwa jwale re tlatle re bone gorena ke mang ya keneng jalo kapa ya tsuleng bakeng sa nomoro ya masome a mane a nang le metso e le mene bakeng sa gae go tswile mang na re tla bona gorena go tswile mang na ka mona ka letlhakoreng lena he la tlopa sena sa Chipa United ke yona phetho ya pele ya Chipa le ka kwano ka mona ka go Milford go entse phetho e le nngwe nako metsotso ke ena e rota gantle fela go ya lesome le nang le metso supileng karolo ke ya bobedi ya papadi noto matlhakore ka bobedi betway ya premiership le sedi fm pule dieo le coach molefintseke ga re bona keane ra kamane rabolo e ikelang ka thuko mekwallo bosimosi mtshabela rabolo e ikelang jalo ka thuko go mekwallo bosimosi mtshabela ke a gola mokotisi o so tlhokometse mono rona ke mang ya tsule
4: go fela go le jalo ngwana mme sebapadi se bonagalang se tswile mona ke ena semiseabi semiseabi o ne a bapala bogareng ba lebala a bapala jalo le ena a zola tshobeni le ena motlhankana eno e leng ena goodman mosele mme ke ka gore re tlhalosang re re fela ga re shebaka mona a re latlhela matlho ka gare ra lebala sebapadi se e leng gore ga re se bone ke ena semiseabi
3: go jalo fela momamedi go jalo fela jale bolo e santsaneng emisitswe he re tlatle re bone rena go thwe lebaka ke lefeng gobane ke gol ke ke thago mekolong ya setlhopha sane sa Milford jale ya bahe ka lemo sane sa 2012-2013 jalo ka ke le ka tlhalosa banna bana ka morao re mongadi Chipa Mpengesi a tla reke maemo a setlhopha sane sa Pretoria University ya ba ke mo e leng gore ba tswa boemong ba bobedi lokong eo ya NFD mme boemo bobedi ba etsa gore ba tla ba iphumane ba phunyeletsa kapa ba finyelela dipapading tsane tsa promotional playoffs go ya kwano mono go tla kwano go PSL ke mo ba ileng ba sebetsa ka bokgaba le bone ba e sale ba iphumana ba gapan papadi tsa bona jalo he ba iphumana ba bapala jalo kwano mono go PSL mme gona setleng seo re bone setlhopha sena sa Chipa United se ile sa beya sa iketsetsa lebitso le lebe gagolo go balatedi ba papadi ya bola maoto ka go fetola bakotlisi gagolo gobane e le sona setlhopha sa pele sa gore setlheng se le seng ba iphumane ba kotlisa kapa ke re ba fetola bakotlisi makgatlho a ka bang a matlhano setlheng se le seng e ne lekgetlho leo la pele 2012-2013 noto ka matlhakore a mabedi nako metsotso ke lesome le nane metso e robonga karolonyana ya bobedi ya papadi figoredo o atla ka bolo ka bane justice o nka bolo jalo o ikadima ka kwano ka moleo ka boprima go lebalan le sebile ba ntshitse ka mane Imran Jameson figoredo o enka jalo le ena o enetsa ka mane azola tshobeni empana jalo re bone keo ba enka jalo karolonyana leitini ka kantle ka leitini ka figoredo o ntsha bolo gampila bojalo a ntshetsa ka ntle ka kwano monna wa busimosi mtshabela ae ke kgola dingata jwale dihuku tsena e ka nna ba nngwe pedi tharo nne tlhano tshelela supa robedi robong go etswa diphetogo tse pedi o tlatle a ntšhebele tsona ngwalele tsona mokotlisi diphetogo tsena tse pedi tsa setlhopha sa Milford diphetogo tsena tse pedi tsa setlhopha sena sa Milford re tle re bone gorena go ya ka mokotlisi wa tlhopha sa Milford e le mongadi Shanti Pupuma e le gore leano la gae la gore go be le diphetho tsena tse tsaetseng zikakayo o tswile e mong wa banna ba tswileng re bona jabodile tlakoshe o kene le mo Nomandela e bang ke bona gantle ke bona banna ba keneng mme re tlatle re tota re bona he gore na e be mokotlisi yana ka mane Shanti Pupuma phetho tsena tseo a di entseng di ka tswa di tlhalosa e nna gothe nako ya rona keane metsotso e masome a mabedi a na le motse le mongwe karolonyana ya bobedi ya papadi ke ena bolo ka kwano ka moneng go ka boprima go lebana la le jalo ebile baenka jalo ba gareng ba lebanan Chipa gothe phoso wena ka mono goodman mosele gothe phoso ka mono monnaeso goodman mosele o bapetse ngwane mong hampi o bapetse ngwane mong hampi o bapetse ngwane mong hampi ka mane Chile ebile le ba kapteni le babedi Wena Goodman Mosini, jersey number 20. Oba petsi jersey number 10 eleng Menzi Chili Hampi Munna. Karate tsetsa ya Goodman Mosini. Karate tsetsa ya Goodman Mosini ke dumela re mokotlisi. Oba tla le molemo wa hono re tsa tlalo se re. Ho sona a yentse Goodman Mosini. Ine se hakalo ka lorro ona ka nna fuwa ka rete ho latela ka mogho ye tsetseng ka teng. Empa bothata kore hona le mantswe a se monate a u aileng a feletsa ka phoseno jwale moletsa phalona sa ntana gaufinyana le ena a mutlwa ya ba mofa karete e tshetlha phetho tseo he tse tsaetseng di tlhalosang mokotlisi
4: ona mme o fela go le jalo nako e nngwe ga se mantswe ao a sebedisang empa ke tsela eo a bontshang a sa kgotsofalela um moletsa phala ga e ntse teto ya gore gona go bonagala e le tsela e sentle ya go bapala mme
3: jalo ka go aga matsogo ka tsela eo agileng matsogo ka teng
4: go aga matsogo ngwana mme le yona e tlhalosa fela gore ga se tsela e ntle e leng gore o bontsha tlhompho go papadi ya bolo kapa o bontsha tlhompho go motho o bapalang kgatlhanong le ena kapa o bontsha tlhompho go moletsa phala mme he eo he e fela e le jalo ngwana mme diphosong tse jalo kapa tsela e jalo ya boitshwaro ba se bapadi moletsa phala o tla bontsha karete e tshetlha go ya ka mogao ka tsela ya gore na sebapadi sedie sa ga matsogo ka tsela e jwang mme gata ga re gotlele papading re bue ka sebapadi sena e leng yena um Jabulile Kakoshe Jabulile Kakoshe o kena jalo le yena um Yanelisa Nomandela mme ke dipapadi tse kena setlhopheng sena sa Milford empa ga go sosheba fumana gore go tswa motlhankana eno e leng yena Mvelo Zakayo Mvela Zikakayo o ne bapola ka tlhakoreng le letshegadi la tlhaselo mme gape ga o tswa sebapadi sena se jereng jersey number 35 e leng Thabane Mabena le yena o ne bapola karolong ya tlhaselo jale he ga e le monghadi Pupuma o kentse dipapadi tse pedi tse e leng gore o dumela gore di tla mo thusa tlhaselong o bona monyetla wa gore ga ka kenya dipapadi tse e tlhaselang papadi ena a ka nna kgona gore a e tlole kapa a kgone go tlhaba ntlha
3: ga re bone he ke anebolo e tla jalo ka mane ke mekolong ya tlhopa sa Chipa United nobali o ja popo o kasanaka wa iketsa a sala ka letso ka kwano ka mana hantle fela re bone keo a ka ke anontsha bolo o e ntsha mpila le jalo be khutsa jalo ka lotla mthetho ne thetho ke ka bolo yeo o e ka dimaka kwano ka motshio mo lengo ka bo prima go le bana ne ine tla jalo ka bulelani e impa la jalo tsana bile na wa e ntsha le nane ha re bone keo ile ka tsena ha bana ne impa la jalo e ke bolo e tla ka kwano ka lotung la ha e ka mona Tony ke ka bolo Tony Mbunga re tomba na tshile bona lo kae o e ntsha jalo ba ka mana chili baite ile ke wa tsena bolo ka mana chili kabo ro isi amane go harin bale bala ne kamani e tlo kopana le tula ole tu sebele ntse tla le jalo ya tla bona kamani keo ba ne tsa kamani chili ne chili ke wa tsena ka bolo menzi ra kamani o tsa motho empa le jalo teng se tibani o teng kamani se tibani o teng kamani se tibani le ka sheba fela rena monnena no Mandela o a pere nomoro thing le ka sheba fela nomoro ke o he ke ma shume ama raro ana le metse robedi ha ile Jabulile ke a gopola gore o apere nomoro ya lesome le nang le metso e supileng ke ena monnena no Jabulile Kakoshe ke bona bao he mo mamedi ga re bone ke ane bone betsa jalo e le ka jalo tsena ka bolo ba isi ya morraonyana me o letu ke ntsha bolo eo ga re bone ke ane bane ka tsena ka bolo ka mane ke Milfontaine empa la jalo ka mane no Mandela ne e ka petse ke Jabulile Kakoshe ya mo tlola ka mane empa la jalo ke o rota fatshe e bile na santsa bile ne a rwa tsena ka bolo ka mane phansa e bile e tsola ka ntotswe ha ibe tatelo ya hao ka mono bans ha ibe tatelo ya hao monna iso ka mono bans e tla tselo ka mane ka mane go ka tshaba tsatsi wa etlo la bans ha re bone o etlo la je le ke monena bo ye e pala ka tshare bono se bile ba tsitse ne Chipa United ya ha tabo lo tshare se bile ba khamisa go bone tshene le ya matshana ka kwano ka mona ke fika rero ratalo tula hai ha ratalo tula hai ka mane Tony Mbunga ha so bisa mo go tsiwa hai Tony Mbunga karolo nya pele ya papadi ha natswa ha na kena karolo nyeo ya pele papadi ka lebaka la kotsi e ileng ya fumanwa ke Thabane Bengu ha so moswabi se fitlhela ha jwale tsenana le ka tackle eo a entseng
4: e ne le bolo e ntle golo ngwana mme ne bapetse jalo go tswa molengo ka moraba ba palela jalo sebapadi sena se tlhaselong e leng yana Justice Figueredo empa sebetsa Tony Mbunga obaneng o ile a etsa qetwa gore bolo ena gore ke tshireletse setlhopha sa ka gore se seke sa tlhatswa ntlha a tshwanela gore a raele bolo eo ka ntle jalo ka go tlhalosa ngwana mme Tony o ile a kena karolong yana ya pele papadi metsotsong e masome a mabedi fela karolo ya pele papadi tadi
3: a re bone he ke ane bolo e a kwaba ka mane ke Chipa United empa le jalo ya ba

0: ke ka ho ho nan le mokwetisi wa ditiba tibane mokwetisi wa ditiba tibane ke yana a nan le tsebo e tibileng gore na hantle ntle ditiba tibane papadi jo le ka ile tsena ana ha bolo e hlaha ka o kae o tshwanela eme jwang ha bolo e kalwa mo lengwe ka morao o tshwanela gore a bapale jwang dibapadi tse dingwe tsone ga ke ka ho ho tlokalang gore go be le kutlwisiso e hlakileng pakeng tsa mokwetlisi wa ditibatibane le mokwetlisi ya ka setlhong wa setlhopha gobaneng gobane tsela eo setlhopha se bapalang ka teng setibatibane se bapala karolo e golo gagolo gagolo ga setlhopha se tshwere bolo se tlhasela ga setlhopha se sena bolo se tshireletsa le teng gape setibatibane se bapala karolo e golo gagolo gore a utlwisise a tsebe gorena bolo e tsena e ka ba kotsi ga o etsagala eng
1: ha re bone he go kuka kwano ka mona ka molengo ka hukunyana he ka borwa bo prima e ya tloswa ka mona ke setlhopha sena sa Milford he re le jalo e le huku mo mamedi ka masakorengana ka pa ke re tlhopheng sena sa Milford ke tle ke nke nna ko ena ke gotele go wena tsholo le o ka oke
2: e bang o nahana o roke ka wa kgona o lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Sadi papadi ho Lesedi FM.
1: Ke a leboa monga phofo hantle fela mamedi re hlela jalo e le re e ntse le nnoto ka matlhakore ka bobedi ga re bone ke ena bolo ka kwano ka mona kene bulelane Zico Motion o atla ka bolo o ntsha jalo e bela pele e pela jalo ana ka bane ba itshola ka matlabalo wa e lwanela gape Zico Motion e re bone keo e betla enkuwa ka mane ke Nomandela Nomandela o isia ka motshi ka molengo ka botshabatsatsi koaba ka bane oletuwe empela jalo ba itshola ka matlabagolo ebile re rothape gape ga re bone Nomandela keo o nka bolo ka mane boletse ka bokgabane bona ba e sa lefatshe e atla bolo ka mane ka mthetho mthetho keo nka bolo eo o ikadima ka mane tshone Tony Mbunga har bona ka mane ke ya ne bolo se bile ba bele tse pele e atla bolo ka mane ka leotu la jabudile ka koshene empa ba mutshela bolo inkwa ka mane ke mbele mbele tsano ka bolo ke chipa united mona tsa ma phamisa ke bolo telele ba ima tela la le jolo ene sentse bile e tla jolo ka nomoro ya masume a mabedi anang le metso e miraru chipa united kapa ha ke tsela bana ke mone hantle nomoro ena ya masume a mabedi a me 29 ke mlotsha mamedi ke na mlotsha ho bona la re mokotlisi bana ba ne be leng re ha ri ya ka raba bontsho hantle ba neng ba hlahella ka pa mohlomo tshe ba neng ba tswa ho bona la re ke yena monena muzumu hle khanyi liena justice figure rero ho ba neng ri a hlokomela hantle ge shebile papadi hore bana ba na jwang ka pa jwang ha ba yo ka mona ka le baleng mme ba tsensa bona ke mane mo ri leng ga bona monena e leng Nomandela e ka sita ka pa ke rembele e ka sita le mlotsha ba ileng ba tsena ka temona ke tsebona mokotlisi lo re o tinne abantsa ka lebaka la phosonyana tsa ntse pedi tsane tse re le ga di bona tsa direthe tsa figarelo gagologolo figarelo a re bone fela bolena empa la dijalo ao ga ena maatla gakalo mokwetlisi
0: ona mme seo re se tlhalosang fela ko gore ga o sosheba nako eo ba tswileng ka yona ba sebeditse banna bana ba babedi o bua jalo ka ena justice figarado le ena muzomuhle khanyi mme phetho ena o ne a tshwanela gore a etse gobane o ne a tlhoka gore a etse
1: ntshwagele fela jalo mokwetlisi gantle fela ke fela papising tsa gaso go tsholo le o kaoke
4: a ke leboe motlhomphegi wa ka mabedi taba ke ena nahana fela o le setshwantshong sa setlhopha sa di-springbok o iketlile lesia Eben mmoho le Cheslin o le kara locker room le ka thaneleng ya stadium le RGS Neyman letsatsing la papadi o bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana le ho shebella diboke ka o otloloha o le ditulong tsa maemo se o tshwanetseng ho se etsa ke o reka o skene le ho kenela tlhodisano mme o ka hapa monyetla wa ho bitswa hore o be e mong wa di Springbok ka Coca-Cola mme o ka hapa mme ho na le dimelawana le dipehelo bontate ke kopa tle le tlhokomela tle re go tloba le rugby mme ke tla kopa gore le leke gore tlhele o tletaba tsa lona ga di ya qetelelo mane le leke gore letlhele feneketse le kete bana re tlwa ditabeng ka moramono e be ba taba tsa rugby. Ke a leboa
3: tsa dipapadi go lesedi FM.
1: Ke a leboa a nna aptitsholo. Ke a leboa gantle fela ka kapegolo gantle mamedi re tlhalela jalo e ntse e le noto matlhakore ka robedi noto Milford noto setlhopha sa Chipa United huku ya Chipa United jalo ke a botlhano di robedi ka patrick ya Chipa United di robedi mme di tlhano ka mona ka go Milford ditlhano ka mona ka Milford e tla tloswa huku ka kwano ka mona ka hukung e ka leboya bophirima go lebalane tlosa ka mane ke ena mbele boleteleleng pala jalo ba ihula ka ditlhogome ebile ke ena yallapana otiposo otiposo haibe yalona ka mono bolo yalona ka mono setlhopha sa Milford ona le phetho tse pedi tse tsetseng ke mone gatebe o kene ke mone siposetu le ena o kene ka mona ka letlhakoreng la setlhopha sa Milford re tlatle re tlotla re sheba rona ke ba mang ba tswileng gara ba bang ke bone jalo Menzi Chili le ena ke mongwe wa banna ba e leng gore ba ile batla ba tswa mo mamedi tlhopha tsena tse pedi se tshwanang ka tsona ke gore di theuwe ka selemo se le seng e re kere setlhopha sa Chipa United gore se tle se bitswe Chipa United le hoja se ile sa thewa ka 2008 empa gore se bitswe jalo Chipa United go bapala kwano mona leaking ya rona ya PSL e ne le ka setlhopha ka selemo sane sa 2012 ka nako eo go ile a thewa setlhopha se bitswang ka gore ke Milford FC mme ke kgato la pele tlhopha tsena tse pedi di kopana nalaneng ya papadi ya bolo ya maoto mme o tlopolo re tlhopha sena sa Milford mo mamedi ke setlhopha se leng gore se sebetsa ka bogabane bona ba e sale ke ane bolo ka manene empa ka jalo a o banna kgatebe ya mosola bolo o teng ka mane sibathibane e leng yena nobale e motlotse mokotlisi kgatebe mme go bonala gore nakong yana e ge lengwe yona metsotsong ya tsheletseng karolong yana ya bobedi ya papadi banna bana ke gona ba ntseng ba tlhile ba tswela pele ba nonyana maikutlo
0: ona mereka sa lo se fela re ne le phoso e kgolo ga holo e ntsweng ke setlhopha sena sa Chipa United ba ne le tsano ya bona mona bohareng ba lebala ba kentse jalo Abubakar Mubara le yena motlhankana ena Goodman Mosele ya ba motlhankana eno a khanyisane gadebe o utswa bolo maotong a bona ba ntse ba neletsana bolo e leng gore ne le maemong a kotsi ya golo ya re ga kata go utswa bolo eo ka nnete a tatamala a re ya mekwalong a ba le gaufi motlhankana eno a e leng yena sethibathibane sa Chipa ke bua golo ka ena Stanley Nobali ya ba o kgona go tshireletsa bolo eo mme ke re ka tlhalosa nako e fetileng gore ntlha e tla bang teng setlhopheng sena sa Milford ke diphoso tse e tsiwang ke setlhopha sena sa Chipa ga golo jang ga ba aga bolo go tswa ka morago ba neletsano tsa bona e ba tse gutshwanyane tse e leng gore di beya setlhopha ka tsa gatelelo e golo gagolo
1: metsotso ya rona ke ena masome a mane a nang gantle fela metsotso ya masome a mane karolong yena ya bobedi ya papadi ntse le noto matlhakore ka bobedi tlhopha sa Milford gopola gore ke setlhopha se e leng gore se ile sa thewa jalo ka kile ka tlhalosa 2012 ya ba ke mohe ba ileng ba iphumana jalo e le gore ba reka maemo a setlhopha sane sa Utongati ka mane ka NFD ke e nngwe ya dintho tse tshwanang ka tlhopha tsena tse pedi empa bona ba rekile maemo ao ka setlha sa 2023 le 2024 mme ke moteng he nnete ke gore tlhopha sena sa Chipa United sa Milford ke banna ba e leng gore bogolo ba nako ga ba tswile ba bapala gole le lapeng ba batla ba fokola gagolo fela gobaneng diperesente tsa bona tsa gore ba tla ba tlole papadi bo rra dipalopalo e leng bo ramahlale papading ena ya bola maoto kapa bakgakolli ba papadina ya bola maoto ba ile ba re tlhalosetsa gore e ka ba diperesente tse 20 a nang le metso e robong gantle fela mme seo ba se nkile go tswa dipapading tseo ba seng ba di bapetse tse e leng gore gole le lapeng di 40 a nang le metso e robedi mme jwale he ke mo e leng gore ba kgonne fela go tlola dipapadi tse leshome le nang le metso e mene mme seo mokotlisi ga se re makatse ga papadi ena go ka etsagala go keteng ga ba jalo motlhomong ga o ka etsala gore e tsamaya jalo e le noto go noto ga re bone keane bolo empa ne sentse phame fela gauthe le ka motsotseng ka mone Chipa United e ke ba re makatse go lata dipalopalo tsena gore gole le lapeng ga se a ngata ba gapang dipapadi tlhopha sa Milford ke notnoto letsatsing la kajeno re saletse ke metsotso e mene.
0: ona me ho fela ho le jwalo empa he papadi ya bolo e leng papadi ya bolo ona me ho kana hetsa la ho be le phoso e tsuang ke se hlopa sefe ka pasifi ha ho le jwang ha ho sheba ka mogho ho leng ka teng ha jwale o se wa le bala lo re mogathala lo ona wa kena ha ho sheba metsotso ena e were leng ho yona papading ena bone te bata ba re bone di hlopa ka bobedi di bapala ka thata e le ka nnete di bapala ka lebelo le hodimo mme ebile ha jwale ba ntse ba etsa fela jwalo ke ka ho kileng ka hlalosa kare phoso e tla etsuwa ke se hlopa sefe ka pasifi e tla fa se hlopa se se monyetla hore ba ka hlabantla mme re khutlela morao re bua ka dipheto tsane tsentsweng ke mong ha dipupuma ke bua jalo ka setlhopha sena sa Milford re bona jalo Menzi Chili e leng yana mo captain a neng a bapala bohareng ba lebala a tswa ho kena Siphese 2 Ndlabi mme hape ho tswa se bapala sena sentse bapala ka karolong ya tlhaselo ka hla korele tona ke bua jalo ka yena Bulelani Sihomoshe mme Bulelani yana re bona ho kena jalo Khanyisani Khadebe mme ke ho re bona setlhopha sena sa Milford ba ntsha dibapadi tse hlaselang ka tshepo le tumela gore ba ka ba le monyetlo gore ba ka tlasela ba tlhaba dintlha
1: e jalo fela gantle tabena momamedi metsotse ya rona kena e mašome a mane a na le metse meraro karolo ke ya bobedi ya papadi e ka nna nara re salotse ke metsotse me kae ke medi gantle le segetšhana gore re tle re tsebe o fitlha pheletsong ya ena papadi e le noto ka matlhakora mabedi noto Milford noto Chipa United dipapadi tse hlano kapa ke re tse nne tse latelang kapa tse hlano tse latelang tsa setlhopha sena sa Milford ba tla bapala ka di 12 tsa September ba tla bapala jalo le setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tla seamohela ka mane ka ka Nelson Mandela Bay ho latela ka mogota ba di leng ka teng mme ka di 20 tsa September ba tla tle ba iphumane jalo ba bapala le tlhopha sane sa TS Galaxy ho tloha mono papading ya di 17 tsa October ba tla bapala jalo le Kruger United mme ka di 30 tsa October ba tla bapala le tlhopha sa the Stellies hona ka bane ka Danny Craven Stadium ho tloha mono ba phethele papadi ya bona ya bohlano ho tsena tse latelang ka kgahlano le tlhopha sa Polokwane hona ka bane ka Polokwane ke setlhopha sena sa yona ke setlhopha sena sa ke bua jalo ka banna ba tlhopha sena sa Chipa United ke bua jalo ka Chipa United ho latela ka mokgwa papadi tsa bona di tlabeng di dutse e ka teng wena momamedi wa ka ya ratehanga ha re shebe hetsane bolo ya tla bile keo tsoba ka matla magolo ka bane mo barane empala jalo ke ne be rotha jalo ba renga ba le bana e tla hantle ha banna banna ba itse ka bohareng ba le bana ka bane empala jalo tsapa la fatse o tiposo ho tshe le mapetse ka bane wena poso monna bansa ho tshe poso ka monna mona iso bansa Ote poso he wena ka mono bansa o ba petse wana motho hampe e tla ba boleto swang hantle fela e tla ba boleto swang hantle fela mona momamedi bolena e tla tsoa e tobane le mikollo ya stopa sena sa Chipa United jwale e dipakeng tsa ho yalla ka botshabatsatsi le pionne le tsiadi la tlhopha sa Milford e dipakeng tsa mola ona o mogolo wa di 18 tsena tsa setlhopha sa Chipa United le mola o bohareng ba lebala mme ho latela jalo meralo ya lebala ke dikgato tse mashome a mararo mono mo bolwena e dutseng teng kamisa empala le jalo ha ona mo yang teng ebile ba itsola ho thwe ha ebe huku hape ya setlhopha sa yona ka bane Milford ke ya bosupa jwale huku ena e leng gore e tla rawa jalo ke setlhopha sa Milford e raelwa ka mane ka borwa botšhabatsatsi hothwe ke tatlhelo monna ne ona batla buisa hukunyana ona batla buisa hukunga a re o jaleletsa moletsa phala mongadi thulo athe mongadi thulo o ile a tla a etsa bonnete ba gore o gotsa phetiwa momamedi mfekane wa kena ka mona ka tlhopheng sa Chipa United mfekane wa kena ka mona Wachena jersey number 8 mfekane Kaya mfekane Wachena
0: Rabolense para Jorbone o tapalo Bolense Chipa Yabasula
1: come on Chipa United Harbone ki hape hape ile ka jolo sasela mne pa le ri jolo ao banna we Yabasula mne rehe mo mamedi ho santsa le jolo sasela na ya topa sena sa Chipa United re khutela pa tsa khaso ka pelinyana re tla khutela ho wena mokotlisi
4: wa tlang le qete ngwana morena ka re ya rugby njwa
1: ke a leboa re se ke hlakole monga phofu ena he re se ne ke hlakole ena monga phofu ha re bona tsane bolo mokotisi ba ne ba sile ba sasetse kapa sena sa Milford ba sasetse ba sasela Chipa United ka madi mabi ya o tla crossbar ra bolo ye
0: ene le monyatla o mote ngwana mme re ka e bala menyatla ena empa ha chipa se tlhopa sa mifoto e tlile se batla se sebetsa ka thata na jwale tlhaselo tsa bona di a bona hala hore ke se tlhopa se tsebang nako e hlokolotsi baneng ba tsebo o sebedisa metutu ena ya o ketela e le metutu ena e senyeileng e mene ka ofela mme hona ho bontsha hore ba tswile morolo di ba palitsana tse keneng di tswa bankeng ke di ba palitsa leng hore bonnete ba taba di sebetsa hantle haholo ho nka se tlhopa sa bona ho se isa pele papading ena.
1: Ke a leboa mokotlisi, ke a leboa Sello Mano ka Bloemtown o pere nyetse o senga ngata. Ha ke tla ke shebile taba tsa rona ka kwano a re coach my coach, ke a leboa ka boitsebelo bo o mphileng bona ha di bona ke ntse ke ngola fatshe dithuto tsa hao sealemoyeng. Ke a leboa Sello Mano, ke a leboa Tumi Mokgele, ke a leboa Ntsizi hantle fela go tla ka ona ka mane ka botshabelong ga re re ntse re na le wena ka kapa e kgolo ga re bone he ke a lebolo ya tla tshola ka batlabagolo ka mane nobadi ebile ke eo ya llaphalaothwe le sentse le etshetse moedi banna ba eso le sena pasporoto lona ka mono setlhopha sa Milford lona ka mono setlhopha seo sa Milford captain my captain wena ka mono captain my captain ke bua ebile hantlentle mo leno me o ile a tlatswa jalo yena mokapteine ke bua jalo ka Menzi o ile a tlatswa Menzi mme a fana ka lebanta o ile a fana ka lebanta jone he ke yane bolo ka manene emthetho sebile ba raile bolo telele ebile e tswela ka ntle otho tahlelo ya lona setlhopha sena sa Milford ka pautweng ke ya Chipa United otho ke ya Chipa United e ka nnala neng kapa neng phala re setse fela ka motsotso fela gore papadi tlaesee fitlha pheletsong re bone ka kwano ka mona Tony Mbungan onka bona wa echeba ke bone telele ka letlhogo ka maleng pala dijala mohlola monena gatebene ebile e tswela ka ntle e ntshiwa ka mona ke Khanyane ke yena ka mane Khanya Mfetsane ate e latlheleng gape ka mono Mbungan a tlela ka maneng pala jalo ke yena bolo ya tla ba e kgabeletsa ka mane Chipa United ebile e tswela ka ntle e tswela ka ntle jalo thwe ga ebe tatlhelo ya gago ka mono gape Mbunga a tlela-tlela ka mane Tony Mbunga a ka kwano ka moloka bophirima go lebala noto go noto noto matlhakore ka bobedi e ka nna laneng kapaneng phala ya monga ditulo itse ga ke riano yalla kgato la pele yalla kgato la bobedi kgato la boraro ya bolela gore banna ba heso le bapetse metsotso le masome a robong e fedile karolonyana ya pele papadi kapakere ya pele ya bobedi ya papadi e fela jalo e le reke noto ka matlhakoro mabedi noto setlhopha sa Chipa United e le noto setlhopha sena sa yona ka kwano kibwa ka Milford papadi e leng gore ebile maatla gagolo tlhopheng tsena tse pedi mme jwale ke re kryalo mokotlisi gobaneng ke mona mo teng re fumanang gore ka rete tse tshetlha di tswile he ka mona ka tlhophe sa Chipa di bile pedi go ya ka mogota badin ka teng ga re soka go e ba le karete e tshetlha e tswang ka mona ka tlhophe sena sa Milford mme ka nnete-nnete mo mamedi go tsamaile fela jalo re fumana gore dihuku tsa Milford di bile supileng ga the tsena tsa Chipa United ebile tse ka banga tse robong ka fela karolonyana ya bobedi ya papadi le ya pele ya papadi mokotlisi re adile jone ke nako ro re ya pese
0: one me hari akaretse re akaretse ka hore ebile papadi e monnati e le ka nnete baneng seo re se boneng kore dihlopha ka bobedi di ne di tlhaselana mme o ntse o sa lebale gore ke papadi ya bohlano e leng gore setlhopha sen sa Chipa United se e bapala mme ke ka gore re bonang ba ntse ba na le maatla dipapadi ka bobedi dihlopha ka bobedi mme tshepo e le gore ba tlabe dintlha ba kgone gore ba tlhole dipapadi mme jole ka ke tlhalosa ke re ebile papadi e ntle e leng gore o bone maikemisetso a mangata dipapading diteto tseo ba di entseng ke tsona fela la tsika ga tlhalosa mfela re ha di ba sebeletsa go ba no bane menyetla e o ile ngori ile a fungona ha hulu ke setlhopha sa Chipa ile ba keto tse for sighting mme ba ketela jalo ba sa tlhaba dintla mme ha o khutla setlhopheng sena sa Milford o bona le bona ba sebeditse ka thata go tlo ha papadi ne qala go fitela papadi e fela hona ho bontsha hore maikemisho tsa setlhopha sena sa Milford ke maikemisho tsa matla hulu go ba no bane bane di ba paditse bona ke di ba paditse e leng hore di sebetsa ka thata ile ka nnete mme re ka tlhalosa fela re di thiba thibane di batlile di sebe-sebetsa gobaneng setlhopha sane sa Milford re bua jalo ka yena Lungileng Nkosi ke yena e leng a thiba dibolo tse batlang di le kotsi mme dibolo tse e leng gore di tlhaga setlhopheng sena sa Chipa empa ga e le Stanley Noba le yena ebile dibolo tse pedi fela tse e leng gore di le tsa fitlha mekwalelong ya gae mme e taketelela jalo e sa ba dintlha mme gape re bona he metsotsong ena e masome a robong a papadi setlhopha sena sa Milford se fumana monyetla sa gore ba ka tlhaba ntlha ka tlhogo empa he bolo eo e beotla palo ena e ka godimo mme ya ba ke monyetla o senyehile ke le ka hlalosa e bile ke a hlalosa kere e bile papadi yentle ba ke ntse hlopatsa tsepedi mme se hore se fumane eng gore ke noto ho noto e bile la hore bonnete ba taba e bile papadi e monate le hlopeng ka bobedi
1: mme hlopa sa chipa yo samna Milford papadi ya bona e hlahlamang ke kgahlano le hlopa sa Richards Bay
4: e
1: ka Sugar Ray Kudu Stadium mme e tla ba papadi e matla haholo eno mokotlisi ke ne ke ri ya lo fela hore ke emele monneno a ke bona rona o tla
4: hlahla ba
1: ba he checka nete ho bona la hore e ka kare o tla kgethwa motho ya kgethu
4: ba be re tlo re tshwarela ka nete ke la hla ka hlalo sa hore re tlo ba le mathata ka kwano re tlo tlamela re tle re ditabeng ba be le metsotso ke mohlano pele ra botlano sebeletsena ke mantla le SABC ditaba di bola ke Rabosana Roger Madiehe.

0: Tofensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
1: Re he pele ke so mabedi metsotso ke ne mine kamera ho raya botshelela ke o balleta ba gena na hana fela o le setshwantsong sa sehlopa sa di Springbok o iketlile le Sia Eben Mohole Cheslin o le ka hara locker room le ka thaneleng ya stadium le Argies Neyman le tsatsing la papadi o bina pina se chaba o le haufi le Brian Habana le ho shebella di boke ka o otloloa o le ditulong tsa maemo. Se o tshwanetseng o se etsa ke o reka, o skene le o kenela tlhodisano, mme o ka hapa monyetla wa go bitswa gore o be e mong wa dibok ka Coca-Cola. Go na le dipehelo. Nna ke qetile monna nyei. E motshomogatiwa. Ke qetile DK, re qetile ngwana mme ga re teane gape go sane mabedi metsotso ke e metlhano ka morago ra ya botshelela ke o sia le e motsho moratuwa.

0: mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi re boetse re atiana hape tlhakisetsong ena ya rona e ikgethang kgweding ena ya lwetse re keteka botšhaba ka gare naga ya rona ya aforika borwa mme ke tokelo ya rona jalo ka basotho go tseba gagolwanyane ka dijo tsa rona ntumeleng basotho ga ke qala ka jeno tlhakisetsong ena nke ke re ruri bophelo ke selwane se matlhowantšhotšho e tswe bophelo bo mabelebetlo a dinaka tsa nare ga re opoleng tsona tsatsitšhaba sa rantsho bana ba mankgaodise motshwana re pheleng ga monnate ka kgotso ena ke kgwedi ya lwetse tlhoo ka jeno re tlo ithuta ka dijo tsa basotho re ke re utlo go rena bona ga e le gantle ba ne ba ja tse jwang nakong ya go feta le go rena ke difeng tse neng di ba fa maatla a gore ba ne ba bone letsatsi le e latelang tlhoo re tlo ithuela tse molemo ka jeno tlhakisetso tsonyena e ikgethang tshebeletsong ya lesedi FM ke a omema motho e motle ga re tlo ba mmogo ke rata go leboa ka tsela e kgetheileng ditsebi tsena tse ntseng bonnete ba gore di re betlela tsela ebile di re fa gagolwanyane ka dijo tsa rona tsa basotho nka lebala jwang motlhompheintšha gamoloi ntate mofokeng phoka ke lebuile gabane yeso ke sa lebale le wena ntate molala ke leboa go menaane gabane tseso pula ene le basotho re ne re gole re bone tse dintse tlang ena tlhakisetso e fupuditswe ya lokisetswa kgaso ke nna matshogo matlhoko diphaposing tsa kgaso tsa lesedi FM ke rata go leboa ka tsela e kgetheileng mosebetsi mmogo le nna ramotšhini motlhomphei moloko mothapo ya ileng a etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha tsebeng tsa gago tshebeletsong ya lesedi FM ga re mamele re ithuele tsebo
1: bophelo ba mosotho bo itshitlheile gagolo di matlhago le tlholego ka lebaka tseo dijo tsa basotho di tswa mobung naheng dinokeng le diphoofolong tse neng di fumaneha tikileng eo ba phelang go yona ba ne ba ja dimela tsa naga mefuta e fapaneng ya meroho metso ditholwana mabele poni le nama ya diphoofolo tsa naga
2: ga re bua ka dijo tsa basotho tse neng di jwa se basotho ka nako eo ya kgolo ya rona nka tla ka qala ka katisa gona ga ke gola nna ke ne ke ja ile goseng ga ke tsoa ke ne ke tsoa ke gama ga ke qeta go gama e ke tla nka lebese le na le ke tswang qetang go le gama ke dise ka tlong kapa ke lebegelele kwana jale ke gutle ke tlo go gama le leng ga lena le ne le gangwe kgetho la bobedi ke lona le buang ke ngwana mošhanyana kampa modisana jale ga o le modisana o na le baba ya gago yo o tlaeng ka ga o tloa gae mona papa e na re bitsa bolokwe wa e boba o e bope o e bope o e bope jale o ikenye ka selataneng sa gago sa letlalo letlalo lena ke la tshepe kapa ke la tshipu kapa ke la thiane ke la diphoofolo maara le tsuweng gantle le sekono jale ga o qeta mono lebese lano le o le gammeng ka ga o sa utlwedile o gama le bitswang masokoto ga ke re kgomo ga o e gama e na le go patela namane lebese wena o re opedile gante ee e patetse namane ya yone jale namane ena ga ntse e nyanya e betse e sisa kgetlho la bobedi kgomong jale leno lebese ga o le gamele ka gamelong o le gamela ka lenakeng mošhanyana o na le manaka a ka ba matlhano ga e le maria a etsa a ya botlhanong ga e le maria kapa go sedileng empa ga e le tlabula a ba mararo kapa a be mane gobane lebese le dia ka pele motlhanyana ga a disa ga a ye lebese le na la motsididi o ja lebese la mafi gobane lebese la mafi le batla le dula ka maleng ka mona le dilenge jale mošhanyana eno ga a fitlha nageng mane a ntse a disitse o ntse a ntsha poloko yane ya gae a loma a nwa lebese le a shebelela ka lebese
3: badisana ga ba le nageng mane go na le dijo tse di ditlama tse nne ba dija ga kete ya motlhala ditlama tse kareng bo montsokwane bo mankedini jwalo ke ditlama tse e leng gore di a jwa bo moetse wa pere badisana ba dija mane bo meroboi bo menokothai jalo ke bo diwete mogo bo swetengputse bo ke diwete bo swediwetla ke diwete tsane tse nne la nnageng mane ga o le modisana bo mankoto jalo ke gona ditapole tsane tse mela nnageng mane tse jwang ke badisana ga o le nageng mane o kale o lapile le ba jale o tla tšheka-tšheka moo o itelele Jale re tla mefuteng ya rona ya merogo. Re na le morogo ya rona ya nahimane, re na le papasane, re be le tenane, re be le sepaide sa thaba, re be le bobatsi, re be le leshwabe, re be le legamana la barwetsana, re be le ditedu tsa phoko, re be le moetso wa pere, re be le sehlokojane, re be le legaraswana, re be le qhela, re tlotla re ba le serui. Dimela tseno ke dimela ke merogo e melang mane nageng gagolo.
4: Ke tla leka gore fela re ke reng ke metlhala ya mefuta ya dijo tsa Basotho le go na ditheba jwang, di lokisa jwang. E re ke qale ka diphoofolo tsa naga. Re itse Basotho ba tlile ba phela gantle ka go tsoma, mme ba phela ka nama ya diphoofolo tsa naga. Le ga go le jalo, diphoofolo tse fapaneng di ne di sa tlhajwe kapa di lokise kapa di phewe ka mokgwa o tshwanang. Phoofolo ka nngwe e ne na le mokgwa wa yona wa go tlhatsiwa, go sewa, go omisiwa, go betswa kapa go pheya. Go tswa ka gore ke mofuta wa feng wa phoofolo. Ke tla tsa metlhale e mmedi fela. Mmutlanyana o ne o etswa gagolo e le legotlwane kapa o ne o ka omisiwa ya ba ga morago wa betswa kapa wa phewa. Ga re nka phoofolo e ka reng pila, Basotho ba ne ba qala kha go etsa sefinyela. Jalo motho a ka rena sefinyela ke eng? Sefinyela ke kati ya pila e neng e hlokisiwa e ntano tshela dikagare tsa yona. Dikagare ke bolela ntshane, ntlwanamahlanya, sebete, lebete, pelo jalojalo ke le go nne di gabelwa gantle ebe di kenywa ka mo nakara sefinyela, se a menwa ebe se a tlangwa. Ebe ga se tsedile o tlangwa mono se tla phewa kapa se beso mollong go ya ka tsela yo motho o a neng a rata ka teng. Ga e be e le gore go phewa nama ya pila e ne e ka bidisa makgetlho a ka bang a mabedi, mme metsi a pele a tsholola go fokotsa lephoka e ntano phewa gantle. Basotho ba ne ba rata gore nama ka mora gore e phewe e tlogele e gatsele e be e tsiwa le bogobe bo futhumetseng ba mabele. Phapangpakeng tsa nama e e batang le boho bo futhumetseng e ne e tlhagisa tatso e e kgethegileng e e rothisang madi. Moro wa nama le godi wa morogo le tsona e ne le dikarolo tsa botlhokwa tsa dijo. Moro e ne e se fela metsi a setseng pitseng, o ne o nka tatso, mafura, maatla a nama kapa merogo e e phehilweng. A re nke motlhala wa bobedi. Motlhala wa bobedi ke gore gobane Basotho ne le dihwai mme ba ruile. Ba ne ba na le diphoofolo tse ruiwang. Jale diphoofolo tse ka reng kgomo, podi le nku tsona gantlentle di ne di sa tlhajwe go jewa ntle le go lebaka. A ngata phologolo e ne e tlhajwa go phetha mosebetsi o itseng wa lelapa, setšhaba kapa badimo. So kgomo e ne sa phego fela gobane re lapile re batla go ja, ne re e phega gobane re na le meetlo ka yone. Ka Sotho phoofolo e ne e sa jewe gobane fela e jewa. Sejo se fetolwa ke mokgwa wa go se lokisa. Motho ya se fuwang nako o se jewang ka yona a mmogo le sepheo le morero wa tsona. Ka gona nama ya phoofolo e ruiwang e ne e sa tlhalose fela gore na e tswa phoofolong efe. Go ne go lokela go botsa dipotsonyana tse ngata. Motlhala, e phegilwe jwang, e pheeletswe ketsagalo efeng, e fuwa mang, e jewa neng, e phetha meetlo feng.
3: Jale re tle mefuteng ya rona ya dino. Mefute ya rona ya dino re na le jwala ba lere, ke jwala bane bo ntshwang ga go ntsha dikgomo tsa bagadi, di ntshwa ke rakgadi ka sakeng. Re be le jwala ba lewa, ke bane bo ritelwang ka nako yane e e leng gore ga go qeta go kotula masimong jwale ba ithabisa ba leboa thai masimong e be ba ritela jwala bane ba lewa. Re be le jwala ba dipitsa, jwala ba dipitsa ke bane bo ritelwang ga o ile go ba le lefu mme go tlhatsiwa dipitsa ka mora lefu. Ke ntse le mofuta wa jwala ba rona ba Sesotho. Re be le jwala bane ba leswatsa, jwala bane ba leswatsa ke bane bo nowang motswetseng mane ga o ile go ba le motswetseng mono, mme batswadi ba ngwana ga ba leboa batho ba tlileng go tla thusa motswetseng ka metsi. Motswetseng gane kwana go ne go ya metsi go phelwa motswetse go tla phomole go etsetswa dintho tse ngata mono motsetsing. Jale batho ba ne ba tla mono ka nako eno ba ne ba ritelelwa jwala ba lewa, bantwana ba lesatsa e simbalewa jwala ba re satho ga di kana go yino ine le mokitsana uno itse tsa fela go lebuwa batho ba ano
4: a re tsa mehlala ke tla nka diphopolo ntlo mong ke tharo fela re ke tso mhlala ka tsone a re sha ba pudi pudi ine e hlatsa ha holo go pheta mosebetsi wa badimo ha holo ha motho a ina le moya wa badimo kapa go hlokala gore go tsho mosebetsi o itseng wa semoya ke ha ne go hlatsa pudi ke le mono ya ke ka fela rala ka pudi ra e hlala ka hona pudi ne se fela mohlodi wa nama go folong eno madi a yona nyoko ya yona letlalo le dikarolo tse dingwe tsena di di ka theka mosebetsi e fapaneng go latela monetlo o neng o etswa ke sephio se ne se latela a re nka motlhala bobedi nka nku nku ga se nama ya nku ko ra re tlanga nama nku ga se nama nku fela moelelo wa yena o fetolwe ke morero o nku e sabelwang ona ka go nama eo tsela eo e sebetswang ka teng e thetsawang ka teng e nokwang ka teng e laolwa ke sephio le morero wa yona mme le moetlo e leng gore o ya phethega e re ketse motlhala go ka ba le nku e bitswang nku ya lefu mme e ka tlhatselwa mabaka a fapaneng e ka tlhatselwa go tlosa kgutsana bakeng sa setsiba go kgaola thapo kapa go phetha mosebetsi o mongwe wa tlhokiso lenyalong gape nku e na le mabaka re ka ntsha nku ya kwae nku ya letswele kapa nku e amogela mogwegadi go mo kenya lelateng le letšha go feta mono ka morago gore ngwana a tlhae nku e na le mabaka mangata e ka sebedisa go fa lese ya nama e ka sebedisa ke malemo o tlosa sekoma kapa go gaketsa ngwana nku e ka boele ya tlhatswa fela go gaketsa motho kapa lelapa ka gona le ga phofolo e le nngwe nama ya yona ga ena moelelo o le mongwe le dikagare tsa nku di ne di sebetsa mesebetsi e fapaneng ga di abelwe batho fela gobane ba lapile di fiwa batho ba itseng go latela dilemo bong kamano ya lelapa le boemo ba motho botlhogo ga re fetele go motlhala wa rona wa boraro e leng kgomo kgomo kopanya diboko jale kgomo le yona e ne e thetha mesebetsi e mengata le meetlo e mengata ga re tlhaba kgomo re tlhabe fela gobane re batla gore re fumane nama kgomo e ne e fiwa thomo ga e tlhatswa gore e thetha meetlo motlhala go na le kgomo e ne e bitswang kgomo ya mogoga e le kgomo e feleletsa motsi nama ya yona ga e nokwe ebile ga e phee gore e be monate ga se nama ya monyaka kapa ya mokete ke nama ya tlokotsi maswadi le go tlhonana go se e noke le go se e phee ka menya ke karolo ya puo ya moetlo mokgwa wa go ipheya o bontsha boima ba lefu mahlomola ao lelapa le leng go ona go ka ba motlhala bobedi wa kgomo e le kgomo ya bogadi tswala e na le lebitso le leng jana la teng ena e bitswang ka lone e lengwe ke sa ba o lebitsa mare ke yona eno e bitswa kgomo ya go tlhabitsa bagadi mme ke yona e leng gore e kopanya banyalani e kopanya malapa ga o tho kgomo e kopanya diboko ke ena ya bogadi he e tlhabisang magadi mme e etsa mesebetsi e fapaneng gobane nama tsa yona e na le mesebetsi le merero e mengata e fapaneng motlhala go na le nama e bitswang matlana e ntshwang nameng enana kgomong enana e leng nama ya bonkgono ga o ntse o te bonkgono ba llela matlala ke matlala ke nama e ntshwang kgomong ya bogadi e ne e sebedisang bogadi go ba le nama ya letswalo e tswang ka lehafing la kgomo e fiwang banyalani e leng go tsaye jesanya ke yone e ba kopanyang jale ga e bile gone ke leka go adima goe moo re ka re nama e na letswalo ke reng ya basotho e tlamang bakelane dikarilo tse dingwe di fiwa bo malome boragadi bontate bo mme kapa bagolo tse dingwe di sebedisa go amela mogwegadi le go tiisa kama

0: moun. Khere, ke matite, wale dar haponi se fidi, rene roun sa matite mane, reko hadi gamona, reze, bat nere che nere reke matukou cha, reze la rebe sa molona, re molona haosu, ele mashala, wale, ka ha wona kana kwa rona le masenke a sa le teng ana sa le teng ge tshela hodima le senke mona re etsa pone ena re ke sebera re a etsa gore ditshe mono ebe monate jwalo ka ena e ba etsang di-popcorn gona jale re tloe re jwale dijo tsena go na le mokopu ona matshimo mane re a nka go tsetele ro tsetele ga re keta go tsetela mono wa lene re tlabetsa ka godima gona ka mona wale re ke di butswa butswana go bitsa di butswa butswana mo kopona wale ha se re tsotolla mono re tla re ja
1: ga di ritle di jontsa gona tsa basotho di jontsa gona tsa basotho kgena le di jotse ka reng bo thahamiso thahamiso ke di jotsane tse jwang ha go sa tsa ba le ngwetsi e ntsha mono lapeng mme di jotse no di ne di apewa e sale ka madimadimana mane mesong ya banna pele kgodi theo wa dikalaneng e re ga kgodi theo wa dikalaneng ebile gore he ngwetsi e ntšha e se atamelang go tshola disutsa tseno ebe pele letsatsi le tšhaba bano ba lelapa leno ba tlabe ba jele ba ngwathetswe bogobe bono ba kameso ee ba ngwathelwa bogobe bono ba kameso bono jale dijo tseno di ne di tsa thagameso ge tle dijong tseno tsa rona tsa Sesotho ge ntse re na le dijo tse dintsi ntse di sebediswa gana lwale tjena ge na le dijo tse di tswang bogojwana masatswana bogojwana masatswana batho ba bangata ba botseba fela ga ba tsube gore ke bona gobane ke dijo tse e leng gore ke dijo tsa gale mme le gana lwale ntse di sebediswa fela gana lwale tjena ga re adima mantswe a ne a segoa ba se ba bitsa ka gore ke setampo setampo ke bogojwana masatswana gobane ke pone e ga itseng mme ga e ga itse jalo ga e a sedisa gore e tlebe phofu e ga itse fela mme e peiwa jalo e le setampo ka mokgwa ya gana jwale tsena tlile re e bitsa setampo ke dijo tseno tsa metlheng ya rona ya gape jale gobe le dijo tsane tse peiwang ka nako ena ya selemo dijo tseno tse peiwang ka nako eno ena ya selemo e re leng go yone jalo ka e sentse e le selemo tjena mego e kareng bo qhela bo leswabe bo legagaswana bo papasane bo tenane e tlhaile ka godimo ke nako ya maria ka nako ya maria mego eno ya tlhama simomane ka nako ane e kotulang jale go na le maele kapo puo e tlwaedileng go tlhakwa batho ba bangata ba ntse ba re ga ke potele e kgwathwang ka letlhaka ga ke potele ee ga ke potele e kgwathwang ka letlhaka empa ga o se ka mmotsa bona potele eno keng batho ba bangata ba tseba fela gore ga ke potele e kgwathwang ka letlhaka potele ke sejo se seng sa basotho se e leng gore ka nako ena ya maria kapo ka nako ya selemo jalo ka ga e le selemo tjena ebe go tla gua mefuta ena kao fela yane e nagimane ya merogo jale mefuta eno kao fela eno ya merogo ga ise e gue e ba e tla sokelelwa nka e leng e tla phiwa ga e phiwa ga e bela mane e phiwe ka metsi mono e bela go tshetswe le mafura mono e bela ebe ga nako eno e belang jale se e tlwatlha mane e fomane ebe go tla sokelelwa phofu ena ya papa ka mono ga o sokelelwa phofu ena ya papa ka mono go etswa mofuta o kareng kwa lesedisele le tshesang gagolo jale basotho ka nako eno ba ne ba sena dintho tsena tse re di bitsang digama e leng tele pele ka Sesotho kapo lebeko go ne o sena lebeko ka nako eno go ne o sebediswa ga ba tsane tsa rona tsa dithupa kapo ga e ba ba le nagimane obane ka nako eno e ne e le ka nako eno ne e fumana gore ka nako nngwe ke nako e bang go a kotula ba mane masimong ga o sheba letlhaka lena la pone mono go na le karolwana mona mo pone e melang teng ena e re tlotla re e gotlhola e etsang se go na le mo e bena jale ga go ne go thwe ga ke potele e kgwathwang ka letlhaka ba ne ba nka letlhaka leno mono obane ga o ne o ka kgwatha ka monwana gobane mogogo ga o kopane le mafura o kopane le phofu o kopane le o entse leselesele leno meselesele ke ntho e tsesang gagolo ga o ka kgwatha ka monwana ka nnete monwana ono o tsha gona o tla utlwa gore e tlile o tlhele jale ke ka go basotho ba ile ba re ha ke puti go thwanga le hla ke go thwanga le

0: gaubani e chesa haholo ha se hobane e le bohobe bo e leng hore o keke wa botla ka police station le o kekeng wa lele jwale re boele re tle go bohojwana bona bo bitsang mothwana helele ke bohojwe bo neng bo pheuwa ka letsina letsina ke ditlheferetsi tsa moroko ha moroko o qeta ha jwala bo qeta go tlhotlhwa mane e ba go na le moroko o salelang mono jwale ditlheferetsi tseno tse salelang e ba di tla boetse di tshelwa metsi di tlhotlwa gape mme ga di tlhotlwa gape o leka gore go ntshe jwala mono jwaleng bo onono bo tla be bo tlhotlwa mono gape go se bo bitsa letsina ga e sa le jwala jalo ka bane bo ne bo tlhotlwa ka morago gore bo diterwe go sotho ke letsina jale letsina leno basotho ba gale ga ba bona gore ae e ka re se re dutse nako e tegino mona jaga e etsang jale ga ebile ka re kedile ba ne ba nka lona letsina leno ba pheya ka mono ga letsina leno le bela e ba batla sokelela phofu ka mono ba ja jale dijo tseno di ne di bitsa mothwana helele ke mothwana helele ka baka la bodila ba tsona e tlile di ne di ba le bodila jale re gutlwe re tlemane mo e leng gore go na le dijo tse bitsang lesokwana batho ba bangata ba tseba fela gore lesokwana ke thupa yane e re e sebedisang ga re pheile papa metlheng ya ka jeno ba tseba fela gore ga re pheile mane ge nka lesokwana re ao jale go na le dijo gape tse bitsang lesokwana dijo tseno tse bitsang lesokwana ke dijo tsane tse ne le gore ga go botswa dipolokwe mane dipolokwe go ne go phewa papa ha e butsuye bogobe bono ga bo butsuye e leng papa ga na bjele re etseba ka gore ke papa bogobe bono ga bo butsuye e ba go pheuwe nama ka mane go pheuwe nama eno go nkwa papa eno go kopanywa le nama mane go etsa dipolokwe tseno mme dipolokwe tseno ne di sebediswa gagolo ke batho ba ne ba tsamaya maeto a matelele ga kete ya motlhala badisana ga ba ya motho bong go tla pheuwa bogobe bono ga bo pheuwe go pheuwe le nama mane ebe bogobe bono go kopanywa le nama eno kapa go kopanywa le moro ono wa nama jwale go bopa dipolokwe e ba sejo seno se monate mme metlheng ya ka jeno ga o sheba ntho tseno tse re di bitsang dipolokwe ntse ka ntho e kareng ga ke ka dimang lentse la sekgowa ka pue batho ba e tlwaetseng ntse kare ntho e kareng pae jalo ke bogobe o se ntse o na le seshabolo sa bona jale lesokwana leno le tlhaga mono lesokwana nako e go neng go pheuwe dijo tseno tsa mofuta ono e ba jwale di se di bopua dipolokwana mono go etsa dipolokwe gore e tle dinke nako e telele di sa senyeng bogobe bono bone bo sala ka mono ka putseng go ne bo bitsa lesokwana jale basotho ba bangata ba tseba fela gore lesokwana ke ntho e sokang gana jwale jale ka dijong tsa basotho ka mane o na le dijo sejo se ne se bitsa lesokwana e leng bogobe bono bono bo sala ka pitseng ga go botlwa dipolokwe
1: jale dijo tsena tsa basotho tsena tse neng di joa ebile di ntse di pheuwa le ka meriana ke tse entseng gore basotho ba nako eo e re fitlhileng ba le teng re ne re na le bonkgono ba dilemo tse lekgono kapa go feta di ne di na le maatla mmeleng wa basotho basotho ne ba gola e le batho ba maatla gobane ngwane motona ga a ile a tsoa kapa ntate ga a tsoile o tla gotlela ka tlong mantsiboya a tswa mosebetsing mme mosebetsi wa mme e le go bona gore na o phea eng o tlhokomela bana jwang ga re ya dijong tsena tse o di neng di jua mona ga re bua ka mekete e kareng e kang lenyalo ke mo go jiwang he dijo tse ngata gagolo tsena tse neng di pheuwa dikuku tsena ne di pheuwa go pheuwa dikuku go pheuwa dinama go pheuwa dijo tse ngata one go tlhabuwe dikgomo mono dijo di ngata tse phewang mono mme dijo tsena di phegetse gore go tlo ja mara go na le tse sa bileng ke bana mono kgomong ena ya bogadi ena go na le dinama tse di tswang ba re ke motlholwane ke e buang ke maqheku e bonolonolonolo e ne e buang ke maqheku ke bonolonolo mo na lenyalong go na le nngwe gape nama e ba reng ba ralla ka yona e ne e tlodiwa ke mokgonyana le monyadiwa le ba tlotsana le ka yona mono gagologolo ke ke bone e le magolokwe ba etsang jwalo jale dijo tsa basotho ntate di ngata gagolo basotho ke batho ba neng ba eja dijo tse tlhodileng tse tswang tshimong o ne o tla kongwena gore ga ngata ga o kotutse selemo tsena kaofela o tlo ja dijo tse o di kotutseng le mong se tlang o tlo ja tse ding di sa ntsenyane di na le maatla.
0: Bogobe bo bong gape bona bo bitsang mosolotsana. Basotho ba bangata ba ne ba sebedisa lelwala lane le ne go kgoma mafatshe ke leje ebe le betlue gantle fa batlwa tshilana e le nyane e silang ga o sila pone. Jale dilo tseno nyeo bogobe bono bo jalo lelwala leno le le jalo ka nako eno ga nne o sebedisa jalo o tla silwa go silwa ega ga o qeta go silwa phofo eno e tselwa setemeng mane kapo e tselwa ka mane ka ga e tshetswe setemeng mane kapo e tshetswe segonto mane jale ebe go feuwa pitsa go a e tswang jale ga pitsa yane se feue mane ebe go ba le bogobe bo tla nkuwa mane ga papane se otswe bo tlo tla bo tlatswa lelwala leno. Ha o tlhatswiwa lelwala leno ka bogobe bono gobane o ne o sa sebedise metsi ga ngata kapo difatuko tsena tse sebedisang jalo e ba bogobe bono bo nne bo phumula phofu eno lelwaleng mono bo bitsa solotsana. Ke mosolotsana bogobe bono gobane bo ne bo sola lelwala leno ka nako eno ge be le dijo tse kareng legotha eseng lefotha legotha. Legotha ke ka nako enana e e leng gore go jwa mokopu ga mokopu ano qeta go kotula masimo mane o le gae mane e ba go ntshwa dithotse tseno ga o phewa mokopu o phewa bo sekete bo sekele bo seketsa jalo kapo go phewa dikgetlho jalo mokopu ono ga o qeta go phewa ga o petsola mane o phewa mane go ntshwa dithotse ka mono jale dithotse tseno tsa mokopu ga di aneuwa mane di omme ga se di omme e ba jwale di aga dikwa di a siwa gape di a jwa e le phofo e kareng dipadi jalo dithotse tsenono di bitswa legotha di bitswa legotha e seng lefotha jale re be le kgentse re le mokopu mono ge be le seketsa ge be le sekele ge be le sekete jale taba ko gorena sekele ke ofeng seketsa ko ofeng ga re bua ka seketsa re bua ka mokopu wa lephutsi o sekilweng gantle ya ba o a kgabelwa gantle o a phela jale ga re bua ka seketsa re bua ka phofo e pheheletseng le mokopu ga o qeta go ga o pheuwa mono yana nako ano o seoka o etsa leselesele o seoka o bua ona ono wa lephutsi ono ga o se o etsa leselesele mane e ka o a butsha mane ebe reng ka phofo ya papa rale re a sokelela ka mono re etsa bogobe jale ga o entse motswako ono jale re re ke seketsa gono
2: jale ga ga dijo tsena tsa basotho go na le dijo tse e leng gore go na le batho ba neng ba thijetse go dija ba sa dumelela go dija e leng batho ba itseng mme dithibelo tsena tsa dijo di ne di laolwa ke dilemo tsa motho bong boemo ba golo boemo ba lenyalo gore na motho o se a gabeditse kapa tšhe le sebaka sa gae ka lapeng le go setšhaba dithibelo tsena di ne di tšharolwa fela go tlhokisa batho dijo di ne di ruta bana boitshwaro mamello tlhompo le gore tokelo e nngwe le e nngwe e tsamaya le go ikarabela tokelo e nngwe le e nngwe e tsamaya le boikarabelo ke a thete ke tla etsa motlhala wa dijo tsena tse e leng go nona le thibelo go tsone motlhala wa pele ke mahe bana ba ne ba sa dumele go fitlhela ba fitlha dilemong tse amogelang ke meetlo taba e ne e se fela gore na ngwana o kgona go ja leje kapa tšhe o ne a lekela go fitlha boemong bo mo fang tumelo ya go leja jalo ka re tshore tumelano ena e tsamaya le boikarabelo motlhala bobedi ke wa barwetsana ka sesotho barwetsana ba e seo nyale ga ba dumelela go ja dikare tse itseng tsa nku go kenyeletsa le mahe moetlo ona o amanya thibelo ena e le go sireletsa bophelo ba ngwanana le bokgoni ba gae ba go ntshetsa leloko pele jale basotho ba bangata ba e ba re atšhe mo nane go tingwa go bana dijo fela empa gona jwale ga re setsetsa ntshetsopele ya matlhale a ka jeno e a bontsha gore nama ya nku e sa butswang e na le kokwanatlhoko e e bitswang tetoplasma gondii ka segoa mme kokwanatlhoko ena e ama gagolo batho ba bomme nakong ya boimana ke gona mo re fumanang moelelo wa nnete wa dijo tsa sesotho dijo e ne e le setso e le molao thuto kamano godiso le tsela ya go gokaanya motho le lelapa setšhaba tlhago
3: e bangwe nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Le badimo, lesedi.
4: Re ne re fupere hakana ka jeno tlhakisetsong ena ya rona e ikgethang. Ke a tshepa o ikgoletsetse molemo ka dijo tsa Basotho. Mamela tlhakisetso tsa tshebeletso ya lesedi o ithuele tsebo. Basotho ba batle, e re pele ke ya rwana le lona ke re. Hoho Modimo, re utlwe re ya rapela. Mphe motlehadi, radikgwedi Ramatsatsi, wena mohlakola e moholo wa senti, wa semmapola letlalo. E mojari wa ditshito tsa batho, wa o tlosa le malodi a morao, re kopa kgotso, pula le nala. Ka ra tshaba sa Basotho o re nisetse ya dikgomo le batho, re tle re none ka nako tsohle. Lesedi.

0: kachela emo sumoratuwa o lesedi FM fela ke molelo
1: hele hele le basuthu ba heso le rato la dipompong ka tsheditsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekuku e bona dithole ana ibe o seroki o motho ya tshellang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao mamela ditaba tse monate ke tse lesedi FM le utlisetsa ke molelwa poetry session moo re tla hatisa thothokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079-758-5066 Lesedi FM ke molelwa hashtag ke molelwa poetry session
2: Now motho wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla ditaba tse bona tikitsena SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12 Hai ba hona le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba hona le thahasello ho tsa technology, khaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya. Kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke menyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.

0: ka motho mo ga tlwa mafishiwe a fitla o fitlile mo tsho mo ga tlwa motho mo ana ke mo ga tang ka la ga tlo le lo bikila fo o mo tsho mo ga tuba be dina malefane blue fonte ne me
1: a ntswa ke ntate wa sepa hala ntate wa sepa hala ke bitsa mo gere v section bo sabelo ntate Ani tuwa sepa hala ndate, za fela ngona mme.
0: E mo chomo ratuwa mafishiwe, a fitla, u fitlile mo chomo ratuwa motho. Mwana ke mo ratang ka la ratu le letu.
2: Ai wadwota, u mosomo ratuwa, diwotle, pantsola jaefe. Ai nkhopotsa ho le hampe, nkhopotsa diplasing ka kwa ka flag plus. Dilemon tsa bo ma 80 sekwana yalbe ke jae fantung ebile ba mpitsa museo

0: Wa tseba ha le re sa le banyane. Ne ke na no re ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E monyana a re.
1: Ha o pali ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Freistata, Makufe, e kgutlile. Mokete o moholo wa Makufe o tla etsahala Mangong Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Oho tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip-hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome metso e mmedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe e kgutlile. Le Basotho ba heso. Lerato la dipompong ka tšheditsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekoko e bona dithole ana ebe o seroki o motho ya thelelang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao mamela ditaba tse monate ke tsena Lesedi FM le utlwisetsa ke Mollelwa Poetry Session moo re tla hatisa thothokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066. Lesedi FM ke Mollelwa hashtag ke Mollelwa Poetry Session.
3: Now motho wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba hona le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
4: Dumela manabeso ya le dumedisang ke Omali Themba. Bona, o mametse merethetho le e motho maratu.

0: Mo morato mo lesedi FM fe
1: ai be wa ratwa le wena wa rata o ka ba monate bang ha ba rutse pela ga tola pelo ya hao ha ba o hulo mo tsetse WhatsApp mo tsetse SMS e o ka mo romela le V1s o tla tswa fela mo romelang o mo tla ga nyenya na o nka o mo fenyenya na o tshaga mona e tsatsa tsaga mona o tshatsa ga mona o mo latele ka kitcheneng ha ba o ka kitcheneng mo latega ka morenka maro go me bana shopong o mo shebe mahlong a o shebe o mo shebe wena mme o be matswana theke mo wena ntate wa be mona mahetleng ha ibe ka nnete o hole etsa fela mohala gore ngwana ka ntshage mo

e motso mogatiwa e motso mosadi wa kašhela banna o sa le teng motso mogatiwa ka kata go ya gogenyane ya bogobong e motso ntse ko mametse ga ke tantse ka tlong ka mona e motsong a ebo ntse ke na le mami ka monatlhe e motso ase a ka tantse ka mona legale a nna kannete e santsene kannete le kgapasa legato e motso kannete a ke le fumane ke ntate tisetso tekete

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloko ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke nako ya moqebelo wa jackpot ya lotto. Moqebelong ona, o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya lotto e lekanyeditsweng ho 12.5 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi, e ka ba wena.

ke sa le balona hle Elia Marman Arantemo Atsaka na go tsedi ka mogolo fatshela le sele le ka teng e ri metswe hle o hloka la go le bana kana go tsedi mathata na hao o go etsetse o itlise ka nkeng e khutlisetse ka ma a di ntshotsana di teng fela o nalana go tsona tseng.

0: ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Holubets. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Meriti, toka mzwake ka tjela. Emo utso moratu. Oh, oh.
3: Irubedi mitso tso siponono. Age shaba ya ntumela re vela ke tla ke etsa ditata. A tsamela tsona ri lentse gabona. A se buhuri tsona se chaise. Le sedie FM. Mollelo wa ha. E ba re ha ikokota.

ura tsebelo tsoletse re ntubela tlhaketlake re hororiswe rato lena le lela re kopanya ha mmoho le ha nna le wena re ka rwana makhubungwa na ka netegile re kopanya ke moya a sala ka go tsohle mme o be le mabedi wa monate bana nengwe hlatlatela ka morao ho mone re nya borobong ba lwa ditaba ra bosana madia ka morao mo lady sauce ki party time nna le wena o ratile morena re tlatiana makhubungwa ga so hape ha o ratile morena o re nya le tshumo ya o re nya le tshumo le tsomedi o sonta hape ke o thori Pabe du skale bala hle go sasa mo sonta habe ke ndane ola magulong a matala letla ha sa kwa kwana ka Kronstadt mau ke tou somta u sama le murutili fuma ile batla go hasetsa ndane ola magulong a matala o sane a kamane ka mau ke Kronstadt o se ke wa fitwa hle o fitle ka nako a ke a kopa hle o tlo fitle ka nako o renya borobedi mano bo sone teng o dutse fatshe o fumane tulo sa gago ke a kopa tle jwetsa motswalle wa gago wetse motswalle wa gae le ena a jwetse ba bana ore le sedi a fem o sane ka nanola magolong a matala le tla gasa ka kotlologo mane Kronstadt maokene o seke wa feto thuso motaudi ntho tse o di etsang moruti maine a tla ba le wena o sane ke o sia matleng ke tshepa rona go etlang re tla tiana o ntse o dutse matleng o ratwa ke nna ya gaola yaya a go se o le mphuthe go tshwarisa ntho le tsoho Soul Brothers are hlupheki wa tla tsuke thekalena o litlise ka mo o boela o khutlise ka mo eh we have fatanya ya o di muka ya fatse ya fatse wa ka o di the wetsa je ba ngutwa mogolo he mo

angeke usisukele speaky wiki wi angeke usisukele bona ba tlhaba ka sitso re correct a tsebela se ka ga tsenga le sedi ke le bula holo mjo ke wa ha khatshela mabode motle ya hantle uri mahlo ho ra ke ya borobong taba tsena tsa ho ra borobong e bile le tsa qetela tsa le sa se re di balolwa ke ra bosana madie

Rapetela seno sa qetela sa letsatsi ka o lekola tsa boemo ba le hodimo re tla ka province ya Gauteng le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ka pula. Mpumalanga le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ntle le moo ho tla bata ka mafafatsane a di a duma ka Botshabela. Northwest le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a di a duma karolong tse ka Bophirima. Free State le tla kwela ka o kgetha dibaka ho bate ka mafafatsane a di a duma karolong e ka Botshabela. Northern Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a di a duma ka Bophirima. Western Cape le tla hla ka o Phuthumale ntle le moo le kwaele ka o kgetha dibaka ho phole ka borwa Botshabela. Karolo ka Botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ka pula e bobebe le di a duma. KwaZulu-Natal le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane le pula e bobebe karolong tse ka borwa Bophirima. Ditaba tsena tsa qetela tsa letsatsi mmoho le tsa bolepi di felela mona. O ka boela tlamela dimamelela tse ding gape o sa noseng ga nako e tlabe le hora ya botshelela. DK.

0: with the amazing
1: Lady Soski Magazine.
2: Nahana fela o bitswa mo ba se tlopensa di Springbok ke mo kotlisi Rasi Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon se tshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Hola le dipehelo.
3: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.

0: kwetlisi rasi Rasmus. Uiketle lesiya, Cheslin le Aven setshwantsho sa sehlopa. O bina tina ya sechaba, o le haufi le Brian Habana. Lo shebella bo mampudi ba le fatse ka wotloloa, le dikakapa tsa di boke. Reka fela Coke Pack e fika pa ife, ena le setshwantsho sa di Springbok. O scan QR code, ho kenela tshirisano. Mme o ka hapa monyetla, ba o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
1: Na o tla hapa lebelo. Ke Spinner Sonke Jackpot Race e kgethehileng ya Holubet. O ka itshwasetsa bokgothokgotho ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng le leng, labohlano le leng le leng le moqobelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patilweng, ebe o spinela ho hapa haholoholo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Pumene 750ml ya 3 Ships Select Whiskey ka $179.99. Le di 6 packet dife kapa dife tse pedi tsa di 275ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka R199. Ebe ufua ilongwe.

Dr. Duda, wala sa bale, Sponi Sombele, Bashudu, Vara Sana Luav, Rebunika Unkela, Pukaya Boa, Sanere, Bara Makoba. Sabalo tsika ga jinga le sedi mabodisha ba meso so ke mashume a mo bete nang le meso mihlanu le se go tlo fura le tsi hora a ye borobonga hashtag party time ka mqibelo beking o tsama le ngwana ngwanana gidikele di magesene fela ho rata ka mphisa lady soski a re mesa lo futela ho renya na le shumele meso e me di dinga tsa ho le tsa hle di etsa hale we so di hora sena se tharo ka ofela ho fetla be re kwala lena le tsa tsi la mqibelo ga mo hela le tsa tsilo le tshala sonta hobrela hore jele ka kamehla metsetsenge le shumele betse mehlano hore nge ya pele re ka hore nge le shume ha ile hantle hashtag classics bold ke tla bolana etsa maoba le maobane eya mona he ke mo leng hore re hopotsa adiletseng ho tla metsetsenge le shumele betse mehlano fihlela hore nge ya le shume note head hore kinga hore nyana le shume ho tla metsetsenge le shumele betse mehlano pele re ka hore nge ya le shume ka di tlabolana tse thuka malakabe motsoko ngwa hai o khabane ha holo le ke a tsema hore ona motsoko bontswe emetswe ka thahasello e kholo a tabela tlo hore na baking ena he o tshwaretse dife ntle mo he hashtag groups on wax re ka dile maobane ntwana ha ile hantle re ka dile maobane re ketika bo qhetseke ba di DJs a di vinyl hey Regetting at the DJ at the final, Mayula is a Tamoferefere, Tulani the Warrior, to the Bosimbona Hair, Regina Communica Emma Lathini, Province in Mpumalanga, Sizwe Nkomazi, Metusinga Majuma Maraga Marahorale Shome. Oh, it's all the wooden class. Go to the letter. Are a poppe, are a teletopa. Metsotsinge ba shuma mara ho kamara ho ra ye le shobe jola a tamela wetse sentse ko mema ho bana o sentse go tloetse mo bana e ba nga sa khona u lwa tsa mo bana a tamela ka jeno tlo u tlhoga na go dina ye le yo hle ya lwetse re tla bere di tshwere ho kae re kete ka bo qhetseke le bo khabane ba di vinyl ka ho pala mara ho kwana ho bana ha o ka tlatsula wa sheba ka nete di DJ ah di tswa ho le ka nete mere ya totla le ho hlompha mo re tswang teng ka tlwaelo ena yo jaifisa setshaba yo jaifisa barati ba mina jole ha tamela kwa no hashtag groups and wax metsinge mashuma mararo ka mara ho ra ile shume kwa ne tsebele songe ratonga ile sedi hey makufi a gotlile ha ke tsebela bo so utlile we so makufi a gotlile ho tla di be ha ka re ho province of free state motsinga o modi wa sa bloemfontein me bo simbona ha tse fana ka di ticket di tense ka fana ka tsona tsa emenya mekete me ke fana ka di ticket tsa mekete wa amapiano le hip hop ke mekete o tla tsola pele ho tlwa ka le shumele botso le mong ho dinga na ya loetse mama wedi batem ba tsileseng ba tla ba le hlohonolo la ho ikhapela di tikete tsa ho ba karolo ya mokete ona kana le shumele motsole mo ngkhoding ya loetse a perenge tso singa ngatsa Bloemfontein ke le bona ke ketsa molemo wa ho reke singisi le naka le o kae ka pakai o ka mama la ena sebele tso le sedika kotlo ho ho SABC plus makhu fe 2026 a di tikete di tense go fana ka tsona a ke mo ke tsho mo holo makhufi o tla tsala mangaung ho keteka mmino a le botshaba ba Afrika ka mogwa o ke keng wa le baleha jole he tlo tlo imamela weso ama piano le hip hop a di tiketeng tse ke fanang ka sona ka seno ibe ke manya tla ba le hlohonolo arabe meswalle o fitlela ho reng yana le shebele metsemedi ho se mamang o ka itsamela ka di tikete tsa go lo nyakalla letter ka sa ho marketing wa makhufi 2026 kala le shumele botsole bongwe.

0: mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikete na. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang a monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse, se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.
1: Hele hele le basotho ba heso le rato la dipompong ka tshedintsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekuku e bona dithole ana ibe o seroki o motho ya thellang ka mantswe e bile o ikgantsa ka puo ya hao mamela ditaba tse monate ke tsene le Sedi FM le utlisetsa ke mollelwa poetry session mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066. Le Sedi FM ke mollelwa hashtag ke mollelwa poetry session.
2: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang Lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelo. Soweto, motse wa nalane ya boitelo ba ho fumana tukolo ya setjhaba sa rona. Kaolang le iketle le khubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app. Ho mamela Lesedi FM. Ke molelo.

0: Thing. Lady Soski Magazine.
1: Bumamputi babelana ntho tse ngata. O setlela. Boikemisetso. Tjantjello. Baba mona. Ha ba hloke ho ba lebaleng. Hore ba be bumamputi. Moputso wa bona. Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup. Etse di tsebo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: ho qadile ka seno seleseng emo a ka le di jo emo yena a ba pala mmino wa nako tsane se fitile ka opanya halifo
1: ha o pali ya se Africa e ka phetwana nako ya metsotswana 830 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time. Reka Castle Milk Stout kajeno ibe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Hello, hello, hello, hello, Lady Shotsi. Hai, hai, hai, hai, hai. Ya duma, Lady Shotsi. Bona ga nna nna go go theoa le thetsena ga go sibu fela go latela ka tibe go tshwenga ka teng. Ha ntse go lebe ka tsebe le Shot Sea ka 94.1 ka cheese ya dinga mo. Auzeni wa le khosi.
3: Yo, so ski o mpoletsa nngwe na eso a mofu. Yo, ho mna to ma mela le sedi. Gwel ma mkiti malzwai.
4: Ah, so ski. Soski walipenya wale walipenya walipenyeleza wale walijihatala wanangu walijihatala straight kwa kwale kwa mtumura pili wa kisara amyanza uyu
5: Kere bula hula khai tsedi ya ga sarame ba ba tshwa betse sekele tshwa le boso le mong a ba fanga le tso ha ya le shuma #classicsworld kam khumela bekenga o ntse re tsile ngwana ngwana na ke dikele de magazine ke tshilo ka re no the to tloretsa sa mo ferefera o tloretsa tsa high pitch make mona he ba tba sentse ba tsho ba re dikele de go hopotsa diletse man o hopotsa di ntho ka di lebetse fela he sentapiseng ka o fitisa le license ke kena ke ya hore letse o bo le hopolang ka nnete ke dintho tse mona thika o fetisisa ke dintho tse batho ba bangata ba bana tifelwang ke tsona ga di kgile tong khofotsa ke le ba mang o khofotsa ga itse di ya ka gele kae kae re na tifetse ha ho le ha ho ntse le sa ditlabulana tseno sa mara ga ho #classicsworld ka nne sebe tsenge ra tsenga le sedi tsibula ba ha mo le tsa di go ka ha leng sa rona tse fa paneng X Facebook Instagram @lesediafm @ladysoulskin ga tengo X Facebook, Instagram, @LisaDFM. Wena haile hante uwezo oheza lango mfelo wa hao. Wana mtoko uhopusa kai, uhopusa mange, ebileleza. Cheka, nete tena jana kakasi di wuzi. Huna le mwure sinong wakena ting. Wana haa. Haka wela puwana zina haka ba nara kena. Tibi rinna rinna. Ha, ho ha, ho zaka. Sama metuzi kene shume le metuzi miraru. Rifra lezi hora ya le shume. Ya, kajenu ena kodi hodimu ya lezi. Fela matatia matlanu. Sama kese hodimu sa dikitete. Peti ma shume ama bete nangale metuzi le singa. Ha, kitika la haula. Tuala kajenu le tati. Happy birthday. Oba la sedi ngusu. Ngata. Khapu ya matlanu le kienu wezu. Hapu ya mahlonolo ke no weso fela re go hopotse he hore busumbona jole ka ha hunso se ba hore ke la ka shopetsa ka mane ke hore makhufe a gotlile jole ke mo ke tlo mo hola makhufe o tla etsa hala manga wo metro ho ke tika mino le botshapa ba Afrika ka mogwa o ke keng wa ba wa o le bala jwale mona ke sense ko me ma ke mo ke tlo teng kana le tshumele mo so le mong kgweding ena ya loetse ama piano versus hip hop ditike ditse ka fanang ho tsona ke fanang ka tsona ho ba mamedi ba tsheletseng ba le hlohonolo na ebe kwena tsa ba metse lena lena no hola #partytime busi umbona jolo ka hana lona ga o hangwa ke hore yana le shumele metse emedi fela ntle mo ne ho pola hore re o tla di motsoko wa di vaina le fela busi mo ne ga kana ka mane ka ema lahlene ga kana ka mane ka professing ya Mpumalanga sizwe mkomazi tena re sa ngore mo le tla sa metse ke ma mararo ke mora ho raile se mara ke nya hantle ho ganya le shumelo motso o le mong o ikotse mo bana thulani the warrior a re duba re tsa moduba dube a re letsa ya ba re katara ya ba wa re bo pa re letso pa matsong a thulani mona ke mongwe dikakapa tse o ikotse phuba ka tsona ha ho le zwang e mongwe ba thobeleng ho ba bile tsumetse kholo mogote thong wa mmino wa house ka tsebedi so di vinyl mone no gane re bile lena maobane sa la kena industry ngena de monsana tsa bo 1997 ana tla jwa le re jwalo pele he ka jeno lena ka ne ka mane ka emela hlane go latela e bongwe ya engwe di kakapa province ya Mpumalanga ke season komaz atabela tlo tlo go tshwara se dife metse tsinge mashomo mararo ka mara ho ra e ya le shome Ole seleng le lapeng o le mo sebetsing o we so tsebeletswa le sedi ke motswalle wa hao. Hona le mo le modumo yana o ntse go tswitswitswitswi. Ka thoko ka mona hle go nkilela masometsing fela ha ke ntwe ke le modumo yona le bo ga technique ba rona go ntse beletswa le sedi.

le tsike ga tsanga ya le sedi o le shema metso tsike e le shema le metso e mehlano le sekoto re fireletse hore ya le shema le motso le mong #groovesonwax o tla di vaina le fela go dinga re leng ho yona ya loetse sizwe nkomazi tshe botlangana tso hanka mona ka emalahleni Witbank province ya Mpumalanga wa tsama renga a fure ba ka rona sizwe sizwe a fure ba ka rona mabedi motlo wa tsebeletse wa lesedi ho tloa metsotsong ya demashu ma mararo ka mora ho raile shume a re ke nya hantle ho reng ya o qetela ka mora ho raile shume le motso le mong a fitla ka metsotso le shume le metso wa emehlano #partytime #groovesonwax o re sile ngwana ngwana na ke dikele di magesene o le sileng o le lapeng o le mosebetsing ana lona ka metsotso le o fetela ho reng ya o qetela bulela motswalle wa hore o le jalo ho jalo ba Amoretito o durang ona he o bitsa go expensive ke bua ka mane meleng hore ke ro ke nya di ka morontsane sa VIP lusele mo bana ka re le melate mona mo le banteng wa se ba hona le bo go tla itulela fela ga le bangata e ba hona le dihlakwere hona le dihlakwere la mo tla tswa mona teng he o tsena ha o ntsha bo khotho khotho bo kana ka ba o sebedisa bo khotho khotho bo bokana a tsamela tswa le sedi yo kenya ho hle mo go tswa ka VIP experience mahala lo maqhubunga khaso thato hatsing ya ha mo tsodingwa ha wa sebele 086-3003-084 ke mo mahala mo kantswa ranteng ona motlile jwang a sizwe nkomazi bona re fana ka malomo tshome bona re fana ka ha ka ba ke le shume le kholo ho dumela kholo tla tswa fela ho rena wena o ikutlwa jwang fela he re a tlotla mona a go tlhompha e mongwe ba batho beleng hore ke dikakapa ba bile le kabelo kgolo ba bile le tshusumeso e kgolo mo rethethongwa house ka tshebediso ya vinyl yes re tswa ho le mogotsi ha o ka se ba mo re tsanteng ho tswa ho di cassette ho tswa ho di sticky ho tswa ho di CD o fumane di DJ di kakatletse mekota mekana go rana go pala ka le DJ ya gigging o lo kana la motlo mo motho na ke le qwethe eno ya le go tlengela dingwe a bula ka mono o ga ka nete ke fumane mohlankana le kwetha o ga yai ke bona phusha sututsa mokotlo mongwe o di ga di bona bile o le mona ona ngale mabidi a bula ka mono fumane ke di CD ke di ink ke ding a tshu tshwere motho wa vibe tshwere mo abutimo natinati botsatso ja ifisa botsatso thabisa weso bile ha ke se bona sizwe Nkomazi ona difetse je ka mole nna ke na difetse ka tena 0797585066 0797585066 ke mo re lenteng

0: a tsebele se ke ratjanga le sedi mabedi tshebe metsotso ke masume a mabedi a nanga le metsotso tseleseng re pureletse hora ya le shumele motso le mong nna le bona ke ne ka kotlo ho he mogatlelong o qetela wa hashtag party time ka mokibelo bekeng khone na ho dimo ya loetse etlela motsotso mahlano se le bokisa ho dimo sa dikete tsepedi masume a mabedi a nanga le metsotso tseleseng fela he le bona ya ke tikang la ho latswa lo letsatsi ka jeno a happy birthday khafe khafe mahlano le ke eno bona tseding seng atangata weso ho ska ke se ya dile mo fela o bona kholo bo phelong ba hao gore ho tsohle tso batlang go di fihlella ho tsohle tso bonang o batlang go bona o hodile ho tsona wa tsiba ha ona ntwe e le ka ntlo ka ho bona dile mo ntse di palama na ntso hola fela o sa bone se o se sebeletsa go sa bone mo fihlang teng o sa bone kholo bo phelong ba hao jole he ka jeno ke ho wena go lakaletsa kholo le katleho ho tsohle so di labana belanga ho ska e ke sadile mofela au fe bohlale au fe tsebo au fe bokgori au fe matla a tsohletse batlanga di fihlella tsebeletse ke ga tenga le sedi at Facebook Instagram at lesedi fm at lady soski hey di pula di a tsholoha mo media motlehledi bakeng se fa paneng ke sebile ka mona ka province ya Free State Bloemfontein ka mona ka Botabantsho ka bo Welkom ka bo Frikrate Flay di pula di a loha ka mona ka Johannesburg province ya Gauteng Pretoria ka mona ka Northwest Northern Cape hey etsa bonete ba hore o ntso o bolokehile we se lwana ya tseleng ka sena se ba ka ganna hantle ka ke lohloko fela he ke bone ho wa petesela mane me di strateng sa Bloemfontein ba go hotsontso ka ntle ka mona ba go hotsontso ga bona di influencers seng a takane di hona le mo di puthehetseng teng di ketekana ko ga hona 20 jelo e ke boneng jelo ka ke bone mafelong ana beke ka mane ka Bloemfontein tlang yeseng a etso seng a ngata e manga wo ba re le di puleng le di rameng ba re hotsontso ka ntle ka bona la hegle bula holo sizwe nkomazi gele bula holo khaitsa ka hla ka monoka emalahlene ka monoka wit bank abone ke boetse melaitsa ke ding re go ke hanong sa rona se fa paneng x facebook instagram ke boetse melaitsa e fa paneng le yona munyetla kuona he bakeng sa ha wena se roki
1: hele hele le basuthu ba hiso le rato la dipompong ka tshedintsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekuku e bona ditole na ibe o se roki o motho ya tellang ka mantsi e bile o ikhantsa ka puo ya hao mamela ditaba tse mona tiketseng le sedi fm le o tlisetsa ke mollelwa poetry session mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao se o lokelang ho se etsa ke o ingodisa ka o romela lentswe se roki mabitso a hao ka botlalo le sebaka se o dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079-758-5066. Le Sedi FM, kimulelo, hashtag, kimulelo poetry session.
2: Nao mucha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tiki tsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Ha eba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.
0: Right, mabidi se ba metsotso ke mashuba mararo re furaletse gore ya le shumele motso le monga. Ho tsane le nana ho la makhulonga matala ho tla renga ye borobong ho fetela ho renga le shumele metso e medi. Le le nana ho le tla ha swa ka kotlo ho ka mane ka Dr. Zingo Secondary School ho tlo ha ho renya no ya borobong a melong hore tona kgolo ya province ya Free State me ma queen le tswa mathai o tla tsamaya he le letona la Cokta ditamasa Marena province ya Free State le di taba tsa mabudulo le ngena monghadisa ke mokwena jole he leno le naneho la makhulo ga matala letla ha saka kotloho hona ka mono ka constant jole ke mosebetsi mo holo ka hlo tsole pele ka mono jole sika makala weso hore a o ke re fetse tlabedi e sahala ho sane makhulong a matala tu sumota ungo tla ba tsama le moruti maine hona ho hlwa ka mono ka Dr. Singo Secondary School ka mona ka Kroonstad province ya Free State tla ba le teng hetu na kholo me McQueen letswa mathai province ya Free State le le tuna la khokta sa ke bukwena ska fetwa ke tsohle tse tla hledi etsa hale ka mono heweso Ajela refete la mshane refete la dikofi Dr. Phil RSA a black hole ba ba amazulu shay bemvela pho ba go fola DJ Clear are hlekele

0: Alright, mihalaka iponya sasa panya makufa 2026. Listen FM Dumela, hello, hi.
1: Hello, hi, Khoto.
0: Hwalo ka hojan chomi.
1: Pusha pusha.
0: Hwalo ka mkhosi wa ka man. Kibole mangai. Ya mo lahla fase. Listen Dumela, hi.
2: Kuli chana le nasty si ke mabupe ba di tletla ha.
0: A mogotsi wa ka butle pele hata bolo hanyane fela mogotsi. O re ke kuli chana le mang?
2: Nasty si.
0: Oha nasty si ha yo mo mogotsi wa ka. Oha. Lesa de FM Dumela, hi.
3: Lady Sophie.
0: Dumela ga itse diaka?
3: Ehe re teng mwana.
0: Eh. Ke bole mang ka?
3: Lady Sophie. Bon, o bua le fane ka ha ra motswa.
0: Au fa, ni phephi weso. Le se le FM Dumela, hi.
4: Mama guy.
0: Dumela weso, phetse handle.
4: MT, ke di je tshego.
0: MT.
4: Le je ko.
0: A DJ tshego. Le je ko pa go bona vogela so flex a mogo. Tse ke bua le mang kae?
4: Thabiso Mohlabane, ka bona ka botshabelo.
0: Thabiso Mohlabane. Thabiso Mohlabane, Thabiso Mohlabane a komphe di nomoro tsa house ID ga itse di aka e re ketse tsena fela. Mphe nomoro tsa house ID. Thabiso. Mabedi motle e mola sile fatse Thabiso. A go ntetsetsa gape Thabiso ka thuko hlaking ke di nomoro tsa hao setting. A go ntetsetsa gaitse di aka. Le se di FM Dumela, hi. Dumela weso. Ke bua le mang kae?
5: Ke le fa le kgwaba. Le se ke le mana putetsa.
0: Le fa le kgwaba.
5: Yes, DJ Sophie.
0: O tla fihla weso, o tla finyella kwa no malomo fanteng. Ebo me hala ena e kana le mingata ya sututsana tswale le se le FM Dumela, hi.
5: Ala dire go tsaka.
0: Amona tlang weso.
5: Amona ate.
0: Yes.
5: Ke Musa bua.
0: Hello Musa.
5: DJ Tshepo ke na tsaba le teng le MT.
0: Ehe, ke bua le Musa wa ha kae?
5: Bloemfontein.
0: All right. A go mphe dilo mogo tsa gao mogotsi wa ka. Ke go tsebo go tlela go bona ke eng ke dintlha tse dintsa botlhokwa. Mhm. Mhm. All right. Ke le buile ha holo ga itse ya ka utlwa ke tlo go tlela go wena ka pele ke tswa mosebetsing kwano. A simo he. Right. Musa wa tswaga DJ Tshego MT ke bongwe batho ba tla Thabisa letshwele ka mono. Ke lebula go le weso. O bona Thabiso Mohlabane ka mono ka botshabelo go tlela go nna weso ke tsebo go nka dintlhatsa hao tsa bohlokwa. Bakeng sa hore o tlo iphumanele di-tickete tsa gago bakeng sa mokete ona wa makhufe 2026 kana le somele motse o le mong goding yona ena ya Lwetse. MT o tla ba le teng ka mono. Butle o tla ba le teng ka mono, wa Thabisa letshwele, Kuli Chana, Jacob Black Zico, Khadie le Godi le yena ke mongwe wa di-DJ tse tla Thabisa letshwele ka mono. 086 3003 084, 086 3003 084. Ke batla go nka wa o tsela fela ya lehlohono lona go ka iphumanela tikete kwa mogaleng. Le se di FM Dumela, hi. Mogotsi wa ka e lapalong fela he. Nomoro mogala ke 086 3003 084, 086 3003 084. Ke shebile ka mona ka dikgokaganong tsa rona tsa WhatsApp. Ha melaetsa e kena e sa tswa kena tsela pele o tsubela wa gago molaetsa weso. Le se FM Dumela, hi.
4: Ke Thabiso mama, ke khutetse we.
0: Hello Thabiso, ntshwarele fela jalo weso. Ao Thabiso yo lahlile fatshe hape. Ao mara ntetse sa hape Thabiso ga itse di ka hle ba bitse ba metso se ke le shume pele re kana go renge ya le shume le metso e medi e re ha itse bona he re re ke se retla.
6: Yes, Spinner Zonke Mystery Puzzle holds a Hollywood bed. If you have a chance to win 1 million rand, get a chance to win bonus bed. How better ka turanta ka ba ho feta? Ho di Playtex slots tse kgethilweng. Ka laboraro leleng. Le Sontaha. Ho tloha ka 8 hoseng. Ho fihlela ka 11:59 bosiu. Di fumaneha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: Fela Zakala Gema Lileni Soski Polisidi FM.
0: Alright, ele shume metsotso pele re kana horenga ya le shumele metso emedi mabedi re kwala mono he ena ya ka tseno ya phano ya ticket tsa makhufe 2026 sama piano versus hip hop ele moketso tla etsa hala kana le shumele motso le mong kgoding ona ena ya loetse me wena ya go metse molaetsa ka bogwa wa WhatsApp. Ha ke sa o letsetse, ha ke sa o romelle molaetsa, o tlo se ba go mogotsi wa ka ha watlega. Le wena checka nete ke fumane melaetsa, ke fumane mehala e meraro eneng ke e tlhoka ya batho ba ileng ba ka ba nepa potso ke leng ka e botswa. Mme ke tla gotlela go wena ya go metse molaetsa ka WhatsApp, ba ba gago mo WhatsApp, ke gotlele le go wena ya ileng a ntetsetsa ka mogwa wa mohala. Ka tla le mahlahana le tlhe mamela mamanane o a tlalatlela ena tshebeletso ya lesedi tlo utlwa gona monyetla o mong wa ditikete o tla ba le nane hong le thing fela hey ho sontso le jalo makhufe 2026 a khotlile ho tla dubega ka no tsebeletsong ho tla dubega ka re ho motse wa mangawong a perengetso sengagata a metso so ke go bonga pele re kana ho renya le shumela metso medhi la ka lebetso ke dikeledi magasene.

mabedikitse a ile mafelo a vacation se ke tlotla ka pina ke re pi na gafetsa puo mona le mane amedina o sa mo hopola mona ke motho a bisang ka re ke a tea ge se pina na bisang ka re ke chance another chance.

ara ba tla ka mmino le Sedi FM re ba thabise ba utlwa monate o tlhobeleng gore ba hora ke ba futhubatse wa batho tlo le futhubatse utlwa ha gore le ke nna bosimbo.

Was X-Bantina. Guess what a jolly Kelly Kuman, Wendling No, Nyemezena. I can only trust someone at the quad, the point towards the level of Tony Ike. But I'm going to have a case on the L musician. I can my fellow big, I guess on Daria, I got a lag. I got a lag. E o na le sikeng ngwe tsene re sa batlong ho amoela hore ke siki mo mamedi. Ya reja ha re le bang re le ka matlung. Bongwe mba rona ha re sheba di bank balance. O na le siki mona. Ya nota. Yo batho ba masa batlung dube. Nore ke na botata jwa le ke hloka thuso. Re nyelo support. Are nyelo sa re letse monate ka tseno. Tsantsa re letse ha monate go go go gante ke dingwele ka re letse tse radio ha monate. Gore ke re ha le tswa seng ka 4. Ha le tswa seng ka 4 ya mantsi wa thapa. Ke re le bala kurante le re kurante ke na. Ke re le sedie FM ne letse radio monate ba nagika. Se bo hurise tu mengwa celebrity motho ke ka bon ke go tlwetse tse positive man eh empa se ga ta ga tse ba ke sentle di bolelwa sentle tsona ha se ga ta di bolelwa eh ah jose mpe tsana kana re botho a ka o tseba bophelo ba ho ka ofela abatse ba di percent tse fetantse mashumi a robong ka botle ka wena. Empa mohlangwe tla ile ntho empe ka wena. Yena empe be fika senya botle bona ba ha ka ofela. Le bophelo ba nnete ho jwalo ke ka ho. Le feto hela nke batho ba ikinela ba thusa. Ba le bala ka pele nyana hore le kile la batena ko nyoba sokola. Le ile la ba thusa ho fumana mosebetsi. Le ile la ba thusa ho ja. Empa ka jeno motho ya jwalo ke a tseba ona le serra sa mofuta. Wa motho ya jwalo. Nye yo nala motho ibile utlwa bohloko jatse sekala utlwa bohloko mafelo a beke a re letse ready a ko ne a re letse radio ponto eh I'd like to try if man go tumme re tletse ho hlongona ga o shebella di television o bana di courant di ngotse ka le sedie fela di ngotse hore engwe fela tshebeletso eo e leng rawe mametse kana ko ena a utlwa ka mametse radio motsiana ya ha o mametse ponto wa selo ba Africa bo ma utlwa ke re nna ha ho no mona mo kileng teng ke nne o khena

0: fela ka koloing ka bona ponto ba le moammang ko ngwana mme tanki
1: a re signing petition masome a mabedi le metso e mele metsotso pele re kena gore nyapele mametsesebeletso e ratwang Aforika Borwa mametsesebodise e ratwang Aforika Borwa salofe xdp maqobong a gaso 87.7 ya jalo 106.6 yao ponto
2: baela ponto
1: e
2: ngwana mme ko jile ka tsebe ke le ka monaka o laphang reseng tate a ka nete 88.4 ke lekhubu a ntate o di sere di soke ntate ntate lebese wa itebohela ponto
1: tanki ntate lebetse ko o shebile ne pese sa whatsapp batho whatsapp ke bagatela ba yogola ntate lebese ko o shebile ntate lebese nthontho lamjetsa ba gelishano e ntate le bese nthontho ba go bona o sile ba go bona o sile ba se ba mere le botsolo botso se pele go ratele ba se patwa se le bona seria fa se buri se thabile ka ofitisi sa ba qhubunga khaso

mamedi ya baosa sa bulela kgwa re dumela ke a tseba gore o teng ya kalang o mamelanane o lena o teng ya kalang o mamela le sedi fema a ke di a roropa mokebelo le sonta 12 to 2 ranyala somelemetsemedu le baja le goreng ya bobedi a metseponto wa selabo le sedi fema e sele se mesoso pele go gora ya pele re qeta mogatlhele ono a pele mo mabeditlake a swa ke a tsama goreng ya bobedi a ke tswamane ditheo a dikalaneng o tla ba le teng a seboshe ke se bongile sonopo o tla goreng ya bobedi o jalo goreng ya boselela ba ke tekala sa silaso ka jeno ya pi le batho ba kwatile mane ke pula ena ga ke tsebe na mamedi na wena o ne o ile kae ya o tlela ka mathata pula ena empa ke tlhokometse gore o na le baka tse edi ntse e leng gore a dina motlakase a re ipoloke ntle ya gore motlakase a o timme bosiwa kana go etsala dintho tse botlhoko ga kana ga re ipoloke e pula yana le gona mo mamedi e dibakeng tse ngata ga re itlhokomeleng he ga re itlhokomeleng ka mo re ka kgonang ka teng tsebe monate ona ga o fenye re re tshoka metlhala matsatsi gore bona a bo sa etsa sebe e ke bua ka seke pejana mane e ke bua ka seke pejana mane a re nyelo seponto ke tlo lefa monyetla ba batlhano ba o qetela a ke qeta ke kwale re letse radio batle ntho tse ngata ntate ba tla ntsha batho stress ona ba leje ba imetse mongwe o tsile o bana imetse ke a se mongwe sharp mo mateng a tswa thola itsinyana mogatlong ya December ngwana ba leje sheba hore na o lo batlile o fitlhelela eng na o ifitlheletse na o tlo ifitlhelela jwang o la o finyana le batho ba jwalo jwalo ka ba bona le bona hona jwale eh o tseba hantle wena ha o le mong o kekebe wa reka botlolo wa 2000 ha o le mong bona ona bona ona jwa lechi ye ya haya butwa ha wana le guest ya haya lo tsai ka ba tide ba lo sanza lo ba guest house ga ga tama sa ara yo lo support ha wana le batho ka ka tsela tsa ka ha go sile wa le ba go sena poto I'll see you.

na ba bang ba thuke a tseba ka nnete ha ba tsebe na ba batla na wa tseba na wena ba tlang go phelong are lukise taba e batla batho ba phelang ba tseba hore na ba batlang bo phelong Ubano ba khatela ngwa ka tere manje ya Europa. Wa zazi ba funa. Na Big Zulu MT.

0: Arnyolose ponto wa selebo arnyolose rbanke bateng kwa ntlaboetsa nke sonta dume. Leseri.
1: Amana tulong ke ponto.
0: Eh, ho japojwa.
1: Amana dinaka be ke thobale tipula yana.
0: Oh, pula yana ka mo.
1: Ho lobokane man, le fatile lobokane.
0: Eh, le fatile lobokane ho abata.
1: Ho abata dipula diana busula.
0: Ho busula.
1: Eh, ya hle.
0: Eish, velo tla boetsa ngwana ka jeno ha le busula ha kana.
1: Ah, ke ke gidlile nna.
0: Oh, tla bo gidlile.
1: Ke tla tla ke gidlile le tsheri ka ofela.
0: Ona sa gidla maobane.
1: Ne ntse ke gidlile.
0: Eh, ho bana o bata.
1: Eh, ho busula man.
0: Eh, ho busula man.
1: Ho busula ka pontho.
0: Ai, ho batla motho a gidla, le nna ntse ke tshwa ke rona ba le tsena ntse fafatsa ke lo gidla.
1: Eh, le mona ya fafatsa.
0: Okay.
1: We tswele ka bo 5 kwa na wena.
0: Eh ke la ka tsa masapo empa nge se gone tswa ka bo 5 ke mang a tla apea.
1: Aba no ne ne ke ri ta ponta ntle le bona.
0: Ana hana nama wena o la go gatana le nama. Ana hana nama.
1: Hao. Aw bana.
0: Empa tla ne ke botse kae kae ke jika le dikagashi mona ke ya ha ikutlwana ba tsebi mona le masapo e ka ng a meeting ya.
1: Eh, abi dirinyana. Utla ya ke re good morning, good night.
0: Good night. Ana le go tsebekeng.
1: Eh, mari sente ile.
0: Ile ga.
1: Tule ka tel la ke ya velko.
0: Se lo khola bokae?
1: Ntle le nna mpheng. Eh, ke minyani.
0: Eh, se lo bokae?
1: 2000.
0: Ai ga ta go kwe, a taka taka tsa
1: ga. Ya bora ta ponto.
0: A ntaka taka tsa 20.
1: Na ke tabeli.
0: Bono batla boka ya bonyane.
1: Bo 14 saw. Mana ka ke ri nyane wa tine, wa go na le ngolla ngare au. O tla ifuwe ke mang.
0: Ya tsa Afrika borwa, o re bonyane chelte mmuso tla mengwe le fela ke bokae?
1: 14 ka bonto.
0: Tsantsa ba le 14,000.
1: Eh, aba re tsayona.
0: Le le mang ka kufela?
1: Eh ya. Kuri ureke besale.
0: Ureke besale.
1: Eh ya.
0: Watse ba le 14,000 ntso tlo ge nyane.
1: O chalete jwalo. I hula pelo ya motho.
0: Eke.
1: Ta ponto shapo ya utlwa.
0: Sharp.
1: Ei tara.
0: Ei tara. Ke le seri FM ba morata Afrika borwa ngkhono efa. Le seri.
2: Bogone.
0: Ei hozwa.
2: Ho shapo mo go tsotsi.
0: Ho sharp.
2: Ei tara. Mona ka u bona kae kae, ka u bona kae kae maranda mona ba le nna ke ga masetsa. Ah, wa di shapo dona ka mana.
0: Monati man monati.
2: Ah, wali shapa uchaka, kiba tubu wa maka mani. Ah, jilaka ucheka, kwenye kani zine, watuwa jirata hizi tebi chikile sibuguni hasa hasa mo. Ay!
0: Eke.
2: Ah, kafana litrapa mani, yisa reji mitu jente so.
0: Kemo, binta, kemo, bianza uro.
2: Ah, kafana litrapa, uleka pela mai, uleka mramai, kemani.
0: Hanzer, ponto, sile, kisona se urisibule lansenu, rizela tatepo se petition, imu. A swae o tlala matsa batho wa
2: a tshimane ontswa go fana pene go go go go ontswa go fana pene go go go go a o tlo mona o shapantse go tlumeng ka tso
0: e ke ngola ke pinya ke bua ke ngola ke pinya ke tshwaga mona go ba betse na re sebetsa ka thata ona le batho ba nang lona na radio e bonolo wa tseba
2: a e bonolo mo go tshe tshutso go shebile mani wa tla di tshutso go shebile ke na le a tshe mo mo ke zwakala wena ke re tlo bona mpinti ya ka ke ye
0: eh
2: ka mo na ntse tsa ka mona wa go go tsa ka mona wa tobetsa ka mona wa bua
0: ai ai ai e ke se berisa ke spa pe climbing ho hongata
2: ho hongata mo go tshe ke iponetse man
0: ei
2: wa tsama ke sa le ka kala ka mustikhulu eh an invite le mo Auckland park monana nna ke makala ke reception ke re fitla ke ke kopa ho bona mustikhulu ba nkisa mo ho yena ke kan phashi ke ka di phashi ke Auckland park mo go tsi kana go ne motho kana o tsena stadium mustikhulu down
0: o fitla
2: in fact
0: ya o fitla le dikeišene tse dintse fapane tsa SABC
2: mogosi ile tsa ke fitlha moo ka thola mostukhulu a dinkakamona a dinkakamonana a tshwaka mane a tshwaka mane ke re ke sheba dicomputa mane mogosi ke diweta ka mona keng ga ke sa bona nne se na go ntse tsalang
0: ke bona mosebetsi wa letsatsi le letsatsi wa rona o he
2: ake wena ke iponetse le wena mogosi ka ga mogosi wa dishapa mane
0: ke a leboa bona wena a tlabatsanga jeno
2: tsatsin yona mogosi yaka ache pula watera empine nna mogosi ke renke dikotla ke pakama mogosi ke founetse makereke mane ore motlatsi wa ka ampa tshware mogosi ka ga ke santsa ke phomophomola ka nnete tlabe ntse ke itšheletse lesedi fm o fela tsheyagene kao fela
0: letsatsi le monata a utlwa
2: fela ona le wena mogosi a lona tefela tlhede family ya gago kao fela ntate modimo a lombabalela wena ka gotlhegotlhe mogosi yaka
0: re a leboa o mametse lesedi fm dumela tle aforika borwa oa
3: smodisaka ponto
0: ke bua le mangkae
3: o bua le ntate marugwe
0: ntate marigwe
3: e
0: KwaZulu-Natal
3: Newcastle
0: mm.
3: Ee pula yana
0: oh yana le ka moo
3: a ena yana pula ntse
0: o tla gotlhe aforika borwa moo
3: ee ke a leboa man kumametse ka 94.1
0: ke a leboa letsatsi le monate a utlwa
3: ee nkgone ba o kae boke morata mana a sa re eight man
0: ke kata o bua le ena wa utlwa
3: ke mo utlwile ntse ke mametse
0: ee kata o bua le ena re ke lo giitlha ke tloa moo
3: I'm going to go to the house.
0: O tla boetsa eng ka jeno ke sonta
3: a ke tla krekeng a kuka krekeng ke a itulela ke mamele sealemoya ke mamele ponto eo basebeletsi ba lona moo ke o shebelela bolo ae ke nna yole tsatsi di a sona
0: re a le bautlwa
3: le borentata
0: mametse jalo tshebeletso ya lesedi dumela
4: dumela ponto
0: oa
4: mamu yana fa wa tla na tla ya mponto
0: ha mona a du tlo mo gotsiwa na ntetsedise
4: eh ntse ke mo mame sa ntse go ka liena mo
0: go go jelo gidla go nna go le fast ka na a ska mpa go ruta tshotsi go mo jale fa
4: okay ba
0: a ska mpa go ruta tshotsi se sa ise ba ngone e fa o sebeditse nthong megafong
4: eh
0: batho ba megafo ke bona ba o kopanya puo tsena yena
4: alala ka o fela
0: ke bona ka o tswa megafo
4: ee yatle
0: jalo ba ka boetsanga je
4: tsatsin lena wa dipula di yana ke tsebe ka ntle ka mona o seng a tsatsi ditšhaba le ke batla ya kerekeng mara jare ga ke kgutla kerekeng mane ne wa tsaya ke tsatsi la ka latswalo ka shekole
0: ao ke tsatsi la gao le legolo
4: ke tsatsi la ka lelo kgolo bala ba didietsa ka lona le bontate mogolo ba kalla le ba le mantse ya ga mogatsa a gona o fitlhile
0: ee ke tsatsi lao le legolo modimo a o boloke a o etse gantle a o pate matlhong a ba a bolotsana
4: yanke ponto ke a leboa
0: o taba o mametseresedi fm ke a qetela dumela lesere ee
5: hoshapo
0: ke sonta o tla boetsanga je
5: ka wena ka empe ngwaneso a ke chasa mona ke a robala mantiwa ka hape mosebetsing ga ona tse ngata tse ke lo dietsa point
0: o a gutlwa wa robala
5: ga nke fitlha ke a robala gana jale ga nke chasa osee
0: letsatsi le monate a utlwa
5: lwena tsatsi le go lobe monate ponto wa senebo dia o morebane fixte
0: o katela ke amenya dumela leseri
6: ena ponto
0: gosa
6: ee go a siama
0: ee
6: ee ponto gompieno ngwana ngwana mme ke a go thikela a lefunga le ke a go ba mosimane o ba remisiwatlho ake ga ke tswa teng wana mekgwe dula fa se ke banela e se yepe
0: re ya le bo wa le tsa tsile monata utlwa
6: ngana me panwa le bo
0: mamedi wa tsebeletso ya lesedi ke sebeditse go lekane ka jeno mo ke o fositseng teng ke kopa tshwarelo mo re sebeditseng gantle re phelapele sebeletso ya lesedi re kopana manta re tlhoba bosilopontoa wa sele bodi ya roropa e felela ka jeno a ke tswa mona sebongile sono bota ba le teng ke sboshe thandaza a sam deep utsa majalo le thatowatse Afrika Borwa a good morning and a good night.
7: I am deep. I am at the bar.